Ngayon, ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan. Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka kaysa sa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigod, malimta. DTX 500.

0: Detox ka ba?
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, saka sales rep.
3: So una,
2: problema, gid ako sa akong body odor.
3: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
2: Kag naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
1: DDX Beauty Soap. Pamaka sa mga butika.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot.
5: Oh, he knocks it down!
4: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ako ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ako sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore. Na ay pharmacist nga maayo mo atiman, mahatakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaisa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore. Suporta na to sa ginawa.
10: Ginawang Generica.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
14: K5 News FM.
15: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
17: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
18: Duno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Pata sa komentaryo o servisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
19: Balikta mga ka-K5, last 8:08 na oras na to. Aning orasa? Kaubang yapon si ka-K5 Brian Morden, the King of All Media sa Dakbayan, San Carlos. Mga ka-K5, kining portion hato dyanato sa ato ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Ano? Ang DTX Coffee Mix nga na ay detoxifying compound nga kung makainom ka ani dili lang kay ang imuhang tiyan mabusog ka or mainit-initan, kundi iyaha pa ng walaon diha ang mga hugaw, ang bakterya, ang mga virus diha, etc., etc., mga ka-K5, ano? kung nakainom ka og gitawag nato nga DTX Coffee Mix, no? So kamo diha, kung naamoy man na sinati diha nga mga kalisod sa inyong lawas because of mga pamalatian, it's time for you na to gamit na, to take ani or inom rather, to drink ani ato ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, no? Kay nindot jud siya, may ulcer ka. Ayaw na nag-ipa-acute ang imong ulcer diha kay delikado na siya. Starting today, try nimo nga mo inom aning ato ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Available ni siya ang DTX Coffee Mix sa mga butika sa tibuok nga Pilipinas. And kuan kinang available ni siya of course ato ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa Dakbayan San Carlos, Suroy na mo diha mga ka-K5, ano? Sa Barrick Building na sila sa Vigostilo Street, Barangay 2 or Barangay 3, aning Dakbayan. Dool-dool sila dira sa Avon or away ni siya padulong dito sa police station or sa Park Marina nga part or dito sa Boulevard. Sa yun kay Tultulon, oy, kining ato ang Barrick Building mga ka-K5 nga dira na himutang kini ang ato ang clinic diri sa Doc Alternativo mga ka-K5, ano? Medicina and Wellness Center. Sige. And sa mga barangay, pwede na po mapalit mga ka-K5. Ganihan na sulti na nako itong uban. Ang ubang lugar diri kay diha, dapita sa may urban, no? Sa kay Nanay Eva Villa de Gracia. Tama ba? Nanay Eva de Villa de Gracia sa urban Rizal. Kay Nanay Nelia diha, Lagungan. Sa Miyerkulisan sa Prosperidad. Naapon ni kinanay Erlinda Espanya sa Medina Taps View Barangay Rizal, kay Madam Gretchen Enderes sa Bonifacio Barangay 5, sa kay Madam Carmelita Barbicho Barangay Bagunbon, kay Nanay Pasita sa Tinggasin sa Panuulan Barangay Guadalupe mga ka-K5. Ano? And kinanay Agnes Garingo, Phase 4, Black 12, Barangay Rizal, San Carlos City. Ang uban, baliko na itong tawag ron, asa mga barangay, mapalit ang ato ang mga produkto.
0: Mga mainit na isyo at usapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
19: At tuwa sa nang isyagit mga ka-K5 itong igsoon nga naminaw ganihan, nasa like comment rin regarding sa tuwang isyo about Attorney Claire Castro, ano? According to Madam Jolita Canoy, good morning Sir Bri, ako bilang parents, teacher, nag-react jud ko sa message. Nag-react jud ko sa message ni Claire Castro sa mga teacher iyang gi-blame sa namusil. Prag di man jud nindot good oy, bitaw, tinaw, dili siya cautious kayo ba, no? Sir Federico Gracia, good morning Sir Bri and Ma'am Spokesperson. Unsa ni? Spokesperson. Permission to comment. Guidance counselor are very best important of all every private and public schools. Big thanks. Sige. Mars Dams, good morning, Sir Bri. Listening from Canlaon. And Virgil Salgado na minaw po. Josephine Alquizar. Morning, Sir, from Cebu. Hello po. Salamat kayo na. Salamat ninyo tanan diyan. Sige. And Kuan Manggod. No? Ang mga estudyante na to karon mga ka-K5, mura grabihan namang jud, no? Kinang, kung i-blame na to,

medyo nag-upgrade na gamay ang mga computer na, mga ka-K5, no? Mga nindot na kaayo. Na na may mga pusilanay dito, hangtod ni abot na ng Counter-Strike. So, una ganun, PlayStation pa to, no? Kay Reverence, no? PlayStation. Yeah, nga imuhang i-connect dito sa unit mismo or sa monitor nga TV mismo. No, ana? PlayStation. Huh? I don't know if there is a dak bayan San Carlos na may ani that time, ano? Mga middle, ano? 2000, 1990s. Ana ba? No? PlayStation. Nintendo. Tama ba ko? Barang yan, ano? Na may pusilanay dito sa unang dula aning games, online games, or ining sa computer games. Hantun nga, may abot ang panahon nga, naka-computer na dyan siya, nga online na dyan siya, nga kining, katong gisulti na ko, niyaging adlaw nga Counter-Strike, mautay pinaka-aligre kayo nga dula sa una kung pusilanay lang naman online games, katong ang Counter-Strike. Oh, buro mga buang dyan na. Pero buragwa man maabot sa point nga, mamusil ka dito sa eskwilahan because of the Counter-Strike reset. Same lang magyapon sa mga online karon, mga ML, mga Roblox, sungon sa padihay, etc. Ing ana mga ka-K5. Maybe siguro, di po nato ma-blame pod ang mga, wala, di nato mabaso lagi ang mga maistrog-maistra. Kay walay maistrog-maistra nga mitudlo sa mga estudyante nga, sige, pagpamusil mo. Buha nga, ana. Diba? Wala, Jud. Galing, ang ato ang mga kabataan karon advanced na lang, Jud, pod kaayong huna-huna. Ana, bala. So, maybe, guro, the government, the administration today, naana sila'y buhaton ng mga intervention sa ito ang mga schools. Pribado ba na o pampubliko? Like, for example, siguro, sa mga public, mga private guru, kaya public na naman sila mga guidance counselor. Sa mga private guru, mo provide ta guru every school sa gitawag na to, nga graduate aning mga psychology, mga psychologist na to. No? Ato aning gastuhan. Aron ang mga estudyante na to, nga na yung mga mental problem usahay, ang health sa ilang utok medyo problemado na. Dad-o na to ni sila guidance counselor. No? And dito sa guidance counselor, makakakakakakakakakak, mag-guide ni sila. Galing kaya ito ang gobyerno ron, burag dili ganyan, mugasto nga, mupalit o usa ka box nga chok diha. Oh, guidance counselor, pakaha. Kaya giuna pa manggun ninyo ang personal yung nga interest gun. Daghan pa kayong malipay nga mga graduate na or nakagraduate na aning psychology, nga mahimo silang guidance counselor nga ma-origin na ilang tutukan. Galing kay ang gobyerno nato, porti man ka kuan god, porti ka panabalang dili gastuso. Kay ang maestra, mapahimo ang guidance counselor. Oh, mo-designate na sila og one teacher, one school, one elementary or high school nga imuhang trabaho dili lang kay teacher ka kundi guidance counselor pa jud ka. Dili man guntun ta ana. God, dapat mang hire ta dira og mga graduates anang maudyo na ang iyang trabaho kay kabalo na siya kung unsay buhaton niya. Unya, every week siguro, one section. Nga mosulod sa dito, aron lang jud nga makatudlo na siya about the manner, the attitude, about the system or whatsoever dira nga matudluan ni abang nga estudyante nga naay mga mental health problem na mga buang. Man. Oh. I'm sorry, no? Kay katong mga estudyante nga namusil, di na yun man tutarong ang iyong utok. O, diredes dakbayan San Carlos, naagani nagdunggabanay ng lubaay, dira, o? Outside sa campus, pero ang involved mga estudyante gyapon. So, kini, nga hitabo mga ka-K5, di na ni dapat ingno na to nga, dili ni alarming, isolated case rani, ha? Huh? Basig mo ingon na po ng gobyerno, ana ha? Isolated case rin ni, diri ni Permi. Kung sabi gusto na to, hulato na to ni, nga naalang yung Permi po sila na eh. O niya, kining approach karon ba? Anyways, ako aning klaruhon na, dili nigikan sa gobyerno ang mga transparent nga bag. Daaray ning pagawas yun ani nga, basig pwede daw. Burga na ba? Okay man siya. Wala ba problema? Pero kinagong usahay ang mga, may mga burag-burag discrimination.

0: basi ba discriminate no discrimination or usahay barag makaingon ta nga personal nga mga gamit na sa usa ka tawo imong i-vulgar diha because of transparency sa imong mga belongings diha nga wala kagadalag kutsilyo, sundang, pusil, armalite, machine gun, bomba diha butang nimo sa imong baga transparent sugod ka na itan. Oh. Burag di na siya nindot no. Maybe guro ang atong gobyerno mangitag ubang approach. There's so many approach nga pwede na to magamit. Una, dungaga na to guidance ka magbutang na to butang ta guidance counselor da nga moro na yung trabaho. Ikaduwa, hire ta og guardia bisag tagduwa ka buo kada school. Ha? Pila judge will do anang guardia kagagmay ana. Oh. Nga trilyones mga ni inyong usay, bilyones man ni mga wala sa gobyerno gani, taas pa kayo inyong mga SOP diha. Harte mga gwardiya, butang na to sa eskulahan. Usa sa buntag, usa sa hapon. Kay lahi ra ba may gwardiya dyan? Gwardiya nga gikan mismo sa agency. Dili ning gwardiya nga mga utility, himo ang gwardiya, ang uban diha, mga job order, gikan sa mga LGUs. Oh. Kay dili man na nila trabaho dyan. Lahi dyan nga gwardiya nga naitaklos nga 45 diha ba?
1: Para mainit lang isyo at kasabihin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Unya, ingnon pa nga mga teacher, may mga may himuong tagbantay sa mga estudyante lang taon ng bag, burag wala na, porting kapuyan na nila, oy. Ah, porting kapuyan na sa mga maestra. Hire tag mga gwardiya. Gastuan na to nito, prevent and stop this violence, mga ka-K5. Kining pagpamusil sa mga estudyante nga grabihan na ni, maunay dapat na ito buhaton. Oh, dili ka ito na lang ang ipatong tanandiya sa mga teacher nga. Dapat ang mga teacher, before sila buklase, upang utanon, kumusta inyo mental health? Okay pa ba mo or mga buang na mo? Oh. Nga na ba isudyante mo tubag anak? Ma'am, buang na ko. Na isudyante mo tubag anak? Much better gin siguro nga i-check dira sa gate before mo sulod. Dili pod every day. Maybe siguro random check. Dili pod i-announce. At least may gwardiya. Diba? Galing ka dito na hitabo ganun sa atin niyo di sa Buanga, oh. Ang gwardiya ni Lucky Febrens, kabalo ka pila kabuok? 25. Bisag usawa, kapagar, butang na to be, ang nag-duty dito, 12. Asa mo dapita guard? Wa, John. Oh, o niya, dapat to'y fake news ning gawas, nga duwa ka gwardiya, gipusil, patay, di ito ilaha.
1: Para mainit lang isyo at kasabihin ng bayan, Foro de los Pueblos.
0: Bisag unsa kadaghan ang gwardiya, di ay kung gitawag na to nga laxity, ang kumpiyansa, wa jud ayo. Imagine mo nga wala ni miagi to sa gate mismo sa entrance or exit diha sa ilang school kundi dito sa emergency nga gate nila kay walay gabantay dito. Oh, mo to wala makit-an nga nasa dalang Armalite unsang pulisa at pusila to Glock 9. Oh, wa jud makit-an jud. Otro pong amahan ingon sa amahan siya nabilin daw siyang sakyanan. Yati pagka responsibliha pug sana man ay mga usay mga pulis na to ay mga taga Bureau of Customs, no? Katong dito sa Tacloban, pulis nga bayi man to, yang pusil na nakuha sa yang pag-umangkon. Kamo, nga ngano ba mas taas pang huna-una sa pag-umangkon nimo kay kamo nga mga pulis? Ha? Oh? Mas wala ko ning ingon nga tanan ha, basig ma-clear Castro ko dire. Na mga pulis usahay nga kinang kumpiyansa ra jud kayo ba? Na jud na sa inyang pagtudlo dira disiplina nila nga ang pusil nga burag asawa na ninyo all the time kupti na ninyo kung dili nyo niya matangkil sa inyong kilid isulod sa bag taguin ninyo nga dili makit-an sa mga dili responsable or dili authority nga muuyat ana simple rebe good agad oh katong taga Bureau of Customs ang iyang pusil na bilin daw sa sakyanan. You could just imagine ha, pusil ibilin sa sakyanan og kina nga justification, madawat ba na sa korte, madawat ba na? Oh, dako kay panalabton atong amahan. Grabe ya. Imong anak dako na eh. 13 anyos na, 14, 15 anyos. May panimuot na kamauna na siya. May kung imong anak dira nagidagurod kuan, duha ka tuig. Akin aguro burag pwede mabilin-bilin ni muda kay burag pagpitik ana di na kakuan sa gatilyo diha. O sana. Ingon ni Junisa Purisima, good morning Sir Bri, as parent. Na-adjud nato ginikanan ang pagdisiplina. Dili nato sila matolerate, dili nato mabaso lang online games. Depende rin na sa atong pag-guide sa atong mga anak ato silang giyahan sa kanunay. Salamat. Tama. Tama. Napay-usang idungag na ko sa school nga pwede makatabang. Kining itawag na to nga parent and teacher association. Tama ba ko? Tama ko, Inday? PTA. Tama, tama, no? Dako ni tabang. Na, dako ni tabang ang mga ginikanan nga mag-meeting sila diha and talk about the situation, the concern. Last binadyod aning mga hitabo ron dito sa ubang lugar to address nga di na ni mausab, masublian ang aning insente. Kakuyaw, mga ka-K5, luoy kay mga estudyante nga mga inosente. So the administration, the government, maybe today himo na muglakang diha mga do. Dili kay mang basol patanin human na to ang insidente. Himo na muglakang diha Chair Department of Education. Katawa ba ko sa taga DepEd Nasyonal as binadyon sa central office ay. Wa jud sila kapagawas kay Fibrens. Any nga statement against Claire Castro nga giingnan sila ang mga matutudlo walay mga mudo. Oh. Siyempre, hadlock na si Secretary Sonny Angara kay basi pagkaugma, wa na siya. Hilom-hilom na lang dyan ka to the max. Ano? Ay nako. Sige, last 8:24 kiningabahin mga ka-K5 hato dyan nato sa extend sa mga lolos ato diha, sa mga titos, mga papangs, mga papa, mga uncle. Sa tanan nga, wala na, disgrasya na ang inyohang pag-erect, ang inyohang nga pagpabarog sa inyohang manoy, murag di na nindot yun kaayo. Usahay kining dili na mayang pagbarog sa inyong manoy, na yung mga asawa biya nga mangitag uban. Last binid yun to, mga asawa nga kinang di pon kontento sa kinang lumoy nga gamay. Meron tong kailan ako, kabisag lumoy ra. Importante, paldo. Okay ra. Pero, di oy, kahit ko na to, inyo niya, secret ra ko na. So, extend ang tambal, ana mga ka-K5 ha? Pag-extend na mo, usa ka oras before sa inyuhang do, ni Mr. Nimo, ni Mrs. Nimo, mag-extend na mga ka-K5. Sige? Available na ni siya sa mga butika nationwide. Ingnalan ninyo diha nga extend, no? Pangpalakas ng kargada. And pwede mapalit sa mga butika nationwide sa Barrick Building, Vigustelo Street, diri sa Dakbayan, San Carlos, diha sa Barangay 3. Na diha mga ka-K5 ang alternatibo dimisina. Doc, alter at sa kanina, pati ako nalimot na klinika di alternatibo medicina and wellness center. Pwede po mapalit sa inyong mga barangay na diha sa kay Madam Aiza, Sekretarya sa Proper Punaw, si kay Tatay Ruben Ruel sa Pili Street at bang sa LTO diha nga karaan, si Maria Maria Lota Panilagaw sa Borgo Street, Barangay Barangay 5, Barangay 6 DI, Rosemary Humampit Amihan or Manihan Bunga DSB, and Arlene Gutib sa St. Vincent, Barangay 1, Kilid Radyon sa Kolehiyo de Santa Rita, Angeline Tingal, Kaingat, Barangay 1, Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal, Edna Bacasmas sa Sitio Maluloyon, Barangay Punaw, Lucia Fontilar sa Purok 5, Barangay Bulwangan, SCC, Grace Sagang sa Barangay Balangsa sa Valhermoso, Agnes Garingo sa Phase 4, Block 12, Barangay Rizal, o ang uban pa ito aning tawagon karon mga kakipay. Good morning to Aim Lopaf, dira sa Bulwangan. Sige, this time, ato aning tuyoko na ito ang balita sa lahi na pod nga balita. Ah. Ang isyo sa flood control controversy. Ang isyo sa tagtaganay aning malita-malita o mali-malitang kwarta. Nga gidawat daw, or gihatod rather, sa 18 ka ex-bodyguard and ex-marines, no? Ex-bodyguard ni former congressman Zaldico nga ning layas na diri sa Pilipinas pagkaway ulaw ditong tawhana, no? Grabihan, no? Baggag yung kaignawong ni si Cuba, no? Nga ning ingon nga sila dyan ang hatod aning malita-malitang kwarta nito ni PBBM ni Zaldico og ni Lady Congressman Martin Romualdez, mga ka-K5. Lady ba? Tama ba ko? Tama, K5 Pam? Okay. Nga kining 18 na natoy kundi ko masayop ato ni aging bulan na ay ning bawi na sa ilahang mga statement nga dili tinuod, murag lima to sila kabuok, nga dili tinuod nga ang ilahang mga affidavit dito nga gipirmahan nga nag-oath jud sila ilaha to kundi gama-gama lang unya gipapirmahan nila because of money. Ah. Karon nay usa nga ning bawi na pod, mao ni pinakalig-on pa jud unta nga tawo pod nga makatabang. Ning bawi pod siya. Oh. Onya si Martin Romualdez na daw 28 tanan. Tama ba ki 5 pam, no? 28. Ka mga testigo. Ato adyo niglang tawon, be. Kung unsa adyo ning mga pagkambyo, ani? Na? Sige. Let us check. Ka K5, Pamela Pirater sa Picas nga Haula. Okay. Headline sa mga tao ni. Unsa naman ni?
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Pam. Sa Isai Ekonomi. Good morning.
2: Yes, good morning, K5 Ryan. Sa ito mga tigpaminaw. So, mao to. Ani si Orly Gutiza, di ba kay si Romualdez nalambigit na siya sa anomalya sa flood control nga nahatan og malita nga kwarta.
0: Correct.
2: So ni atong Enero ni atong Setyembre 2025 gipahayag ni ining Orly Gutiza nga kani kanhi security aid sa mga mabalaod nga si Zalico. Iyang gipahayag dito ni atong Setyembre nga ay nakahatod siya nga siya ang nagatod og malita nga kwarta ni Romualdez.
0: Mm-hmm.
2: So, aduna kay bagong update ani K5 Bray. Iyang gibawi.
0: Gibawi na.
2: Gibawi ni Gutiza. Gibawi niya iyang salaysay. Kung sa diin iyang giingon. O kuna base sa iyang unang gisumpang salaysay K5 Bray nga adunay petsa nga Agosto 13 karong tuiga. Iyang gibawi ang iyang naunang pahayag niadtong Setyembre 2025 sa Senate Blue Ribbon Committee.
0: Aha.
2: Mato ni Gutiza si Senador Dante Marcolita.
0: Unsa ka ni pangalan niya ani?
2: Orly Gutiza.
0: Ah, si Orly, si Orly.
2: Oh, si Orly.
0: Aha.
2: So, mato ni Gutiza si Senador Dante Marcolita.
0: Oh?
2: O kanhi Congressman Mike Defensor.
0: Aha.
2: Maog yun ang tinuod o nag-embento sa iyang naunang salaysay bato kang Romualdez.
0: Murag halata, mapun usahay, good.
2: Gani.
0: Oo, sige, padayon. Padayon.
2: Bitaw. So, iyang giingon nga, gidiktahan na ko ni Defensor.
0: Mm-hmm.
2: Ano yung gibasa ni Antong Setyembre? Gidikta lang to ni Defensor. Tanan nilang niyang balasahon nga to sa Senado.
0: Aba. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. O niya, yung gidugang, ang kanikunong manugang, unsa ka na ng manugang sa Bisaya?
0: Manugang.
2: Manugang? Oh, ang manugang ko na ni Defensor, nga si ilang nga Mark.
0: Manugang, dili na ugangan?
2: Mamaw siguro na.
0: Mamaw na, manugang, ugangan. Tama ba ko, Inday? De mangutana tere sa kuang assistant dire yo. Tama ba mangutana ako no sir?
2: Manugang.
0: Ang manugang is ugangan, tama ba? Manugang is ugangan. Na tama na ako iko.
2: Ah, okay. Otro po wala ka ba?
0: Sige.
2: So, mata ni Gutiza, ang kaning ugangan ni Defensor na si Mark, mao ang nag-drop o nag-type sa mga dokumento. Kanya gibahig po ni Marcolita.
0: Ay, dili, oy. Oh, tama. Ang manugang, manugang is son-in-law. Ah, kuan? Dili, oy, nang umagad.
2: Umagad.
0: Oh, sige.
2: Ano ko, kay gulang naman po ng kuan. Oy, ugangan, gulang naman.
0: Umagad lang, umagad lang, usa. Oh.
2: So, yes. Okay. Umagad lang sa. Tumaw to kay Fibray, ni anak si Gutiza nga nagamit lang yun siya dako kayang pagmahay kay nagamit lang siya kay nisugot siya nga mutistigo tungod gipasaligan siya kantidad na muabot og 150 milyones pesos kalakip ang scholarship para sa iyang mga anak bugti sa iyang pagtistigo.
0: Ngano ba kining si Gutisa wala na jud ing kwartang tawhana nga mutuo na lang jud dayon? Unsa ni sila mga kinahanglan na jug ayuda gikag sa gobyerno? Oh.
2: Yes.
0: Oh, go ahead.
2: Dito. Siguro na kwan siya na silaw siya sa 125.
0: Ay dako. 125 o 150?
2: 150.
0: 150 million pesos dako ana oy.
2: Grabe dako niya. Scholarship kumana tang scholarship murag ma-afford ra man po niya.
0: Ah, ang pagastos mga anak. Pila jud gastuon.
2: Maka-afford magarit niya na mga pigado ra.
0: Kapaiskwila, gani ang uban diha nga tag-upat kabok estudyante o niya ang trabaho, kapitan, pero usay gamiton niya sa gobyerno. Joke na ba? Gini bitaw, ang uban bitaw diha kay Five pa, makapahuman man upat kabok estudyante nga ultimo nga driver sa mga tricycle, driver yes. sa mga jeep, kini pa nga former bodyguard ka, na yung kay kwarta diha, o niya, unsa ganin ihang rango na... Oh, go ahead.
2: So, maato, ang kaning yahang pag-atras, maato niya, dakog yung kayang pagmahay.
0: Nagmahay siya nga ning witness siya dito or nagmahay sa pag-atras?
2: Nagmahay siya nga ning witness siya dito. Okay. So, ato ang paminapon niya paya, Kifibray.
0: Aha.
2: Malingaw ka ang lagi.
0: Sige. Ah, Kifibrans, mag-ipadala ka? Mm-hmm.
2: Yes, na ako ipadala sa ato ang page ng foro. Napagugisan din mo. Pare-pare-pare to.
0: Pege, papanyawa na to.
3: Simula ang nananisil na ron Marco ito ang basahin ang ginawa ni Mark Napidavid base sa sinabi ni former Congressman Mike na sabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Mr. Marco ito ang Napidavid tayo. Sabi ni former Congressman Mike Pinsor, si Mark kasi di marunong mag-Tagalog. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan, sabi niya. Pari, 150 million lang masaya na tayo. At ang matapos yung basahin ng apidabit, sabi niya, ito na yung missing link na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former speaker Martin na di-deliver ng pera. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang ang mga basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay pilitan na sabihin para sa kanya, sige po sir, ito ang paraan para makatulong ako, ang gawa ko dyan sir. Kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng kasa educational scholar si former Congressman Mike Pinsor. Ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi.
0: Okay, Kifay Pam. Ay, lain. Dali lang. Lain nga cellphone yung natawya ako. Dali lang, Kifay Pam, ha. Kay ang isa ka cellphone akong ginataya, tingala ko way kaga on air din law. Sige. Go ahead.
2: So Mark Brian, nadungog na to ang salaysay ni Gutisa na si Marcolita og si Defensor ang maoy nag-imbento sa tanan.
0: Imagine mo ingon niya, ko paminawan nimo no, kini bang kinaliye nga mga istorya kay Pimpamba. Sige na pre. Dutao dumata na pre, paldo 150 million.
2: Dugo pre. Nadunggan pa ko na niya kay Fabray. Nang registra na si Marcolita si Defensor. Nga, kuan ko no. Ni anak nga. Asigurado gini malipay to.
0: Grabe no. So, kini unta mga tawhana. Like, kung tinuod ba dyan ni, wala tiningon nga tinuod na niya kay kining siguti sa daan. Pag ingon nga marikant siya or bawion niya ang iyang statement, nawala na ni ang iyang integridad or integrity niya. No? Ang integrity niya, wala na. Imagine mo nga, gidawat mga ninimo itong una nga, kay balujod ka nga, dili to tinuod. Nanumpa ka pa. Oh, nga, kini ang affidavit nga kuang gipirmahan karon, gikan dyan ni, tibuok sa akong dughan, huna, nga gibuhat na mo ni, ako dyan ni hatod ani, ana, unya karon, wingon ka nga, ay, gisugo ra ko ato. Kinsa pa may mutuo ni mo?
2: Wala na jud. Naguba na gyud.
0: Wala, naguba na kayo imong pagkatawa. No? Kinsa pa man kurti mo tuo nimo? Bisag ultimo nga kitang oh, bisag kitang ultimong tao kinsa pa mo tuo nimo nga nag-atras abanti gaga-chat siya ka pag abanti mo atras sa pud ka?
2: Mm, correct. Wala. Dili na katuohan.
0: Ah, wala na. Wala na pulos.
2: Mm, wala na.
0: Oh, mga yeah, mga Congress. Ay, sus. Diba? Abi ni Gutisa kay ning bawi siya makapa-boast or makadungag og siklab sa iyang kaugalingon kay gibawi niya unya ang tinuod kuno mauni ang tawo mo tuonan niya wala na. Wala na.
2: Murag dili pa.
0: Wala na.
2: Suspektuhan.
0: Dili na. Unya.
2: Hatag murag gitawag og kaning hatag bawi.
0: Hatag bawi. Oh. Unsa na to so na kay Febrens ang dula sa ABS-CBN gani nga pira pira bayong. Oh.
2: Pira bayong. Tana.
0: Laban bawi. Laban ba may... Oh, Jim. Eh. Ah, naman na, no? Diba? So, karon.
2: Yes.
0: Kinipong si Senador Rodante Marcolita o si former Congressman Mike Defensor. Kung tinuod ba po ni ang gisulti ni Gutisa, kining duha ka mga tawhan, ading duhang tawhan na nga sila ni Kuan, ni Marcolita o Defensor.
2: Aha.
0: Pagkaway ayaw po mga tawhan na. Kung ila man yun ang buhat.
2: Kung tinuod magaling na, nadugo sila tao nga, mauni,
0: oh.
2: Ikaw reporting mo istorya dito, kay kato laging umaga, dili ko no kabalo mo Tagalog.
0: Brag si Kuan Pod, si Kanhi, Kanhi, konso, kinsa tong bayi gani, nga di kamao mo, bisa, mo Tagalog, bisaya lang, dito sa oh. Impeachment hearing.
2: Impeachment, katong,
0: si Acosta, Gina Acosta. Hmm.
2: Oh,
0: ato. Nabuang na din nakabamo Tagalog apila na katuig dira nagpuyo sa Pilipinas sa Kuan sa Manila.
2: Kabalom gitang taga mo Tagalog bisag kinamatis na lang ni. Eh.
0: Ay, kanina nagtagalog nga ako nga hindi ako nakapuyo nang Manila eh. Tagalogin kami kahit ay sus.
2: Nagtagalogay kayo.
0: So, ninggawas na ang mga bakakon, mga bagag nawong, mga tawo nga ha?
2: Bagag kubal.
0: Ninggawas na ang mga tao nga burag dili na ta nila mo respeto K5 Pam.
2: Yes, unsa pa may ilang i-atubag dara nga wala man jud mutuo nila bisag si kinsa.
0: Galing kita pod nga mga Pinoy pag abot sa eleksyon ay butuhon na gyapon. Madani mangutaning mga simple buto gani ta nang
2: simpleng mga saad na way katumanan, aray mo.
0: Ay, nako. So, karon unsa kaha siguro ang matabang aning pagbawi niya? Manasulti ba diha? Unsa'y matabang ani? Naingon na po ito nga, kating uban nga ning bawi na ang nagpalipod, ang nagpaluyo daw ato si Congressman Martin Romualdez. Kining kay Gutisa, kinsa na po ko nun eh?
2: But lang. Wala man yung butang. Kinsa na po siguro yung paluyo, anak.
0: Oh.
2: So, basta mauto.
0: Mm.
2: Pagkahuman atong pahayag ni Gutisa kani si Speaker Martin Romualdez nagsumiti din siya counter affidavit sa Office of the Ombudsman.
0: Si Martin. Ah.
2: Si Martin. Mm. Pasa din siya dito supplemental counter affidavit na adunay kaubang gisumpang salaysay gikan sa atong 25 ka kanhi driver og security aid ni kanhi representative Zaldico.
0: Ah, porte na tong lipayan ni Martin, of course.
2: Lipay kayo sa kay gibawi naman.
0: Oh, imagine mo nga.
2: Dili po siguro si Rega paluyo sa.
0: Ay daghan na sila kayo oy, daghan kayo na sila. Deporte pati si ko basig usa na na didto nga imeniho ada parikoy kay para makapuli ulo sa Pilipinas be tarungon tani kay kapoy naman di sa ibang nga lugar oh yao di pa na tani pa nago di oh ingon ni Kuano tika muna ingon ni ni Sir Judy Abbott North ingon niya los di kami pinanganak kahapon Gutisa na oh,
2: ano? Correct.
0: Wala man tagi anak. Kinabang kinang harap-harapan nga pag binuang na jud ba o pagbuang nila sa Pilipinas sa mga Pinoy.
2: Mga diba, walay. Oh, correct.
0: Padayon.
2: Diba ni ana man to si Kuan? Ni ana man to Malacañang nga ang DCP BBM nga ang kaso o kun ang bola sa kaso ni Romualdez na ana sa ombudsman. Oh. Ya misunod dayon ni pagbawi ni Orly Gutisa.
0: Ang istorya mao ni Kifay Pam. Di ba, ingon dito sa iyang Sona. Oh. Mm. National Drawing Day. Sona. Mm. Siya, gikasuhan na si Martin Romualdez na nasa ombudsman. Gipangutana sa media. Unsa na ang dagan sa kaso? Siya, hindi ko na pinapakialaman yon, kasi nandun na sa ombudsman. Ombudsman na yung bahala doon. Karon, ninggawas na niya ang mga nangrikant. Ninggawas na. So, kining pagbawi aning mga tawhana, gapabor ni kay Martin Romualdez.
2: Yes.
0: Oh, so, may posibilidad nga ang gisulti ato ni PBBM, pabalura dito sa publiko nga na siya gifailan iyang igtagsa. Pero sa tinuod na mawala ra na siya kay di man dito tinuod ang file nato kay gipangbawi mga isang mga witness, tama ba? Tama ni si Jody siya los. I wasn't born yesterday.
2: Mito, kita pa joy libugod, nalibog na daan.
0: Libog na daan bisag ani ra ta kamubo nga tao aning Pilipinas pero kasabot ta oy. Kasabot ta sa senaryo nga ilang ginabuhat ron sa Pilipinas.
2: Correct.
0: Oh. Ako gani nga muyo kanin ko nga ugma unta eleksyon na para pang ato ni pang kick auto ni sa tanan-tanan diha. Oh, padayon.
2: So moto ki February, lipay kas Romualdez ani siguro kay ang kaning 25 nga katong kanhi security id ni Zaldico ang iyang ang ilang gisumpaan dito kay kabalo ka unsa? Ana sila diri. Wala silay nasaksihan nga paghatod sa salapi nato kang Romualdez og sa uban pang opisyal. Aray mo.
0: Animal nga mga tao. Kita mo lagi yung pag-into na sa Pinoy, no? Amo na nga, usahay, di na nila mabaso lang mga Pinoy nga di na dyan mutuo nila. Mga elected officials man or mga appointed officials diha, kini sila nga mga nagpakita-kita diha nga mga witnesses daw sila. Witness daw sila, sila ang naghatod. Di na mo matuhan, oy. Paglakaw na lang mo dito, bunto, oy. Pananom na lang okay, balanghoy, noy. Kay pagkahuman sa tulong kabulan, maka-harvest na tanoy. Litibay ni mga tawhana. O pagka, usabaw na usahay kay Fedbam, nga wa na ko'y gana mo takol og issues Manila as a national.
2: Dito. Kaya mo rin libog.
0: Kita rin gibuang ani.
2: Correct. So, mo nang ito padala, kaya basing mabuang ta niya. Dito.
0: Okay naman kung mabuang ko ni mo.
2: Mabuang tantana.
0: Ang kining impeachment. Burag din na ni Balo. Burag gikapoy na ko. Undangin na ninyo. Pero, oy. Undangin na ninyo na. Oh.
2: Pero kay Fibray. Bisag maoto nga gibawi ng salay siya. Pero ayag kumpiyansa.
0: Ano man?
2: Ay, napay 28 kataw nga anda mo testigo batok Romualdez.
0: Kinsa na po ang sasaloyo ani. Kay wala naman si Marcolita. To naman si prisuhan. Si defensor sa prisuhan. Apropos, hindi rin mas lagi apag kontak kaya daghaman na sila kayong taos gawas.
2: No.
0: Oh. Kinigurong...
2: So, mauto.
0: Padayon.
2: Hindi, padayon. Okay, una. So, mauto, human sa pagbawi ni Gutiza, gipahayag din sa Office of the Ombudsman na adunay 28 ka individual nga anda mo testigo batok ni Romualdez. Talawa na ito ni testigo. Basin pagkasunod bulan, bawiyo na po din.
0: Kining 28, hinaot-unta, nga dili ni sila gikuha sa mga tao nga kina mga tao may mga personal pod nga interes sa gobyerno. Kita mo tuo na taana. Pero kung mo kakoy, ang mo kakoy-kakoy gani nila, ang mo guyod-guyod nila mga official pod sa gobyerno, wa na tay salig ana. Wa na.
2: No, gi-vibe yung ay Remulia daw.
4: Siyempre, nagpaluyo na si Remulia kay taga-ombudsman.
0: Ana di na. Pagkapaita. Pero, hotwato na to niya. Kay kung si Remulia man dyan, makitaan yun na siya. Umabuti na panahon nga magawas ni siya. Magawas na sila.
2: Yes. Tomorrow pa itong atingan kung kinsa na po nung mga tawhanan eh. Kay matod din eh. Kung ani? Napani sila sa naka-uniforme pa o aktibong nag-servisyo. Na, kinsa siguro ni no?
0: Gaservisyo sa gobyerno niya. Gaservisyo sa gobyerno niya. Apil-apil o tulutistigo diha.
2: Ambot na lamang. Kanusaan ni sila mahuman na yung isyo ha.
0: Wa na ayo ang Pilipinas. Ayaw ko na dito.
2: Wala na, balik na.
0: Tayo na sa Jupiter.
2: Balik na sa Jupiter.
0: Ha?
2: Ako sa Mars na lang ako. Kasi brato ang pamasahe.
0: Ayun. Ayaw ko na dito sa Pilipinas, sobra na to. Hindi na...
2: Saan ka pupunta?
0: Tinunto ito.
2: Mga tinunto ito ah. Tayo na ang gililibog.
0: Oh, tama na ito ah. Bahala na sila dyan. Pero tama anyways, K5 Pam,
2: bitaw.
0: We San Carlos K5, i-congratulate na to ang K5 News FM Bacolod. For,
2: why?
0: Yeah, being number one, once again, in-house survey. Bacolod og Iloilo, duha.
2: Ayun, congratulations, Bacolod, K5 Bacolod og Iloilo.
0: Wow, grabe hating layo. Aoy, ang pangaduha, okay ra na. Ang kuang kaila nga Excalibur, awat yung kakuhit, bisag stumoy lang sa kuano ay.
2: Ayun, grabe, baskuga.
0: Ingno na to ni Dason, gani ang in-house survey. Pwede ba himuon na tong 15 ka istasyon aron gabisag dito sa ka 15 makit-an-kit-an po ning Excalibur? Unya kay gibutan dira hanto draman sa Siam. Wa jud sila makit-an. Wayway magid mo. Wayway magid. Prank ka istorya.
2: Wayway. Mga pila gani ka February radio station?
0: Ah, dire sa Bacolod dito sa Bacolod daghan kaayo.
2: Adagana. So, dito makita kung unsa jud kaligo ng K5.
0: Onya ang distansya, ate ka muna ha.
2: Layo kayo.
0: Layo kayo, burag. Ako ang i-check. Kuan, gikag San Carlos ang distansya. Kuan, kinang dito sa Mandawi, Cebu. Tilayo ako eh. Oh. Imagine mo ang K5 Bacolod do 72.657 or 675% number 1. Gisundan na siya og Love Radio nga 4 point something. Aporting nga layo, oy, kuan 68% ang labaw. Oh. O niya, gipangi, pulo na yung radio station gibutang dire. Wala dyan ko kakita dire sa Excalibur. Bisag 0% lang naman, wa dyan.
2: Basing mamawi ito sa
0: lahat. Siradiin na lang na ninyo eh. Dagali, papahawaon na dihang di kumao.
2: Ay, hapon gamasakta ng damdamin.
0: Ang Iloilo number one pod. Na.
2: Ayay, grabe ba?
0: Grabe. Ha? Oh, pero sila tanan number one, no? Pero, lahir na dyan K5, boy?
2: Lahir, ha?
0: Talk of the town dyan ba? Bisag, diri yeah. Sa tuwa sa Dakbayan, San Carlos? Bito?
2: Okay, five. Punta
0: rin dinagay ko mo gawas-gawas. Kung sa, ay, galakaw-lakaw ko, mapapicture ng kalit.
2: Ah! Lahir na dyan ba sa mga artist
0: talking? Unya, may pusas ka nila. Drakpo na ikaw.
2: Ay, ba? Dala ko na ka na,
0: anyway, congratulations, Bitaw Bacolod. Ay, no? Og Iloilo kay Danggo kay ni mga syudad ba? Unya, numero uno ang K5 dito, K5 Pam. No?
2: Imagine, na, may malang sarana. Yung number one kay, okay ra. Pero ka na, Danggo kay syudad.
0: Oh.
2: Di adyo na pita kung sa Diga Bacog.
0: Number one.
2: Number one sa ating mga puso.
0: Oy, sa Kuanday ha, sa Domingo mga ka-K5 ba, basi na mo'y free time. Suroy mo og City Mall ha, 1 PM. Natay audition dito sa aning ato ang broadcasting ha, broadcasting live competition. So we have ang ning kuan na ang ning commit na nga mo appeal mga lima ni ka school, no? Lima ni ka mga high school diri sa San Carlos og Calatrava. So ato ni sa lang taon kay nindot ra ba kay ning broadcasting live, no? Broadcasting competition nga live K5 Pam. Mga estudyante ni sila nga madan ato makit-an ang ilang abilidad. Oh.
2: Yeah, my is John, this is San Carlos. Yes. Gikan sa private school and public school.
0: Suroy mog City Mall ha. City Mall ha. Unya salamat so, Mayor.
2: Launa.
0: Launa. Unya salamat Mayor Renato Rene Gustilo. Ato ang major sponsor diri sa Dakbayan San Carlos. Yeah. Sir Iljan, good morning. Oh, salamat Mayor Renato Rene Gustilo. Butan kayo nga mayor pag mao ni K5 pang mag vice governor sa Negros Occidental. Oh, hayahay kaayo. Hayahay kayo. Oh, unta no mag vice governor si Mayor Rene, no? San Carlos Enios, Calatrabanhon, don Salvadorian, Tubos, ano say Tubuso? Tubusonhon, tama ba?
2: Mura.
0: Tubuson, di ba? Ikaw itan, hindi pag amuhana ang makiganta. Mayor Rene Gustilo, basig mo vice governor, hindi nyo nato kalimtan niya. Buutan tao ni maayong tawana. No? Sige. Ibaligyaw sa sirbing diha, be. Ikaw ibaligyaw, be.
2: Yes, gubana ba inyong mga naong? Oh, na pong. Gubana ba inyong mga naong mga higala, naong sa inyong ang sakyanan ba? So, batir ba kayo na mag-drive o ka ng... lain na kayo itong sakyan. Ato, umdi ko sakyanan. Lain na kayo ang sakyanan ba? Ya, kita, guwapa ta kayo, sexy, guwapo, nabiginapay. Ya, itong sakyanan, nga paksi ta dira ang mga pintal kayo tungod sa kadugay. Puhaw na kaayo. Ya, napoy mga lumping, kayo nakabanga. Mm-hmm, nakabanga o ka ng tukog sa bayabas. Ito. So, ato nang pabag-uhon dito sa Katatay Irving Auto Repair Shop. Grabe, mga higala. Ang si Katatay Irving God, pagsulod sa imong sakyanan, purte yung pagkamauta, pero pagawas mo na brand new car.
0: Wow.
2: Ay, grabe, pabag-uhon dyan yung Kifibray. Wow. Ang nakalindot ba dyan, kayo madala na pong sabot-sabot, pas-pas pagigay ang trabaho, so dali kayo na mo magamit ang imuhang sakyanan.
0: Pulido pa dyan, pulido dyan siya.
2: Pulido kaayo.
0: Nah.
2: So, ato makita nyo dito sa repair shop ni Tatay Irving nga, pagka naghanad yung mga sakyanan dito, walay kahuruton, maulay pasabot, nanindot mo trabaho.
0: Ayun.
2: Dito naman sa Tatay Irving Repair Shop sa... Limod yung address na.
0: Margarita Street, Ikop Tourism Highway na siya.
2: Yeah, isulat, sa Margarita.
0: Isulat diha ha? Barangay 2.
2: Barangay 2 sa Ikop Tourism Highway. So, add ka naman dito sa Katatay Irving.
0: Sige. Goodbye.
2: Goodbye. So, dagan kay salamat kay Fairbry. Mauga to ang nahatag na itong report alang sa programang Foro de los Pueblos. Ako na lang ang Queen of Media sa Dakpayan San Carlos. Kaki Fire Pamela Peratera. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Da.
1: Pagamainit lang isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Lagi oy, number one, lagi ang K5 Bakulod oy. Porting layo asa Labaw, gikag Bakulod. Ang next nga number 2 burag Dobagete na nakalayoon ay layo ay katong Excalibur wa jud makit-an lagi kaila inday kulin kaila ka ng Excalibur wa ka kaila ang Excalibur wa jud makit-an bisag kakuhit na lang unta ba wa jud sa amananto na di makabanguban Maligya sa ko, Asia Link Finance Corporation, mga ka-K5 ba? K5 Brands, kalma, K5 Brands, ka. Sorry, sorry kayo. Mabayad, gigani ka, Rusko Mil mo. Ang Asia Link Finance Corporation, gadawat og prenda sa ORCR sa sakyanan, di gali titulo sa yuta or balay, commercial ang yuta dapat ha, dili industrial or dili, I mean, agricultural. Onya, gadawat po sila og gusto nimo magpa-finance ka og balay, nga mapalit ka, di gali sakyanan, gadawat po ang Asia Link Finance Corporation. Ano? Barato ang interest. Taas ang appraisal mga ka-K5 diha sa Asia Link Finance Corporation. Diri sa Dakbayan, San Carlos. No? So ang Asia Link Finance Corporation na sila mahimutang diha o nahimutang sa My Center Mall at bangra dyan sila sa Emerald. Duol sila sa karaan nga LTO. Salamat kayo. Pakita si Sir Celso Kabatuan Jr. Wala ko'y time sa mga nag-chat nga online or nag-comment. I'm sorry, wala na ko nabasang umar. Salamat kayo, Lord. Salamat sa mong CEO, Doc Ramil Itang Uy. Ako na lang ang The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden. Ugma na pod o Lunes Puhon. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako no sab si Dr. Ramil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
6: Mm-hmm. Basta gani cold press process. Buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
7: Og kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini ang atong paghistugutan karon.
6: Mm-hmm.
7: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga naid gingivitis or GP, mao na ang kinhanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya, sana man lang tong mga mikrobyo ato.
6: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
7: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 bio.
6: Ang function sa D3 bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
7: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyan pa, primera pa lang to Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
8: D3 Bio. Ako si JM, ako dito tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adao nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
7: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
6: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
7: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
6: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
7: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hunger.
6: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
7: Kanang kasigi kagka og mga tam is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
6: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
7: Og dili ra na, Sir GP, iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
6: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
7: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
6: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
6: Ayaw abusohon.
9: D3 Bio!
10: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Nalaman lang akong blood pressure.
9: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga bulika. D3 Bio! D3 Bio! Health News.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: B3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og B3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: B3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City.
8: Sa akong kanunay
7: adlaw adlaw nga schedule,
8: kanunay busy.
7: Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
6: Mighty C.
5: Mapalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung mga nagbawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
10: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, ga, gabasa na naman.
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa.
10: Kag nagabaho ang kilikili.
12: Mag-Clinica Dayo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Dayo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman aya. Amo na ang basa. Na gusto ko.
12: Clinica Dayo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
14: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
15: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
15: Extend Food Superman for Men.
17: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
18: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
19: Nasa'yo na ang lahat. Pati ang puso ko.
20: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo rin ba?
21: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
20: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
21: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
20: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
21: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enrolled ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
20: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
22: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa 12 nga DCCCO branch karon.
23: DCCO.
0: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nganay mutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
3: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? O niya, baguhon ang pinta? I-wash over na? Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
8: Hininga oy.
23: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
24: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
25: Number one.
24: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
26: The doctor is in.
25: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
27: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
28: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
27: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
28: tulog pod ka kapsul sa gabi.
27: Simana lang nawala jud ang sakit
28: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
27: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
25: DTX 500.
29: Mapalit sa mga butika.
30: Mga ka-DTX ug ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso
31: ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
30: Hisgutan nato Dok, kung unsay benepisyo nga atong makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
31: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
30: Amo ba?
31: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
30: Gusto.
31: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
30: Mm-hmm.
31: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
30: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
31: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po og saktong breathing technique.
30: Oo.
31: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
30: Maulagi.
31: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 o Mighty C, gani kinahanglan jud nga mo

0: Palakit lawas.
1: Palakit lawas, no. So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsige ta og exercise.
0: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mo ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop o mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
1: Sakto gina, Sir JP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
0: Correct.
1: Kaya, sayang na, magsila ka-exercise, wa mo kay kaunon. Niya mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir JP, mo ang pag-ligon sa akong lawas o mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
0: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat o bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapaligon ni sa imuhang mga ligaments o tendons.
1: Siyempre, Sir JP, dili dyan na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinangla nato mo aswat o bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili dyan sa yun ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
0: Maudyo, Doc. Pero dili dyan na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So, aron aduna kay proteksyon, inom dyan og mighty C. Giboost ni ini ang imong immune system to give you the chance na sukulan ang bisag-unsang impeksyon.
1: So, simple lang, Sir JP, ang tumong nato ini, maadto man katag gym, aron mahimo atong panglawas, himsog, ato na lang dyan, tinudon. Inom na dyan tag DTX 500 og mighty C kada adlaw.
2: DTX 500!
3: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako nag-100 na lang.
2: DTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Pag-a-isi siya mag-waste window. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
2: Mighty C! Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo nga akong mga TL o mga pasakit. Napagadungan na po sa DTX 500. Akong gindouble dose o kakapsule sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
0: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
1: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
0: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
1: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya o 17 kakutsarita nga kamay matag-adlaw, equivalent na sa 270 calories.
0: Pagkataasa di ayon.
1: Murag kuan ba usa ka bawal nga kanon.
0: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong kakutsaritang kamay.
1: Mauraon ta na.
0: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
1: Mao gyud ang epekto, Sir JP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
0: Muday na.
1: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500. o mighty sea aron matagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
0: Husto.
1: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir GP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
0: kondisyon,
1: wala kay kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga

0: disorders.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
4: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
0: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD Sir GP. Usa pa da Sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
4: Unya dok kini pong acne.
0: Dagkong bugas-bugas.
4: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne daghang mga bugas.
0: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC while nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar. Ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
4: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobra nga tambok.
4: Oh,
0: sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang ang kaon o kamay. Sa JP atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
1: DTX 500.
5: Ako sa Jubilin sobra kataas akong blood sugar 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
4: Mo na giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na just ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay clinic ka Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bakterya virus o fungus na ana sa clinic ka Dio Fresh.
4: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
4: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation.
4: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin Sir GP sa added benefits.
4: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men do. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
0: Najay panahon Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon Sir GP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
4: Of course. Pero dok og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kini mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, detects coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasalay tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
4: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience.
4: Mm.
0: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
4: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
6: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio?
4: Mm.
0: Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
4: At isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
0: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura nigtrack nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
4: Oh.
0: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
4: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo.
0: Mm.
4: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
0: Mm.
4: Ang ugat mao ni dalan.
0: Mm.
4: So kung walay track, mudaghan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
0: Mao sad na Sir JP ang diabetes type 2.
4: Mm.
0: Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
4: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
0: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
4: Mm.
0: Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
4: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata.
0: Mm.
4: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Paik kayo no.
0: Mm.
4: Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
0: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood.
4: Mm.
0: Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
6: D3 Bio.
9: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
6: D3 Bio.
4: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdiita na gud mo.
0: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
4: Mm-hmm.
0: Naay siyang Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
4: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
0: Hmm. Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin.
4: Hmm.
0: Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
4: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
0: Hmm. Correct Sir JP, ang ketone nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
4: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
0: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno puno na sa mga toxins sa mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
4: Oh.
0: Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent. 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain dito.
6: D3 Bio.
8: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio.
10: Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
10: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
10: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adunay ko higibating panglipong-lipong ug usahay. Mana pa nga akong panglantaw. Isulay ko ug tumar Mighty C. Tulok kapsula sa usga adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala na ang kalipong. Tin-aw na usab ang akong panandam.
6: Mighty C.
3: Sa mga butika.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na doc, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya do kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
4: Kala medyo na ng feeling nga mintras ka kapikadok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
6: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: D3 Bio Health News.
6: D3 Bio.
12: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako no sab si Dr. Romil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
4: Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: Og kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo ipinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini ang atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya unsa na man lang tong mga mikrobyo ato?
4: Ah, namatay na to dok. Ayaw na jud problema ha.
0: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
4: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imot yan paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
6: D3
3: D3Bio.
10: Ako si JM, ako dito tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas kipaligo niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Ang H. pylori ang usa kini ka bakterya nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
4: So kung maudok ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
0: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tan-aon ang GERD kontra anin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
4: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid ga padugang padyunto sa imong acid og mugrabi ang imong ang GERD.
4: Mao before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasigi kag kaog mga tam Sir JP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good Sir JP is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Unya kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
4: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
0: Og dili ra da Sir JP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imong mucus lining.
4: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio Sir JP kumpara sa plain D3 tungod kay ang superstar sa D3Bio dili ang D3 kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
4: Wow! Hangtod din na lamang kita for today mga ka D3Bio sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusohon.
3: D3Bio.
13: O si Richard.
14: Siging galabad akong ulo.
13: Taas na dahil kong blood pressure.
14: Painom ko sa akong asawa D3Bio.
13: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
14: Dalam mo lang akong blood pressure.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
3: nga may D3.
15: Papalit sa mga butika.
3: D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
3: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
4: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
3: Hili kayo
4: o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, unya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, unya kay kinsamang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 ug may TC, kay makatabang kini sa metabolism
3: makatabang,
4: sa
3: John.
4: Atong gikaon. Pero kay di magamuinom DTX 500 ug may TC, katong mga aktibidades ug poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP.
3: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
4: Kung meaning pa, Sir GP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
3: correct,
4: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
3: Kana!
4: Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
3: True.
4: Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
3: Gusto.
4: Og ang may TC, Sir GP, nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
3: Kana mo'y kuyaw.
0: DTX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: So, Maudyudok, mauna kung mag-DTX o mag-MyTC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo, Dok Ramir, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
4: Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir GP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
3: Matakot.
4: Maabot ang panahon, Sir GP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir GP, nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
3: Mabangkrap.
4: Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o MyTC. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir GP is papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas.
3: Kayo.
4: Especially kung parisan ni mo o MyTC, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pankreas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 o MyTC.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ko si Jean Paul Generoso.
4: Kinausab si Dok Ramil oy, siying mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
2: Balik sa mga butika.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio. DTX.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mapalit sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og
3: Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaga sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Bugs for Biotics!
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Bugs for Biotics!
8: Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica for Biotics!
10: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Talk K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawant ang nabakaugana sa kama? Masin og may diabetes ka? DTX 500 na! Ang DTX 500! Adlay powerful extracts, nga phytochemicals, ug antioxidants, nga gigan sa palaya, ug desugared sugar cane, mga organic compounds, nga epektibo, batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, pabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap, pabaka sa mga butik.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Basi UTI

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako ang gisulay nag-inom ang Tier 3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may Tier 3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.
0: Sa DTX 500.

0: DTX500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Pamakal mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So una, today, magid ako sa akong body odor. Kaya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Pamakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: Uy, besh, kanusa mong kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa mong sweldo?
12: Ugma puhon ko mong withdraw, besh. Adto ra ko sa DCCCO, kay muhapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
11: Hala, naa di ATM dito?
12: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pod ka sa office kay miyembro tag-iabya pod ka.
11: Daghan magtawo dito, good.
12: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, besh. Pwede sa Kalindagan, Locsin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton satellite office.
11: Ama o ba, besh? Pwede ka na dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all naay i-parking.
13: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Locsin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
14: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa gyud. Ah, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
15: Hindi nga uy.
16: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
17: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio. Ang D3 Bio, gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
4: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
5: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
4: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
5: Maujud na superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Mm-hmm. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
4: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
5: Grabe sa.
4: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
5: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics. Unya, naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og muligon ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata. It's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
4: Wala.
5: May monolaurin ba ang imong plain D3?
4: Wala.
5: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang atutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
5: Nasa'y nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir GP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, ado na ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
4: Wala.
5: Wala. Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
4: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2-3 times guni siyang better compared sa glucose.
5: Ang ketones, Sir JP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasaglay ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir JP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
4: Gutom na.
5: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
4: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
5: Food for the brain, yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
4: Very
5: question,
4: efficient.
5: Ang imong D3, nabay ketones?
4: Wala.
5: D3 Bio lang, jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo, bisan pa i-research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga print D3, time to upgrade the good, Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
4: Wa na tay oras do ko. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Health News.
1: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: TTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: TTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman for Men!
3: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa Migo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte! Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
8: og tulog pod ka kapsul sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Mayong adlaw kaninyo mga ka-DTX og ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Og ako na sab si Dr. Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing pang
10: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tog ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
11: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX5.

0: Pamaitisipulon na ka-oranges.
1: So dako kay mo masay mahal ra ba ng orange ron?
0: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og maitisi. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant sir GP. DTX 500 og maitisi ra jud.
1: Correct.
0: Ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugar cane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
1: Husto dok.
2: DTX 500.
3: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Kapagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose. So, nakakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y gulang, wala ang ubag-ubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
1: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
0: Sa mga dili, tigkaugutan, Sir GP, nya wala pa dyan gainom o DTX 500 o MITC. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posibly nga mo resulta kini sa cancer.
1: Ah.
0: Number one, ha, cancer. E, siyempre, tayao na yung selula. Alzheimer's disease.
1: Ayan.
0: Oh, mataya ang imong utok.
1: Brain.
0: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Muna may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke o uban pa. Kung kulang o antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
1: Unya magka fatty liver ganit ka, Dok? Cirrhosis of the liver. Oh. Inflammatory disorder. Chronic fatigue syndrome. Asthma. O gining pagkabaog, Dok, sa mga lalaki. O dilik makaanak.
0: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa tungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaunta o prutas ug utan niya inom og DTX 500 og MITC.
1: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
0: Nya, imo na nailabay imong tab. Wala wala mo kaga sigarilyo, di ba?
1: Oh, wala. Wala.
0: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dre Sir GP, kinahanglan yun mag DTX 500. Inom po kag MITC Sir GP kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o MITC.
1: Unya, wala dyan tayo oras. No? Ako usab si Jean Paul Hineroso.
0: Ako usab si Doc Ramil Oy magaingon, mayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
6: Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag.
6: Kung tulong po kakapsos sa gabi.
5: Simana lang nawala dyan ang sakit.
6: O inibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX 500!
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500! Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinical Dairy Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Dairy Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Dairy Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: I Care Gold.
14: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops.
8: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
15: K3 Bio.
16: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee. Sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Ubo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend the food superman for men.
8: O si Rosan, bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend food superman for men. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa kampiyon nga istasyon, alas 11:25.
3: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix.
4: 11 Mbps. High speed na mga balita. Optic fiber sa komentaryo. At istable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: sa makasaysayanon mga kakayfive ng adlaw wherein kining ginahinomdom karon ang kamatayon ni former senator and the late Benigno Ninoy Aquino Jr. Sige, alas 11:28 na mga ka-K5. Sa ngalan sa Dibok Puwersa nga naglangkob diri sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, sa pagpanguna ni SM Brian Morden. At the same time sa 87.9 K5 News FM Gihulngan, sa pagpanguna naman ni SM Francis Edward Garces Oba. Sa Randan, kinigapong alagad sa Kanginan ka-K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.

0: Sige, dito maglangan mga ka-K5 arinang atuag ng mga headlines. Sa ato mga uluhan sa mga balita. Diya 12 ka mga standard school buildings pagatukoron diri sa syudad sa Canlaon karon tuiga. Sobra na 9 milyones ang ECT assistance miabot sa 898 ka mga benepisyaryo sa syudad sa Baes. Kaso naman sa African swine fever sa Negros Oriental padayon nga ni Saka. Paggamit sa solar system sa mga tunghaan, probinsya nakatigom og 7 milyones matag tuig. Seminar workshop alang sa Project Safe BSK 2026. Walang pusong gipaygayon sa syudad sa Bayawan. Samtang branded nga laptop ipanagtag sa provincial capital, sana all.
1: 11 Mbps.
0: Branded ah. Money Mayo. Dito ba itong laptop nga kinumdom ko mga ka-K5? 26 mil niya si Liron. Mahal pa man akong cellphone na to. Kaling akong cellphone, barato na ni, pero mahal pa akong cellphone. Alas 11:31. Ang atong tulumanon mga ka-K5 gipalihan sa maintingwa sa atong epektibo nga DTX 500, ang superior antioxidant, Clinica D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay visio, the superfood supplement, o ang atuag nga Mighty C, the alkaline-based vitamin C.

kanay bitawng mga issues karon sa tuwang asosyudad, mga ka-K5. Ako walang ning kuna na lakbitan lang nako ni mga ka-K5. Kaya lagi o na kaning barangay na marag ma-postpone man gyud ni, ma-extend man gyud ni mga ka-K5. Always remember, if you are an elected official or even you are an appointed official, mga ka-K5, sa gobyerno ha, sa kagamhanan, meaning to say, you are a public servant. Pamatay ha? Dili ta pwede kung ikaw, if you are a public servant, dapat dili ka onion skin. Dapat dili ka kanabitaong sensitive. Kung may maghatag sa kritisismo, dawaton mo. Bahalag ang kritisismo, it will be what we called a destructive criticism. Dawaton mo because you are a public servant. I will encourage everyone, labi na sa mga elected, appointed, dapat mamasa sa mo mga ka-K5 ug balaod. First, you are going to understand, read and understand the Constitution sa Pilipinas. And as well as the RA 6713. Hindi pwede nga mag-run ka sa Facebook, mangita ka og kining unsa tawag na ka? Karamay. No? Dili pwede mga ka-K5. Because whether you like it or not, ikaw bilang elected or appointed official sa gobyerno, you are a public servant. Kung ganahan mo, magbasa mo sa RA 6713, for God's sake. The Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Muna dapat basahon ninyo sabta. Dili dapat onion skin. Because a government officials or employees are subject for public scrutiny and robust. Dili tumapay sa binlibin. A robust criticism. Nantawon niyo. Public officials, the declaration of policy, mga ka-K5. Baka ni palang daan, no? Entrada pa lang sa 6713, mga ka-K5. The policy of the state to promote a high standard of ethics in public service, public officials and employees shall at all times be accountable to the people and shall discharge their duties with utmost responsibility, integrity, competence, and loyalty, act with patriotism and justice, lead modest lives, and uphold public interest over personal interest. Sabta na ninyo! Ha? Sabta na. Muna kalabanan, katong naigi pang libel nga mga broadcaster, wag yun nakalusot. Diri pa lang sa 6713, igo ka na eh. Labi na kung ikaw, siguro kung sample, si Kagawad Carlo Opinya, ako na siyang gingon, Carl, bati magkagnawong, Carl? Kagawad Carlo, bati magkagnawong, mura magkag Kwans Caldero? Pailan kong kaso, mga ka-K5 ni Carlo, ni Kagawad Carlo, igo yung ko. Why? Because dili man na siya connected sa kuang duties and responsibilities. Dili na ako ay. Pero, kung maingon ko, Carl, pulpul ka nga pagkakagawad, Carl. Wa kay mahimo. Maingon ko, Carlo, di ko kaoyon kay... Ha? Wa kay ayo nga pagkakagawad. Unfair ka nga pagkakagawad, unfair ka nga pagka-empleyados gobyerno, wa kay mahimo.
Because that is our rights, mga ka-K5. And that is your part of your duties being a public servant. Mao na sa kamatuuran, mga ka-K5. Ha? Mao na sa gitawag nato nga parte na nakon, ikaw mo sulod ka ana nga mga butang. Mag-apply ka gobyerno, for example ron, kanabitaong humani mo ga eskwela, mo file ka mga nakaroy, maadto kag PRC or kaha, maadto ka mga ka-K5 o ka ng unsa tawag gani? Sa Civil Service Commission. Mo take kag civil service para manrabaho kas gobyerno. Ato bangon na nimo daan. Because always remember, dili nimo tanan ma please. Dili nimo tanan mga ka-K5 ma mahatagan og satisfaction. Labi na including na on political views and political services, mga ka-K5. Digid na. Pero lahat na po ng personal ay. Kanabitang hinaway na kasi ang personal, that is not beyond sa iya mismo nga duties and responsibilities being a public servant, mga ka-K5. Pero if it will deals with sa imuhang part sa imong trabaho bilang isa ka trabahantes gobyerno, whether you are an appointed or elected official, basa ka sa RA 6713, mga ka-K5. Mauna ako ang aawag ninyo. Dili pwede nga magpatakat ng istorya tapos waka kasabot unsa imong gisudlan. Bisan siguro kung kagawad pa ni si Carlo, bisag makaning pagkakagawad niya, may ring pa ni siya sa ulo, unya may pako nga puti, mga ka-K5. Naay mo ingon nga, Carlo, kagawad, Carlo, di dyo ko kaoyo ni mo, wag yung kay mahimo. Pero kung maingon ko sa mga nga pagkakagawad, mubo, mangkaglupad. PA man na, ang usa gamay, ang usa dako man imong pako, kana alay bill ko. Pwede ko ninyo mapasakag kaso, kaya nga naman, imuha namang personalidad akong giigo. Di naman na nimo pwede sa wayon, kaya whether you like it or not, mo man ang gihatag sa Ginoo ni Carlo. Bisan paganik unsikin sa iyang maminyo. Makaminyo siya gwapa, mga ka-K5 or bati. O, kung po'y bati nga tao. Makaminyo siya kanang dili uyon para sa iyaha. Iya man ang pagbuot, that is their personal choice. Pero kung maingon ko nga, kagawad Carlo, inutil man ka nga pagkakagawad, huwag kay mahimoy! Because we are the public and you are a public servant, mga kakifa. Sabta lang na. Ha? Sabta lang, idaghan man ko nung gawa social media, mga kakifa. Nga kanabitaw nga, nasampol na istoryahan, noni. Akong sanay ka ng ilahang mga kabanay, usa mo mo muhatag og kwan, sabta sana ninyo, kay gisudlan man ninyo. Bisag unsa pa ka maayo, sample ikaw ron naglang trabaho, bil sample maestra, maestro. For example, ikaw ron na nakaron sa City Hall, aka sa National Government, you are members of the uniform personnel. Since the people paid your salary by their taxes, mga ka-K5, and you are part of the government employees and officers, you are subject for criticism and public scrutiny, whether you like it or not. Gawas lang, basta maro ginap, gawas lang kung musaway ko ni mo kay kanang imuhang ngipon nga, ay mong ilong apirting dakwag lungag para skua. Akan na noon. Para skua, no? Sabton lang. Moro man na eh. Sa kung sa pagkakuan, kabuutan ni Carlo, bisag iyang tanang sweldo, ihatag niya sa kuan. Naagi mo sa way ni mo, Carl. Kung ikaw isa ka government employees.
Di ginakalikayan. Alas 11:42 na mga ka-K5. Lisod bang kunang mo komento ta without a kanabitang kanang kuan pud ba lantaw pud ta sa kun unsa poy angang ikakuan ba? Himne sana og DTX doll. Kana! My good kini si Windax tanyo ba? May kuman mo ni bilib na ko ni Windax. Muna hantod karon guwapo. Maragyo guwao di kasana kanabitang wa nagluya. Naka DTX niya nangapi pud ni. Alas 11:43 na mga ka-K5. Di ako lang kuanon ba kay lisod gayo eh. Kanabitaong diretso ra tag mo istorya gingon ana. Wa kay mahimo eh. Wa kay mahimo mga ka-K5. Basta lang that is part of your duties and responsibilities. Part sa mong trabaho bilang a public servant mga ka-K5. Kumingon ko nga wa kay ayo. Wa kay po'y mahimo mga ka-K5. Basta maingon lang mga pangutana lang. Unsa ka tinood kagawad Carlo nga may bayi kuno ka. Anas kagawad Carlo, di naman tinood sir. Duha, di man usa o duha. Alas 11:44 na mga ka-K5. Amor na akong ikuan na. Amor na i-share po na ako ninyo ba? Kaya para at least nindot magod ang publiko magtinabangay. Now, di gud kalikayan nga usahay. Ako kasabot po ba ko sa feelings po sa kini mga kwan? Nga kanabitang luoy kay ba nga gihimo ninyang tanan para makaservisyo sa katauhan pero dili gud ego. And that is normal. Kutob lang sa imuhang makaya. Kami ako kusog kay ko mo suporta yung nana. May ngodto kang Ma'am Josephine Mabos dia sa may masulog kanlaon boundary. Ang boss Geoffrey na may ngodto. Sige, alas 11:45 na mga ka-K5. Unaon ta si ka-K5. Good news ata. Mining good news mga ka-K5 kay marag malipay ang tanan. Kanlaon, pagatukuran karong tuiga mga ka-K5 og 12 ka mga standard school buildings. Kani klaro na gyud kay ni. Sige, check ta standby ka-K5 Elmer Saga.

0: Nasa linya si KK5 Elmer Saga.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer.
2: KK5 Steve daw mabot sa Dusika Standard School Buildings ang nagikatakdag tukuron sa lain-lain ga pampubliko ga eskwelahan diri sa siyudad sa Canlaon. KK5 Steve, isip kini kabahin sa 2026 classroom building program sa Department of Education kon DepEd ang mga eskwelahan KK5 Steve nga makapinipisyo nini mao kini ga Angas 1 Elementary School ang Budlasan Elementary School, ang Canlaon City Agro Industrial National High School, ang Gibawan Elementary School, ang Kalubihan Elementary School, diyan naman sa may Matagbak Elementary School, Minabuntod Elementary School, o kining sa Pinamintigan Elementary School, diyan naman sa may Bayog Elementary School, o ang Carmen Elementary School, kalakip na niini no, ang CPMAS o ang Lower Lumapaw Elementary School. Kinig ang programa nga matubag ang iningingong tumong niini nga ang panginhanglan sa mga classroom o mapalambo niini ang gitawag learning environment sa mga estudyante, pinagi usab sa mas luwas, hapsay o ang ayat kapag pasilidad. So kinig ang programa kay Kevin Steve ang DepEd mao'y naghatag sa standard design nag-ilausab sa ilaga mga priority schools o ingon man nagatakda sa giging gitawag nga technical o safety requirements ang local government unit or kung LGU diri sa siyudad adun na po'y dakong papel kay Kevin Steve no, sa gitawag nga procurement construction o local site management. So mao ni karon nakita mayayong usab niini not only Department of Education but aga LGU pinangunahan ni Canlaon City Mayor si Chubasco Bacho Cardenas uban man usab ang pipila ka mga kanagkuang mga officials sa DepEd. So kini no aga mao nga pagsugod ini nga sampit nga preparatory o monitoring activities ang Canlaon City Engineering Office ug ang SDO Division mo'y nagahimo usab niini sa gitawag pag-inspeksyon sa gina-propose nga site KK5 Steve. So kini duna na ikini siguro na or masiguro na ang husto nga lokasyon sa mao nga tukuran o tukuron nga building nga diin na hiyon sa school site development plan sa matag eskwelahan KK5 Steve.
0: So kining kuan target jud ni 12 jud ni kabuok 12 pod ka eskwelahan.
2: Oh, dosi ni ka eskwelahan ka KK5 Steve. Katong atong na mention kaganiha, nagkalain-lain to nga mga eskwelahan. So 12 bang pod no.
0: Oh.
2: Nga kini nga tukuro na bali building gini ka KK5 Steve no.
0: Oh, at least kwan makapahimulos gyud taon ang taga kwan. Kini mga nakulangag mga classrooms. Kay kabaluta during mga kalamidad, wala ba dayong daganan classroom sa badayon.
2: O gali.
0: Mm-hmm. Gawas lang kung matapos na ning kwan temporary pero kabalota nga kining temporary nga himo nila nga. Di ba naman tahimuon nga marag evacuation? Oh, so kana di man po na makuan, di man po na makakomoditanan. So kato mga far flung areas kanang ginaminsyon ni muskulahan kana pwede daganan dyan na dayon.
2: Ah, pwede.
0: Mm-hmm. Sige.
2: Sige, sumao na KK5 Steve no, onya kadi na sayra usab dato kakinig ga classroom building nga program mo ni hiniusa kini ga padigabot sa central office sa DepEd NIR naman og sa diri sa division office sa siyudad sa Canlaon og LGU KK5 Steve. So mo na karon no, agato aga dahipos ga balita karon ga baga oras
0: sa
2: grato sa DTX sa 500 MyTC og D3 Bio. Para sa programa ga 11 Mbps kini sa K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita serbisyo publiko galingawan sa Niagara K5 News FM.
0: Salamat ka K5 Elmer Sagang. Alas 11:50 na mga ka K5.

O, oh, dia. Kahingaon kitag talong, mga ka-K5. Paano daw lutuon ang talong nga dili masayang ang antioxidant? May antioxidant din yung talong, ka-K5, Carlo? Girls! May antioxidant! Ang uban nga ginasugbay, no? Ginasugba, tapos after sugba, laton, tapos butangag itlog, tapos pritohon. Pero ari di ay o pamati, mga ka-K5. Ang talong ang isa sa mga utan nga may taas nga antioxidant, kag bisan ang purple nga color sa panit, isa ka indikasyon nga may taas nga antioxidant ang talong. Apan kabalo kamo kung pwede mawala o maibanan ng antioxidant sa talong kung sayop ang pagluto. Paano magluto? Dili pagtangtangon ang panit. Kailangan ko yun.

0: Kalabanan sa antioxidant sa talong, nasa panit. Oh, da. Ikaduha, dili pagpabukalan. Ang pagpabukal sa talong nagawash out sa antioxidant. Mas maayo kun kini isugba, steam or air fry. Sakto ring sugba. Dili pagpatam-an ang kalayo. Ang sobra nga kainit ang nagapawala unya yung sugba. Ah, half cook lang. Oo, kana lang mag-brown-brown lang siya. Ang sobra sa kainit magapawala sa antioxidant. Gani mas mayo kun inayon lang ang pagluto. Oo. Maggamit, o napag yun, maggamit sa healthy oil o dapat dili sobrang ginaganon. Nagahigo sa mantikang talong o kinindili dapat sobra ng mantika kon magprito. Dapat dili pag i-overcook. Kung masubra o gluto ang talong, magawala ang potency siya ng antioxidant gani mas nami kon saktuhon lang ang pagluto. Niyon kay half cook eh. Tapos, after magkaon, natay DTX 500. Kay madungagan pa og 1.3 million na orak og active antioxidant units. Kung ikaw mag-inom pa, magtumar sa DTX 500, mga kaka-K5. Ingon sila, para asa man gina ang antioxidant. Uy, importanteng antioxidant. Pamati, ha? Pamati. Kung ikaw nagagamit og cellphone, more than, pamati, more than 2 hours per day, you need an antioxidant. Cumulative, ha, been to say, and dili, bisag dili, dili, sagunson. Ang sagunson, dapat dili mo sobra sa isa ka oras. Pero kung cumulative, mga ka-K5, dili mo sobra sa 2 hours. Kung masubra sa 2 hours ang imong paggamit sa cellphone, then you need an antioxidant. Mapamati. Monig, i-confirm ni Dr. Tribs. Tungod sa radiation nga makuha ni mo sa cellphone. So, dapat ko sa mga bisog badili bata, bisog dagko na. Ha? Kung ikaw, mga ka-K5, naga-cellphone ka more than 2 hours per day, cumulative hours, dapat may antioxidant ka. Kung di ka magkaon talong, DTX 500 ka, mga ka-K5. Alas 11:55, dungagan pa na nato, mga ka-K5. Ha? Standby! Bro, Lover ka Plaza, may ngod to, Panyaga. Dracoron, Manyaga. May talong da. Pero sa may jade glass, may ngod to da kang Loberica Plaza. Thank you. Masunod ang K5 Mighty Sin Network News.
1: 11 Mbps. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaut nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
3: Tama jud dok. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang ang gingon Sir JP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues og worst is mortality or kamatayon. Mo nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og MITC kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og MITC nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
0: Correct.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives. Mm.
4: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefloaf. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
0: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante tigid nimo ang pag-inom anang MITC og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
4: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
0: Pwede rin di ay utan, ano?
4: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na. Or pwede nga dili na ginmukaon. Mag-DTX 500 o mag-mighty si Sir GP.
3: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.
7: Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MITC Network News.
8: MITC Network News.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, 6 na kaso ng leptospirosis na itala ng Antique Provincial Health Office ngayong Agosto. Mga empleyado ng isang liquor brand, di umano'y biktima ng hold-up incident sa lalawigan ng Iloilo. Albularyo patay sa pananaksak sa Negros Occidental. Probinsya ng Negros Oriental nakaipo ng 7 million pesos kada taon sa pamamagitan ng solar system sa mga eskwelahan. At 1.5 million pesos na krudo sa paihi na booking sa Cagayan City, dalawa arestado.
7: MITC Network News.
8: MITC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MITC Network News na mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 6 na kaso ng leptospirosis na itala ng Antique Provincial Health Office ngayong Agosto. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Family Palano.
10: Nakapagtala ang Antique Provincial Health Office o APHO ng 6 na kaso ng leptospirosis ngayong buwan ng Agosto sa probinsya sa Morbidity Week 29-32. As of August 17, 2026, nagmula ang mga kaso sa bayan ng Sibalom, Sebaste, San Jose, Patnongona, Hamtik at Kulasi. Mula Enero 1 hanggang Agosto 17, umabot na sa 37 na kaso ng leptospirosis ang naitala sa buong probinsya ng Antique. Tatlo naman ang naiulat na namatay na nagmula sa bayan ng Barbaza, Bugasong at Kulasi. Napag-alaman na karamihan sa mga nagkakaroon ng leptospirosis ay mga manggagawa na madalas lumusong sa baha. Kaugnay nito, patuloy ang panawagan ng APHO sa publiko na kapag nakalusong sa baha, uminom ng doxycycline upang makatulong na makaiwas sa nasabing sakit. Para sa MyDC Network News, K5 Family, Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
9: Samantala, mga empleyado ng isang liquor brand di umano'y biktima ng hold-up incident sa lalawigan ng Iloilo. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
6: Nagpalit ng damit at nag-disguise bago tumakas ang dalawang mga suspect sa hold-up incident sa Barangay Bongko, Pototan, Iloilo, pasado alas 11 ng umaga, Agosto 20. Sa inisyal na investigasyon ng Pototan Municipal Police Station, nakasuot ng jacket at face mask ang mga suspect na nakaangkas sa motorsiklo. Nakita sa CCTV sa porsyon ng Barangay Inagdangan Sur, Sarga, na iba na ang suot ng mga ito at iniwan rin ang isa sa mga helmet ng mga suspect at sumakay ang isa sa Ceres bus sa Bangga, Dawis. Napagalamang bago lamang nakatapos sa pananghalian ang mga biktima at nagpapahinga lamang ang mga ito bago naganap ang insidente. Natangay ang 21,000 pesos na cash mula sa mga biktima na driver at mga empleyado ng nasabing liquor brand. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita sa bisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
11: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: At isang albularyo patay sa pananaksaka sa Negros Occidental. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
12: Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang isang 34 anyos na lalaki matapos masaksak gamit ang patalim ng dalawang lalaki na pumasok mismo sa loob ng bahay ng biktima noong Miyerkules ng umaga, Agosto 19. Isang albularyo ang biktima na residente ng Barangay 1 sa bayan ng Ibimagalona sa Northern Negros Occidental na sinaksak mismo sa harap ng kanyang asawa na 61 anyos. Base sa salaysay ng witness na asawa, natutulog pa umano sila sa loob ng kanilang bahay nang biglang pumasok ang dalawang lalaki na nakabonet at isinagawa ang krimen. Mabilis na tumakas mula sa crime scene ang dalawang lalaki na ayon kay Police Master Sergeant Henry Mangan III, posibleng may matinding galit sa biktimang albularyo. Hindi pa makumpirma ng mga otoridad kung may kinalaman sa panggagamot ng biktima ang motibo sa krimen. Sinabi rin ng Ibimagalona PNP na posible umanong pasyente na may matinding galit sa albularyo ang responsable sa pananaksak. Nagpapatuloy pa ang investigasyon sa kaso. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Probinsya ng Negros Oriental, nakaipon ng 7 million pesos kada taon sa pamamagitan ng solar system sa mga eskwelahan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
13: Ibinunyag ni Negros Central Governor Chaco Sagrabaria na nakapagtala na ilang tagumpay ang lalawigan matapos ipatupad ang Special Solar Electrification System program sa mga pampublikong paaralan. Sa pagbisita ni Department of Education Secretary Sonny Angara sa Bay City National High School, ipinaliwanag ni Governor Sagrabaria na sa pangunitan ng proyektong ito, nababawasan nila ng 43% ang singil sa kuryente ng paralan kada taon. Ang inisyatiba na ito ay nagbibigay ng taunang savings na aabot sa 7 milyong peso na pinagmula ng tulong hindi lamang para sa pondo ng lokal na pamahalaan, kundi para sa paglaban sa epekto ng climate change. Bukod pa sa mga pilot areas, nangako ang gobernador na ipatutupad ang rollout ng programa sa patibang dibisyon at paralan sa buong lalawigan upang mas maraming silid aralan ang makinabanga. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamari Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: YTC Network News.
8: YTC Network News.
9: Samantala, 1.5 million pesos na krudo sa paihi na booking sa Cagayan City, dalawa arestado. Balita hatid sa atin ni KK5 John Chavez.
14: Bagsak sa kulungan ang dalawang lalaki matapos mahuli sa aktong naglilipat ng libu-libong litro ng krudo mula sa isang fuel tanker sa Barangay Kabarwan, Cagayan City, Isabela. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na Ursula at Bantor na nadakip ng mga operatiba ng CIDG habang abala sa ilegal na operasyon na tinatawag na paihi, kung saan nasamsam ang kinatayang umaabot sa higit 1.5 milyong pisong kabuang halaga ng petroleum products. Ayon sa ulat ng CIDG, walang maipakitang anumang permit o autorisasyon mula sa Department of Energy o DOE ang mga suspect para sa paglilipat at pagbebenta ng langis. Kasalukuyang nakakulong ang dalawa at naharap sa formal na kasong paglabag sa batas pambansa bilang 33 na inamyendahan Presidential Decree 1865 o ang batas na nagpaparusa sa illegal trading ng mga produktong petrolyo.
15: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nag-uulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
16: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: At crime group leader na sumusuporta sa Dawla Islamia, Maute Group, na sawi sa engkwentro. Kamo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 K Buscaino.
17: Patay ang leader ng isang crime group na umunoy nagbibigay suporta sa Dawla Islamia Maute Group matapos makipagbarilan sa PNP na kumpiska mula sa nasawing suspect ang tinatayang 1.1 million pesos na halaga ng shabu, 45 M16 rifle. Kinilala ang napatay na notorious gang leader na si Khalid Talib Masarunay, leader ng Masarunay Group at ikapito sa listahan ng most wanted persons sa Northern Mindanao. Nauwi sa engkwentro ang ikinasang warrant operation laban kay Khalid sa Mindanao, Salvador, Lanao del Norte. Pinaputukan umano ng suspect ang mga operatiba kaya't gumanti ng putok ang PNP na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Matagal lang naibalita ang mga ilegal na aktibidad ng suspect simula pa noong taong 2016, kabilang ang pagbebenta ng droga, gun for hire activities at pinansyal na suporta sa teroristang grupo. Nasa kustudiya na ng Lanao del Norte Forensic Unit ang nakumpiskang droga at armas. Patuloy rin ang pagtugis sa mga kasamahan ni Khalid Talib Masarunay.
18: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
16: YTC Network News. YTC Network News.
9: Mga K5, sa iba pang detalye ng balita, miyembro ng communist terrorist group na may patong-patong na kaso, kalaboso sa Palawan. Balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
19: Naaresto sa Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City noong August 19 ang isang 37-anyos na miyembro umano ng communist terrorist group na kabilang sa most wanted persons. Ang suspect ay nahaharap sa 2 bilang ng murder, 7 bilang ng attempted murder at 1 bilang ng frustrated murder. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng 2 warrant of arrest sa pamamagitan ng pinagsanib na operasyon ng pulisya at militar. Nasa kustudiya na ng Rizal Municipal Police Station ng suspect para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
9: Samantala, pagbibigay ng reward sa mga informers sa ilegal na droga sisimulan na sa Kalibo. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Viray.
21: Sinimulan nang ipatupad ng lokal na pamahalaan ng Kalibo ang pagbibigay ng pabuya para sa mga asset o informer na nagbibigay ng impormasyon sa mga otoridad hinggil sa ilegal na droga. Ayon kay Barangay Poblasyon Kagawad Kim Melgarejo, ibinahagi nito na may nabigyan na ng reward sa ilalim ng inaprubahang resolusyon kaugnay ng inisyatibo laban sa ilegal na bisyo. Naging danumano ang naturang individual sa naging matagumpay na ikinasang drug bypass operation na nagresulta sa pagkaresto ng isang suspect. Isa ito sa mga hakbang ng LGU para sagupain ang paglaganap ng ilegal na droga sa bayan ng Kalibo, kung saan pati mga minor de edad na estudyante ay nagiging target ng mga pusher. Ipinasiguro rin ng lokal na pamahalaan ang pagtatago ng identity ng mga informer para sa kanilang seguridad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: YTC Network News.
20: YTC Network News.
9: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, niyanig ng magnitude 6.7 na lindol ang southern Peru nitong Huwebes ayon mismo sa United States Geological Survey o USGS, na itala naman ang epicenter ng lindol 38 kilometers hilagang kanlura ng Upahuacho sa Ayacucho na may lalim na 66 kilometers. Samantala, naramdaman naman ang naturang pagyanig sa ilang lugar kabi lang na ang Ica at Arequipa. Mas mataas naman ang magnitude 7.2 na naiulat ng Geophysical Institute of Peru o IGP. Sa ngayon, wala pang naitatalang malawakang pinsala, gayon din at walang banta ng tsunami ayon naman sa mga otoridad.
2: YTC Network News.
20: YTC Network News.
9: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Rojas at K5 News of M Antique, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Alan Catalan at ka-K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarice sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
2: This is K5 News FM. K5 News FM. In the lives of the Filipino.
22: D3 Bio. Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom

0: Nga vitamin C, na pamatulad sa mga eksperto, nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C, makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
1: Mighty C! Mag-Mighty C na!
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
6: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
6: Extend Food Superman for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ng bukid, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Bitaw, mabakar wash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: Mayo dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diya na ka. Bakar wash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na'y massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Sus, diya na sad. Napaling nga na sad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
12: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
11: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
12: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Maka-drive na ka sa imong bagong sakyanan.
11: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
12: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
11: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
13: Ayaw na pag-anto sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
10: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining. Unya, barato pa yun. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagitaan lang sa Irving Valiente. Usabay ha? Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
3: Hininga uy.
14: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.

0: ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. According pa mga ka-K5 ba, aduna kini kombinasyon sa gitawag nga sunshine vitamin nga aduna pay tree of life nga isa ka giumol bilang barrier kontra sa mga modern nga health threat o kun mga hulga karong panahuna. Better absorption og pag-utilize sa atong lawas. Gamikan sa cold press extra virgin coconut oil. Ang vitamin D3 nga dunay fat soluble vitamin nga gikinanglan sa healthy fats sama sa medium chain fatty acids nga nag-enhance naman sa bioavailability o kini mga KK5 essential foods sa bone density para mas healthy ng mga tulaan ng imuhang kabukugan. Mag-clinic at D3 Bion. Guwas din na makigbatok man sa mga infeksyon tugas sa mga virus o ba mga bakterya nga magkasulod sa itong alawas. Ay kalimot, gusto ka mag-ayo, mag D3 Bio. Mapalit na sa Hana Pharmacy, Midlife Pharmacy, Philmart Pharmacy, Said Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Sunny Maalat Store sa may Obal Panubigan o Gabagaba General Merchandise sa may Masulog Uno ni Kagawa J.R. Nicor. Mapalit man sa mga kiosk leaders. Okay na? Mapalit man mga K5 dira sa ito nga presidente sa KSS Canlaon, Ma'am Rudy Villando, na sa may Budlasan. At the same time, napunta kang kagawa, no, kang Bro Mother Flores sa itong KSS President sa may Ginpanaan sa KSS LMI o sa banpag ang mga opisyal o tanan ng mga KSS leaders sa inyong lugar. Standby, ari na report mga K5. Kaso sa African Swine Fever con ESF sa Negros Oriental, padayon nga nagsaka, i-check tang kampiyon nga balita ni K5 Shella Gasataman.
1: K5 News FM Live Report.
0: Che.
2: K5 Steve, nagpadayon ang pagsaka sa mga kaso sa African Swine Fever sa Negros Oriental sa diin ang lungsod sang Bindoy moong pinakabag-ong lugar nga na-monitor sa maong sakit. Matod pa ni Acting Provincial Veterinary Office Chief Bernon Nabandinga, tulo na lang kalokal nga kagamhanan sa probinsya ang adunay aktibong kaso sa ASF nga mao ang Bindoy, Pamplona ug Shaton. Pinakadaghan nga positibo resulta ang natala sa Shaton sa diin 34 ka balad sample, 31 ang nagpositibo. Samtang 39 ang positibo sa Tanhay City ug 32 sa Bayawan City. Sa laing bahin, ang uban nga mga lugar kaniadtong naapektuhan sama sa La Libertad, Dawin, Mabinay, Canlaon City, Santa Catalina ug Balinsya nakapakita na og negatibong resulta sa mga blood sample sa mga baboy. Dugang pa ni Lambania, na-control ang paglapta sa ISF sa uban ng mga lugar pinaagi sa paghugot sa biosecurity measure aron mapunggan ang pagbalin sa sakit ngadto sa mga kauban nga mga barangay. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, NTC ug D3 Bio. 11 Mbps, kinisika K5 Shela Gasataman, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Alright, salamat ka K5 Shela Gasataman. Standby ka K5 Sefri Serio.

0: Salamat ka K5 Sefri Serio. Standby ka K5 Raylan Eskereda. Kining balita mga ka K5 nga sobra 9 milyones nga ACT assistance, miabot sa 898 ka mga benepisyaryo ang nakapaymunod sa siyudad sa Baish. Eject ang kampiyon nga balita ni ka K5 Raylan Eskereda.
1: K5 News FM Live Report.
2: Steve, anaana sa kinatibuk-ang 898 ka mga benepisyaryo ang nakadawat sa hinabang emergency cash transfer o ECT sa siyudad sa Baes, Negros Oriental sa diin mas sobra 9 milyones ang napanagtag sa payout ng gipahigayon kagahapon sa Webes sa Baes City Hall. Matag kwalipikadong benepisyaryo nakadawat og tag 10,125 pesos na hinabang nga maghatag og pinansyal na suporta alang sa mga apektado sa pagkatap sa red-striped soft-scale insect o RSSI. Ang maong payout pabahin sa padayong pagpaningkamot sa Department of Social Welfare and Development na maghatag og ayuda sa mga apektadong mag-uuma o tag-iya sa yuta. Kininabalita, tinato sa DTX 500, MyTC o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini si K5, Raylan Eskerida. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps!
0: Sa pikas bahin naman mga ka-K5, di ah, mahimong musaka sa katapusang simana sa gustong presyo sa petrolyo. Base naman sa unang upat kadlaw nga patigayon sa merkado sa world market. Ang presyo sa lana mahimong musaka sa 2 pesos o 23 centimos matag litro sa diesel. 1 piso o 4 centimos naman kada litro sa gasolina. 1.51 naman sa kerosene. Nagpabilin nga taas gihapon ang presyo sa gasolina sa kalibutan gumikan sa panan nga tensyon sa Middle East. Usa ka stakeholders sa industriya sa lanang mingon nga kun ang pagtaas sa diesel mulapas sa 2 matag litro, ang retail price mabot pag-usab sa hapit 90 pesos matag litro ang level sa pipila ka mga lugar sa Pilipinas.
1: 11 Mbps.
0: Samtang gisakmit o gipasira sa Bureau of Internal Revenue kun BIR ang mga dispensing pumps sa 25 sa 65 ka mga gasolinahan sa Luzon. Umanapakya sa fuel marking testing nga gimo sa unang tulo ka adlaw sa ilang kailap ng operasyon. Sumala pa ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ang katuyuan sa mga lakang maong pag-ila sa mga leakage sa pagpangolekta og buhis og pagpanalipod sa mga matinud-an nga negosyante o negosyo batok sa dili makiangayon nga kompetisyon sa sektor sa petrolyo. Nagsugod ang operasyon niadtong Agosto 17 sa pagkigtimbayayong sa Bureau of Customs og sa awtorisadong ng service provider nga nagapahigayon sa pagtukis sa mga sample sa gasolina, crude o gas. Nakip na ang napekton nga mga produkto ubos sa inventaryo og silyo nga nagulat sa katapusan nga resulta sa confirmatory testing subay sa kasamtangan nga mga regulasyon. Ah, bila po dere. Ari mog Negros

0: Sa Pikas Bay naman, gipahimangnuan ng mga barangay officials nga ibalik ang kwarta nga nadawat sila mga anak isip beneficiaryo sa BBM Scholarship Assistance Program. Sumala pa niligan ng mga barangay Federation President RJ Sablan, kinanglang ilisa ng mga beneficiaryo sa mga kwalipikado ng mga residente sa barangay. Samtang nakadawat na ang Department of Internal Local Government kung DILG o official complaint batok sa tulo ka mga kapitan. Inaman matod pa matukiban ng mga partido sa mga opisyal sa barangay ang nakadawat sa mga kantidad. Ipahayag pa niligan ng mga Barangay Federation President RJ Sablan na posibleng may uban pa nga pareho nga kaso o gipanawagan ng mga dili kwalipikadong beneficiaryo nga iuli ang maong kantidad o gihatag nga to mismo sa mga qualified beneficiaries.
1: 11 Mbps.
0: Alas 12:37 na mga kakayfay. Atong oras naman gidalit. Okay na no? Ay, oh, tama. Alas 12:38 na mga kakayfay. Sa Pikas Bahi naman ah. Ay kalimot ang atong atulumanon gipalayan sa may tingos sa Mighty C the Alkan based vitamin C mo ni dili sakit sa tiyan. On at the same time kay vitamin C man antioxidant siya. The Alkan based vitamin C mo ni siya pares nimo sa DTX 500 or ipares po nimo sa Litri Bio. At the same time sa kalimot ang extend food supplement para sa magtiayon para sa namin inyohang pag labing-labing dili ka po yun balik bahalag may trabaho pagkaugma. Maninindot mga kakipay bang the Extend Food Supplement. Alam di ko atensyon kag Ma'am Jana Mag-aso. May ngudto din Ma'am Jana. Masi makabisita ka karong hapon Ma'am Jana. May istorya ko. Or ba siya ako mabisita dira? Preparasyon ni para sa ano sa Domingo tanga meeting. Quezos Leaders Canlaon, monthly meeting karong Domingo, alas 2 sa hapon. Ano ang uban, kung may time, pwede mo ka sayo-sayo no? Para sa preparasyon. No? May ngutudak kang Lucia Bergalino sa may kabagnaan. Ang Ma'am Trising Pudra, may ngutu, mga mapalit nyo drama ito, mga produkto, mga KK5. Ha? And the same time, ang udto kang Ma'am Giselle Pasinabaw sa may Dalia Malayba. And also drag kang John Alexis Ferrater sa may Liberty Hills. Bro, may udto. Mapalit na mga kakifab ang itong mga produkto sa klinika. Mapalit man sa kang Ma'am Roslyn Godoyo sa may Matagbak Masulog. Ma'am Ninita Flores na sa may Lower Linutangan. Bro, Rimay Credo sa may Lower Alibabay. Kang Jasmine Octavio Baya sa may Linutangan Allied. Merna Peregrino sa may Exodus Panubigan. Kang Rowena Timtim diyan sa may Panubigan. Donnie Latorna sa may Masulog Mananawin. Meryl Alegria sa may Ramrod Mabigo. Vicenta Estrada sa may Alibabay Mabigo. O kang Ma'am Nene Igia sa may Malbar. Raman pod kang John Speckes diyan sa may Panubigan Highway. Kang James Sanico diyan sa may Angas Uno. Ma'am Virginia Moralia sa may Angas 2, Gia sa Sulusot sa may Upper Linutangan. Ma'am Julita Maligmata, Draman sa may Linutangan. And also kang Ma'am Nating Jimena sa may Gabok. Marie Cristal Resma, Barangay Binalbagan. O kang Ma'am Marivic de la Paz, kang Vice, Draman sa may Ledesma Pula. Alas 12:41 na mga KK5. I-check sa nato ang K5 News FM Bayawan. Seminar workshop alang sa Project Safe BSK. Malampusong gipaygayon sa Bayawan. I-check ang kampiyon nga balita ni K5 Natalie Kayapas.
1: K5 News FM Live Report. Manampuso nga gipay gayon ang Project Safe BSKA 2026 dito sa Sangguniang Panglungsod Session Hall, Legislative Building ng Dakbayan sa Bayawan. Gipanguluhan ang mga aktibidad sa Comelec Bayawan City sa pagpanguna ni Election Officer Attorney Dominic Ayan S. Marigumen. Mitambong usab sa Mount Tigum ang mga sakop sa men and women in uniform gikan sa nagkalain-laing lungsod ug munisipyo sa 3rd District kauban ang mga election officers, partner agencies ug ang mga department heads nga miyembro sa City Election Monitoring Action Center aron ipakita ang suporta sa lokal nga pagamhanan. Mitambong usab si OIC Mayor Rosmar Ayan Ditihing isip representante ni Bayawan City Mayor Jaka Raymond. Nakahalad among adlaw ug lima ka importante nga sesyon nga nagtutok sa election law enforcement, deputization, tactical security protocols ug ang mga kinahanglanong lakang sa pagpanganab alang sa pagamintinar sa kahapsay sa piniliay. Pinaagi sa mga inisyatiba, ipaningkamutan niya mas mapaligod pang interagency coordination, operation readiness ug seguridad aron na masiguro ang luwas ang gawas nun ug ang malinawon nga pagapaygayon sa eleksyon sa tibok ikatulo nga distrito. Balita gikan dinhi sa K5 News sa Bayawan, kini sa K5 na tadi kaya pa sa para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publikong kalingawan sa Negros. K5 News sa FAT.
2: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5 Natalie Kayapas. Sa Picast Bay naman, i-check naman nato ang kang kampiyon nga balita. Mga opisyal sa LGU La Carlota ni bisita sa siyudad sa Bay. Check tang kampiyon nga balita ni ka K5 James Bandoquillo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Ang kagamhanang lokal sa La Carlota, Negros Oriental nga gipanguluhan ni Mayor Jose Luis Alanduni o ni First Lady Dr. Erwina Francis Alanduni, mga kunsyal sa syudad ug pipila ka mga pangulo sa departamento, mibisita sa kagamhanang lokal na sa bai sa kreatong nakalabay nga adlaw alang sa usa ka bench marking activity siya. Mainiton nga gidawat ang delegasyon da ni Mayor Luigi Marcel T. Gunye, mga kunsyal sa syudad nga sila si Manola Yulde ug Anthony Jana D. Guia, ingon man da ni Police Lieutenant Colonel Muhammad El Hamiri, Executive Assistant nga si Jada Gunye ug IT Officer nga si Bridget Ibanez. Ang pagbisita nagtutok sa pagpaambita sa mga maayong pamaagi, mga kasinatian na ug mga bag-ong pamaagi sa lokal nga pagdumala, ingon man na sa pagtuon sa mga programa ug inisyatibo nga mamahimong ipatuman aron mas mapalambo pa ang paghatag og serbisyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad. Human sa paraghisgot ang delegasyon na may paingon sa bae sa training center sa Barangay Konsolasyon na alang usab sa pagbisita sa lugar o dugang nga panagbinayloay sa Kahibaloka. Balita nga gikan sa News Center, hatod kinato sa D3 Bio, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Ako lang yapon sa kanunay, si K5 James sa D3 Bio, Bandoquillo. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: 11 Mbps.
0: Alas 12:45.

0: scheduled power interruption diri sa San Carlos whole area and portion of Calatrava sa pag-facilitate sa testing and commissioning sa 15 kV secondary protection of San Carlos substation and provision of an installation of additional gantry pool. Alasay sa buntag ito na alasay sa gabi. 12 hours. Ugmani, Sabado. Dari sa San Carlos, mga kaka-K5 from Northern Negros Electric Cooperative. Alas 12:45 na, mga kaka-K5. Okay na, na? Na ko'y i-equal na sa ninyo regarding na kining nahitabo dito sa Ateneo de Zamboanga. No? Wherein katong nahitabo mga K-5 nga pagpamusil sa isa ka estudyante niya. According pa sa report, na po'y taga Cebu nga nadakpan o pilaon sa itong armas. 357. No? Kadadala mga K-5. Kabalo mo, let's face the reality mga K-5. Ato ang kanabitaong kanang lantaon ang senaryo karon. The more nga you will defend, the more they will resist. Kay nanaman na sa ilang mindset mga kaka-K5. All you have to do is to break down their mindset. Kasi kini mga bapamatan-on ron tungod sa impluensya, ang uban impluensya social media. Influensya. Kani-kaning naitaburon nga sugod atong sa takluban hangtod na nga nagsigi daghan na pod na report mga kaka-K5 sa tibok Pilipinas because of the influence sa social media. And what happened ang uban is na-influence pod sa mga violent nga mga games. No? Ang uban pero mo lagi na ang influence mangod sa mga kabatan-onan sila nga pangunahuna mas dali. Now, mas dali mga kaka-K5. Now, kaning gingo nila nga mga drill. Actually, dili man ko supak ani. No, pero sa ako amang good nga kwan, this is not a real solution. Dili ni mo'y real nga solution mga kaka-K5. All you have to do, labi na sa itong mga legislators sa Kongreso, both lower and upper chamber, nga dapat, maghimo silag isa ka kaya man kay ninyong i-extend i-postpone ang barangay eskeleksyon. Diba? So kaya nato ni i-amend mga kaka-K5 kining juvenile justice system. No? Now, kung ang isa ka pamatan-on nga nag-edad mga kaka-K5 o granting for example 14 years old, kaya sakto man na. Uyab naman. Siguro nakatilaw na na. Diba? Nakatilaw na nagkulata. Nakatilaw na nagpangulata. No? So, ang himuon, kay ilaman kong mindset ron ka K-5 Carlo, nga bisag-isa kung saan lang himuon, dili sila mapriso. Nga, ang napoy gadikta na nila, himuan eh, di ba tawag ka mapriso? Muni, namay gadikta, either sa game siguro, sila nga group chat, or unsa dira. Because dira sila makakuha og kwan eh. Kanabitaong, sa termino na Carl, kanabitaong makakuha sila karamay. No? Nga makasabot nila, mo man ikuan good sa bat, sa mga pamatanon, kaagi good tagpamatanon. Di ba? So, dapat ang himuon ani mga kaka-K5 is i-repeal or i-amend nila ang kining juvenile welfare and justice system into a morsag hybrid nga medyo pataasan gamay pero may twist siya. Ansa man ato ang i-breakdown kining ilang hunahuna nga dili mapriso. Kay affected namang eskwelahan. Now, kung dili magtimbayayong ang mga nagkadaiya nga kuan, dili magtimbayayong mga kaka-K5 ang mga nagkadaiya nga mga ahensya sa gobyerno, same gihapon ang ato bangon. Bisag kapila pa ta mag-drill, bisag kapila pa ta mag-approach mga kaka-K5, bisag butangan pa nagkadaiya nga mga tagurha, tagutlo ka mga guidance counselor ang mga tulunghaan, the same and the same gyapon because paggawa sa eskwelahan, dili kontrolado ang mga pangunahuna o mga binuhatan sa bata. Not only sa ginikanan pod, because pagtalikod nila, they do not control the minds of their children. Now, unsa may labing mas maayo mga ka-K5 for a much high probability effective solution is the comprehensive juvenile justice system. Unsa man na siya mga ka-K5 sa kuan ha? Unsa man na siya? In every province, matag probinsyas Pilipinas, they are going to have isa ka correctional facility. Correctional facility intended for minors mga ka-K5 nga in conflict with law, which is mga gitawag nato nga mga balaod ngilang nalapas sama sa murder, homicide, or illegal possession of firearms or illegal possession of substance or illegal drugs mga ka-K5. Mao ni dapat kada probinsya na ay imuntar mga ka-K5. Imuntar na dira nga kung unsa man nga mga syudad o mga lungsod nga sakop sa iyaha, kung naay mga minors nga in conflict with this specific laws, homicide, murder, rape, robbery with homicide or whatsoever mga ka-K5, dito siya dalon. Unya dito kay correctional facility man, there will be a representative from the deep ed nga everyday magklase sa ilaha. Ang taga DSWD mo provide sa lang needs. So rehabilitation siya mga ka-K5. Pero kuwaan sila katungod og kagawasan sa gawas because ang hinungdan mang gud ana naa mang gud sa gawas. Ang impluensya gikan sa gawas. So kuwaan sila mga ka-K5. And their what so called the immediate family will be given hatagan sila og kahigayunan nga makabisita didto regularly. Diba? Kaysa naman magpaabot ag unsay maayo mga ka-K5, punduhan na. Unya na lang blood control. Aga sige tag blood control, sukad pa sa una, unsa pa tong tuiga, hangtulong gabaha ra mang yapon. Lahat na ang Luzon ron. So muna, muntaran ninyo og mahulog siya correctional facility or boys town intended prisuan gud siya. Pero mao sa rehabilitation nga prison nga mga minor in conflict with laws na dito tanan naa sila kanang unsa tawagan na kun unsa ilang relihiyon kada Sunday or Sabado ba or unsa ba ilang kwandira, they will be given enough para mahimo nila ilang mga religious activities. Eskwela gyapon sila pagka-kuan, pagka-adlaw. And it will be kuan mga ka-K5, ang DepEd, mahatag sila og kaning kuan. Minors man. So pag-abot nilang time na kuan, credited sila sa iyahang kuan. So at least, bisan pag nasa prison, credited sa DepEd. Gasigiga pagsaka ayang grado. At least kung magawas man siya, makagawa siya on that particular number of years, reform na yung utok. Reform na yung personalidad. Pwede na siya maka-eskwela o college. Or makapadayon in Jahaya Senior High School. Diba? Putla na to o influence because the influence mo ni hinungdan. Budgetin na ninyo. Hindi na pwede nga. Ikuan lang kung kinsay concern nga local. Ang local, wala yung makuha na ng local. National, kay para may interagency approach. Sige, wala kong oras mga ka-K5 sa itong tulumanon. Kita-ita sa Lunes mga ka-K5 o niya sa itong mga partisipante sa DTX 500 Ano, K5 NIRD TX 500 Radio Broadcasting Competition sa Domingo, kita-kits na 10 o'clock mga ka-K5. Sige, sa ngalan sa Dibok Pulse ang naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos, o 87.9 K5 News FM Gihulnga. Sa ako naman ang technical partner, ka K5 Carlo, ka K5 Monjay, ka K5 Rico, ka K5 Lindy. Sama naman nga Big Boss, Brock Romil Uy, kinigya pong alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps K5 News FM. The lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Adto ta sa mga benefits, Sir GP.
4: Sure.
5: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawa nga hunger suppressant o appetite suppressant.
4: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence. Hmm.
5: Wala na, Sir GP. Makaya na ni Ditrialon. Ang gistadihan raman is ang BCO.
4: Hmm.
5: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
4: Hmm.
5: Naakatong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon, Sir GP, buhi pa taon sila.
4: Unya 20 years na ang nilabay.
5: Hmm. Ang importante man lang, Sir GP, madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
4: Mm.
5: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila?
4: Oo.
5: Dako jud kayo nga bagay.
4: Adako.
5: At least naapa sila'y panahon aron nga maginulsol, Sir GP.
4: Kaya man gani ang HIV, Doc, nga walay tambal. Unya kung matakdan kaniini, AIDS dayon.
5: Mm.
4: Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga makasurvive?
5: Correct.
4: So diha na lang kay pag viral ang problema, inom og D3 Bio kay naa ni siya unsa gani, Doc?
5: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan, ha.
4: Pasabot nga makadiet ka na, matambalan pa jud imo ang viral load.
5: Ang bintaha ani, Sir GP, ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3 Bio,
4: kay
5: pagkahuman sa 8 ka oras mawala na siya. Unya, Sir GP, ang imong lawas ana wala na produce og BCO.
4: Correct.
5: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3 Bio or mo inom yung kag D3 Bio. Kay may tabo ana, diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras mahimo na na siya nga ketones. Pasabot nga paghimo niya nga ketones, mawala na ang monolaurin. Mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3 Bio aron naay motuyok-tuyok og mupatay sa imong mga kagaw kung naay musulod. Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
4: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
5: Buntag og hapon. Ang bintaha rana, kay kung gatrangkaso ka na, pag inom ni mo, maminimize siya bisan magatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten. Kaya nga naman, nakainom na ka og D3 Bio. Gawas ana, ganindot po ang imo nga brain function. Kay wala na ilain pang pagkaon nga the best sa imo nga brain kundi ang ketones nga naa sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ug ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60% to 90% once taken by the patient. O kini, anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila, unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong itake sa extra virgin coconut oil. Igon sila nga, it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sa ato pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio, dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani, mapunggan. Ug sumala po sa DOST, sa ato pa, mapungkad usab ning COVID.
5: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID, Sir GP?
4: Nga naman.
5: Aron may antibodies
4: ka.
5: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, diri jud dako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang ditribayo. Pananglitan, inom kag usa ka baril. Imong imnon sa GP. Dili na pwede. Kay paghuman sa 8 ka oras, ang monolaw rin, mamahimo naman ang kitons. Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom, protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
4: Buti pa sa butok, proper timing. Kana galing na jud kay hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Na tayo oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Dili, abusuhon.
3: D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health. News. D3 Bio.
8: Ako si Ninita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
11: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatia tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one,
16: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

It's 1:18 in the afternoon, and you're now listening with your DJ Barbie. Matrigi hapon mga langga sa inyuhang paboritong estasyon, K5 News FM, ang kampiyon nga estasyon. This is Afternoon Heartbeats, ang programang puno og mga gipitik sa inyuhang kasing-kasing. Pwedeng mapautuwas ni DJ Barbie pinaagi sa sulat, pinaagi sa comment section. Kung gusto ninyo nga pinaagi sa tawag, ako ang tinguhaan na magka-call line na kita puhon mga langga. Kaya ganaan sa DJ Barbie nga makig-istorya ninyo on air. Labi na to sa mga gusto nga mag-share sa ilahang advice sa tuang mga letter senders. Labi na sabto sa mga gusto nga magpautuhas sa ilahang gibati nga dili nila kaya nga ipaagi sa sulat, kundi diretso nga pagstorya mismo with DJ Barbs. Naka-live karon si DJ diri sa K5 San Carlos Digital 95.7. Again, K5 San Carlos Digital 95.7. Pero naadari karon si DJ Barbs kung inyuhang makit-an diri sa live stream, lain ang matuang background. It's because naa kita sa K5 News FM kanlaon. Nata mismo diri karon. And sa tanan ng mga taga Kanlaon, labi na sa mga taga Senro, si Sir Amano de los Reyes, mga langga. Kaubansip na to karon ang Fabulous Toboso Radio Click FM with Sir Randy Kangi. Also mga langga, we have our viewers live, si Ma'am Liberty Agravante Nieves or Nervous, and then Ma'am Medalina Yamazaki from Osaka, Japan, na always jud nakatuto, si Ma'am Jonofe mayong hapon from MPPI San Carlos. After shout out lang ko sa ako ang kuyog diri kay Ma'am Jambi, and to my team Mitsukushi San Carlos. Thank you so much ninyo diha Ma'am Jonofe. Labi na sa imuhang gwapa nga cashier. Salamat kayo ninyo sa pirming pagtutok sa tuang programa. Basin sa DI na ay taga MPPI na may gibit-bit nga dugay nang kasakit sa tanang mga pagsuway sa kinabuhi. Pwede nyo ipautuas lang ka. Pwede nyo i-share ni DJ Barbie. Pwede rasab ninyo itago inyong pangalan. Kaya doon naman tayo mga listeners karon nga daghan og problema pero maulaw man sab sila nga magpautuas.

silang kribasin, sungugun sila sa ilang silingan, sa ilang mga higala, kribasin madunggan sa ilang pamilya. Girespeto ka na ni DJ Barbie kay lisod man kaayo magpautuas good o kahimtang nato. That is why kung nanotice ninyo usahay ang ako ang ginabasa nga story, walay address, dili tinuod nga pangalan, mga alias or usahay wala jud kani. Kaya ito ang ginarespeto ang privacy gihapon sa ito ang mga letter senders. And all we want is just for them nga makapautuas ug magkalma ang ilang kasing-kasing. Kaya lisodra ba kayo ang kinabuhi nga puro lang tautong ipautuas abnoy? Diba? Gusto ba mo nga magpautuas lang ga? Once again, mega love shout out sa tanan ng mga taga Sendro, our Community Environment and Natural Resources Office, kay Sir Mr. Amado de los Reyes, ang ilang Sendro head lang. Thank you so much, Sir Amado, for serving the community. It's 1:23 in the afternoon. And this program, in this time check, mga langga, is brought to you by DTX Coffee Mix. Ubay-ubay na ito nga, nangumpra diri sa clinic na ito, langga. Sa tanan naman nga mga KSS leaders dira sa San Carlos, kumusta naman mo dihang tanan? At agad tamog usa ka kanta, mga langga. Gusto ko nga maka-relax-relax mo samtang galuha diha. Antes kita magbasa sa tuang story for this afternoon. Tandaan ninyo ha, tinguhaon ni TJ Barbs nga magka-call line na ta. Karon pwede ba ka? Pwede ba, sir? Pwede ko no kaayo maka-call line. Kasi i-chat na ko, sir, babe. Ang atoang call line ay para ang mga taga-Canlaon, taga-San Carlos, or even viewers na to diha. Pwede mo maka-join. Also, sa tanan nga mga nasa laing nasod, ato ang friends somewhere down the road. Pilit makapaminaw o gradyo mga langga, pero pwede jud kaayo nga makatutok pinaagi sa ato ang K5 News FM Philippines application. Sa mga wala pa nakahibalo, kung aduna mo'y cellphone diha, kung Android device, and then aduna'y Google Play Store, i-search diha ang K5 News FM Philippines. Pangita diha ang Radyo Bandera Canlaon, K5 News FM San Carlos, or ang Red Guide. Kitaan ninyo diha, madunggan ninyo gihapon sa DJ Bars. I will give our call line mga langga, pero later lang mo tawag ha, inighuman sa tuang story, okay ra ba? Mabasa sa si DJ og story, and then afterwards, if you wanna give your advice, or if you wanna share a similar experience, then pwede ninyo ipautwas. Our call line, kuha og papel og ballpen, laganta mo og 5 seconds, 5, 4, 3, 2, and 1. Our call line is 0936903-6815. Again, 0936903-6815. Ako alam ng lawagon karon after reading our story. Stand by, gihapon with your DJ Barbs. Dari sa to ang favorite radio station, ang kampiyon nga stasyon K5 News FM Philippines.

0: K5 News FM, your official news and music station. DTH 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubor sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapampakot sang imo mga ugat. Sa DTH 500, malikawan ang pagkabulag, pagkabutod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kay sa DTH 500, sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTH 500 na kamo. DTH 500, D3 Bio. With physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio, with physio.
2: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag-Mighty C na.
5: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3. Kapalit sa mga balikan. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500!
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ko sa radio,
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
1: duwa sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month campaign,
1: naayo na ako.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix!
3: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix! Mga butika. DTX Beauty Soap!
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
0: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gaa. Gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR. DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
14: Hi, I am Ren Ahimarangan, Palarong Pambansa 2026 Gold Medalist, inviting you to listen and watch K5 News FM San Carlos.
15: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
16: This is K5 News FM, your official news and music station.

that was Minsan Lang Kita Iibigin by Juries, mga langga. Sakit ba? Sakit jud ka ayong magpaminaw bitaw ka? Relate sab ka? Mas lahi jud ang epekto kung ang unod sa kantang ay muhang madunggan. Labi na ang tono, mga langga. Kuwang na lang imuhang tilukon ang nahabilin nga unod sa butilya sa ilim. It's 1:39 in the afternoon and DJ Barbie is back. Sa mga naglantaw diha sa live, makita ninyo sa screen, nakabutang ang call line na to. Pwede mo makatawag karon. Kauban na nga to ang technical partner ng K5, Carlo Opeña. K5, Monje. K5, Shanine. K5, Jopin. K5, Jenny. O sa uban pa na itong kaubanan sa My Fabulous Tubo sa Radio Click FM. Kinsa ba ninyo karon ang gikapoy na? Gikapoy sa ilahang karelasyon. Gikapoy sa ilahang hinigugma. Gikapoy og sabot. Gikapoy og insindi. Gidungan na kutuha kay lain maning meaning sa sabot sa laing dialect. Pero sa Bisaya, ano siya? Gikapoy og understand. Ano na lang di ayo? Aron dili ta mabaldaray. Gikapoy og understand sa inyuhang mga pinalangga. Sa ako ang tiyo diha nga nagpuna sa pukot ha. Siyo ko po'y Ronilo Perolino. Sa akong lolo diha. Lolo Paltik, kumusta? Kaya Jik-Jik, sa akong manghod, Mariel Perolino. Sa tanan nga mga nakadungog diha karon sa ilahang pag-tune in, gamit ang Bluetooth na kinakusgan. O sa akong mama diha nga kugihan kayo mang laba. Apila ako amang bi, nagtapunog na raba to. Ano man niya itong gatawa lagi, mura man lagi niog na hiyos, no? O, kadungog mo. Kumuklik ko diri. Dili siya muguwa ang atong sound effects. Basing mauni, be. Ha, dili jud gihap. Anyways, mga langga sa tanan, nga mga gipang kapoy na sa ilahang karelasyon, our letter sender for today, somehow, parehas mo og kaagi. At wala lang siyang tawagon nga si Connie Langga. Connie, daghang salamat sa imuhang pagpadala sa story. O karon, natuwa ni hatagan og pagtagad. But by the way, sa tanan nga mga nakatuto karon nga wala ka pa na nakapaniud to, unsa pa man inyuhang plano, usa pa ba mo maghukad kung magkurog na mo? Ara gali ang aton nga kadlan. Ara gali, okay. Nayon talaga may be, ha? Amo lang na gali. Gusto ko to ang kadlaw sa kay sir. Ay, amo ni gali. Amo ni nga na. Amo na. Ari pa gina. Kakululbaan mo na yung mga kadlaw. Eh. Anyways, mga langga, proceed na ta sa to ang story. Dina na to lang ngayon. The story of Connie.

0: That was our story, mga ka-K5, ang story ni Connie. The letter sender nga dugay nang gikapoy sa usa ka relasyon. This is not only a story of Connie, mga langga. This is a story of almost everyone. Ganong almost everyone. Ganong almost. Ay, actually, daghan man og nakaagi ani. Sana ani si kinsa man akong mapunggit diri. Nagpangita og kinsa mapunggit si DJ Barbs. Si, humana naman natripa naman kagina ni Sir Steve si Carlo. Natripa naman ang ubay. Sir Monje humana. Akin idrita sa isbog tang jopin. Isbog ta dring jopin. Nakaagi na ba ni si Jopin og heartbreak na malala? Or mahadlok lang siyang muangkon kay naminaw si Ma'am Jonathan og si Ma'am Josephine. Daghan kay tag story nga makuha sa to ang letter sender, mga langga. I mean, daghan kay tag lesson nga makuha sa to ang story. Unsa man yung twist. Daghan kay tag lesson nga makuha sa to ang story for today. Kung gusto mo share kung unsan yung mga leksyon, kung unsan yung first-hand experience nga similar sa story, our call line is 0936-903-6815. Again, 0936-903-6815. Mudawat kung usa ka caller, mga langga, antes kita mag-commercial. Karon na niha, kay kung mubalik na kong San Carlos, mangita pa ako paagi dito nga magka-call line kita. Kay para adlaw-adlaw tang mag-istoryahan na eh. Okay, madugay og kapuyon gani ko. Kamu po daw ang pangayo ag advice. Kamu po daw ang ilaka. Sige, habi tao. O, puli-puli lang mo. Sige ha, maghulat lang ato ang technical partner Carlo Opeña sa inyong mga tawag karong adlawa. Pero mahatag usa ta, siguro mga usa or duha kaleksyon nga pwede natong makuha dito. Ang pinakauna sa tanan nga di dapat ipahuwahi na usahay mapauwahi na to tungod kay mabulag na ta aning ginatawag na gugma. First, ayaw kalimti ang imuhang kaugalingon tungod sa relasyon, diba? Permi na natin ni madunggan. Pero dili ta kapuyon sa pagbalik-balik. Ay, naana ba tayo caller? Okay, wala pa. It's a prank, yeah. Ayaw kalimti ang imuhang kaugalingon tungod sa usa ka relasyon. Kay ang importante, yes, importante kayo ang paghigugma. Kanino to rin sa feeling nga mag-uyab-uyab, ah? Kanang naay mo, lambing ni mo din. Kanang naay mo, ingon pa nga, I love you, love. Sabta ko ba, I love you, love. Salan mang kalab, di mang kamo, I love you too, love. Tindot kaya sa feeling na naay mo, loving ni mo din, labi nagkadlaw. Pero dili dapat mawala ang imuhang identity o kalipay tungod sa usa ka tawo. Wala lang gani nag I love you love, mura na ka diha o gito ah. Di na ka dayon mo kaon, nga mura pag bit-bit sa imuhang uyab ang inyong kaldero o abuhan. Ikaduha, tungod kay kinahanglan na tong higugmaon sa mga to ang kaugalingon, kinahanglan na tong pinumdumon pero mi ang bili na to isip guwapo o guwapo, dili dapat pangayoon perme ang atensyon o affection. Kumbaga, hindi tayo manlilimos ng atensyon. Kay kung perming ikaw ang magluhod, para lang makakuha og oras, pagtagad o reassurance, panahon na sa para imuhang i-evaluate ang inyong relasyon. Is this relationship helping me? Maka-inspire pa ba nina akong akong uyab? Or mura na lang kung itambog ani niya sa lunang lang? Dili mo manawag? Tawag mo ba? Tawag na, love. Asa naman to ang ato ang live. Good. Pwede na ko ka. Dari na lang ko mag-monitor. Ato ang call line, mga langga. Kung uspon sa mga wala pa nakakuha is 09. Wait lang. No, wag tang. Wait. Call line is 09. Asa man di ito? Pwede mo tawag ang babae, ha? Pwede mo tawag ang lalaki? Pwede mo tawag sab ang KSS leaders na to di, ha? Or ang mga nanay-tatay? Pwede mo tawag ang pastor? Pwede mo tawag ang mga pari? Gusto nga mo share sa ila kay nindot mong gudin sila mga wisdom, mga langga. Nga makahatag jud og inspiration sa tuang tanan nga. O sa'y mapukaw, bitaw ta. Kung naadihin mga abogado nga nagpaminaw, psychologist, salamat jud kaayo. Kay kinahanglan jud, no? Especially ang sa psychologist, mga langga, no? Kay daghan kaayo taog wala na hibauan. Sa mga gustong mutawag, our call line is 0936-903-6815. Again, 0936-903-6815. Ikatulong leksyon nga pwede na itong makuha dito, mga langga, is ang kining common kayo karon ang issue sa social media. Ang social media na yun ay nga magpabati-bati na yun. Yeah, dayon ipautuwas nga pakaulawan ang iyang kaugalingong uyab sa social media, unya magbalikay raman mo. Ay, hindi na jud ko nimo, ha? Cheater kay kung dako. Mauli ra ka kung sugato na kalitog kuan sanggot. Pero kung dili ka sugato, na ba itong pakaulawan na tanang social media, tanang screenshots diha gipagawa na unya. Makuyawan lang kataod-taod. Nag-post ng picture nila, naghalok. I love you, love. Tiwas na lang tani. Oh, there we have a caller. Oh, our first caller for today, mga langga. Hello.
1: Hello, good afternoon.
0: Ay, naasa kong tingo. Good afternoon.
1: Good afternoon, Miss Barbie.
0: Kinsa ni palihog?
1: Ipago lang sa pangalan nga, Mr. Miss Barbie, na listening ako sa K5 app.
0: Ay, wow!
1: May nakon sa...
0: Onsa, sir? Lexter?
1: Yes po, ma'am.
0: Lexter? Taga-asa man si Lexter?
1: From Kabangkalan, K5 up raman, paminaw.
0: Wow! Taga-Kabangkalan, oy! Welcome to K5 News FM. Kanlaon, San Carlos. Oh, sabi ko sa inyo, mga langga, pwede dyan mo kapaminaw gamit inyong cellphone. Sir, kumusta? Nakapaminaw ka, sir, sa aton nga story?
1: Yes po, ma'am. Miss Barbie sa K5 Opera, ma'am. Naminaw.
0: Sir Lexter, nakaagi ba ka sama sa naagian sa tuwang letter sender? Nga gikapoy na ka sa relasyon?
1: Kaagi, ma'am. Pero paano, ma'am? Nang bali. Bali of income.
0: Bali ano, sir?
1: Muranga, na-release ko ato sa kaintang sa babae ba na ako nakaagi po pa na sa bilanggay. Murag sa una ba nang wa na ako ginatagad ba ang chat sa akong someone.
0: Oh, okay.
1: Na dito sa iyang bahin, murag ng pandasyal. Napungot na siguro to siya, nanood ba?
0: Ah, nang luod yun to, sir. Yun siguro, sir. Pero karon, kumusta man mo? Like, nag-ayuhay ba mo? Or nakahinulsol ba ka? Gimingaw ba kaniya?
1: Sa akong bahin, ma'am, taon na kay... Kaya siguro kay na pumoto siya sa akong kaagi sa una. Nga, time yung sa una sa kababae. Pag wala na ako gitagad sa sige sa chat. Chat me. Pag nang luod siya. Pili. Karon, katag obliksyon ka na ko nga huwag doon na dyan kita ay sa inyo. Akong bilang pagkalalaki, murag nahulog na ba ang babae? Yan na lang pagpanan ba, pagpasaligon. kay umabot din ang panahon nga mag-ibay na ta sa bilang ako bilang lalaki.
0: Mm-hmm.
1: May doon ako din ay babae nga murag dinipod seryos ng mga natawag o nga relationship ba.
0: Kumbaga sir, naghinulsul ka nga wala ni mo siya gisapak sa una?
1: Oo ma'am, kanagyad akong ispan. Punto ba?
0: Kanindot ni Sir Lexter, no, kay naa siya leksyon o nag-take siya accountability, wa siya nahadlok nga i-share diri nga siya di sa una, gipaasa niya. Ikaw nagpaasa, sir, correct?
1: So, makaulaw man, pero anagid, ma'am, anagid siya.
0: Pero karon sir, dili na naulaw, sir, kay imuha ng giangkon o mas makabilib gani na kay aduna na leksyon, diba? Pero karon sir, kumusta man mong duha?
1: Pagawa na wala na ikamusta na eh.
0: Naminyo na ba siya? Naminyo na ba ka?
1: O siya, naminyo. Pero ako wala pa.
0: Agay, kasakit ah. Kasakit, Lexter. Anya, wala kagi kuhag maninoy, Lex.
1: Ansa,
0: wala ra kaniya gikuha og maninoy, wala kaniya giimbita nga mga tambong sa iyang kasal.
1: Wala ra, akira ko kaniya nga.
0: Pero karon sir, like malipayo na ba ka? Nakamove on na ba ka? Or may paghinulso lagi hapon ka?
1: Akato mo rag leksyon ra to sa akong kinabuhi nga di matupag pandi ay paghampangan ba ang mga feeling sa babae.
0: Yes, palakpakan na to si Sir Ben. Palakpakan na to si Sir nga naman. Bisan og nakapasakit siya sa una pero adunay leksyon, og adunay realization, adunay pagbago, adunay improvement. Og hoping nga karon the next time around ga ma-in love si sir or na ay magpa-cute nimo diha nga babae sir o niya magustuhan sab nimo dili na nimo paasahon.
1: Yes po. Happy po ayan.
0: Palapakan sa sir, na abi mi single diri sir sa K5. Taga K5 ka sir, empleyado ka ba sa K5 or listener?
1: Listener naman sa K5 after nagbulos-bulos rag station sa Kabangkalan o Bacolod.
0: Thank you kayo, good sir, sa imo nga solid na pag-support. May ara ka gusto i-greet subong? Or may ara ka pa gusto i-humble? May gusto ka pa ba i-humble sa imong ex?
1: Wala naman, kaya wala mo pa na minaw siguro.
0: Pero what if, imagine nun talaga na minaw sa subong, ano ang gusto mo i-humble?
1: Pag-ayo-ayo ra, o ga... Padayo
0: yung panan niyang
1: pamilya.
0: Sige lang sir, pangamuyuan na lang sir nga maabot ang panahon nga makapamilya sab ka o at least sa pagsugod nimo sa bagong chapters sa imong kinabuhi aduna kay bitbit nga dakong leksyon nga dili na nimo pasakitan ang kasing-kasing sa babaying magkapakapas sa imong dughan po. Correct sir?
1: Yes sir. Happy po Miss Barbie.
0: Salamat kay sir. Naka-follow ba ka sa ato ang kuan? K5 app or K5 News FM page? Kay Barbie Perolino?
1: Yes po.
0: Salamat kayo sir. Salamat kay Sir Lexter ha. Amping ka nun. Ay, naadaw dalaga din eh. Sir Lexter, gusto ka? Nadungganin mo ang
1: ting...
0: Dili to sa Sir Jong. Kakaila kang ka-K5, ano, ni Uncle Joe. Kaila kang Uncle Joe. Ni Papa, ni Sir Steve... Sir Steve Flores. Ansa, sir? Ansa, sir? Naadaw siya.
1: Sana naman.
0: Nakalbaan naman si Sir Lexer. Dagat kayo salamat, sir, ha. Ang pink ano na, God bless yan.
1: Bye-bye.
0: Wow. Lipay kayo ang manager dito sa kanlaon. Okay. Ano siya, halamahali. Nag-yud niya nga mo ang single nga kauban. Anyways, it's 2:07 in the afternoon, mga langga. That was the story. Actually, gusto ko lang pasalamatan si Sir Lexter. I don't know kung Lexter gid man bala, kung sakto bala ang pamati ko, or review ko lang later. Pero ang feeling mga langga nga bisan kabalo ka bitaw nga naka ikaw nakabuhat og sayo pero ikaw mismo ni tawag diri og giangko nimo and then gi-share nimo nga aduna kay dakong leksyon usa ni siya ka dakong butang sa mga langga no labi na to sa mga nagplano pa lang nga makaingon jud mo nga basi hinulsulan kuno sa katapusan balahaw. So palakpakan ta sa Sir Lexter, our first caller for this afternoon, all the way from Canlaon. Ay, Kabangkalan galing. Kabangkalan? Nga nakatutok gamit ang aton nga K5 News FM app via Google Play Store. Thank you so much once again, Sir Lexter. And saludo po sa iyong lakas ng loob para magbahagi ng iyong karanasan dito sa ating programa. Sana po ay it's already a big step, no? Big step na ni para sa iyong mga bago nga journey sa kabuhi. Nga mas happier ka. Kag mas, hopefully, mas magkalma ang imuhang heart subong. Kay, syempre, ginanulusulan mo na. May realizations ka na. May progress ka na. May improvement na sa imong personality. Okay, pwede ka po, sir, ha? Makapadala sa imong story. Pwede git ka ayo sa aton nga page. K5 News FM and also sa afternoonheartbeats@gmail.com. If di nyo makita, pwede kang maka-message sa akong nga page, Barbie Perolino. Arang may blue check lang ga. Kay basin lain nga Barbie, inyo majatan. Mahimugid ka mga Ken. Alas 2:08 na sa kahapunon, mga langga. Mubalik rataw-taw sa DJ Barbs. Ayaw magpahawa. Kaya hantod pa alas 3 sa hapon. Trigi hapon sa inyong paboritong estasyon, K5 News FM, Canlaon, San Carlos, and Fabulous Toboso Radio, Click FM.
2: K5 News FM. Shopping in the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
2: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol.
3: Mm.
2: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
3: Mm.
2: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
3: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fat.
2: Correct.
3: Ug kasagaran nga mga cholesterol, gi-produce ra jud sa atong lawas.
2: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
3: Mm.
2: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
3: Mm.
2: Ginapagawas kini sa atong atay.
3: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
2: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, mm, paghimo ni atay ni ini,
3: mm,
2: tawgon ni siya og LDL.
3: Mm.
2: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
3: Mm.
2: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si cholesterol kay buhaton na ko ni siyang pader sa selula."
3: Correct.
2: Kung maayo ang pader sa imong selula,
3: mm,
2: dili daling makasulod ang mga virus, bacteria og fungi kay nindot og ligon ang imong cell wall.
3: Mm.
2: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
3: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
2: Oh.
3: Duha na iyang trabaho.
2: Mm.
3: Muhatod na siya og good and bad fat sa imong lawas. Wala na siya ipili.
2: Oh.
3: Kung ang imong isulod sa imong baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
2: Oh.
3: Gadaghan na siya ng gadaghan.
2: Mm.
3: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imong lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
2: Mm.
3: Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
0: D3 Bio.
4: O si Richard, siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga balika. D3 Bio.
2: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
3: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir GP?
2: Wala!
3: Mm, wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio.
2: Mm.
3: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
2: Correct jud, Dr. Ramil.
3: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay.
2: Mm-hmm.
3: O pag buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinangnan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
2: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc.
3: Mm.
2: Oo, nuts, butong, avocado.
3: Siyempre, D3 Bio gyud, lindot ta, Sir GP.
2: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado.
3: Mm.
2: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
3: Mm, sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
2: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
3: dako ang chance sa mahimong gallstone.
2: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
3: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
2: Pusto.
3: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
2: Wala.
3: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
2: Mm.
3: Ang solusyon, ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad
2: LDL.
3: Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
2: Dawa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Nita Gandalaw na ay Ednistong. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na Jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
3: Opo, ang akong mga TL o mga kasakit ili. Napagaduhom na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akong nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulo. Gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madrete kakao, kag papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mong samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra

0: kilig ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Riggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema na mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.
8: Kada gabi, makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
9: Para sa epektibo.
7: K5 News FM,
10: championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio.
12: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
13: Ang Visio
11: gamay D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Abangan sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
6: Extend Food Superman. Superman.
7: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man. No? Siling sa amigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanam. No? Gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Una, karon kay di man mo kaon akong papa kung di i-greet ni DJ Barbie.

tupadraba sila sa duyan sa ako ang mama mga langga. Pang, paniod to na dito, Pang. Paniod to na dito, Pang. Di ka maniod to, Pang. Ako ang papa diha, Radhi. Pero Lino, nga nakatutok sila karon sa K-5 News FM. Gamit ang live stream o i-connect nila sa Bluetooth. Pwede naman makaabot dito ang atuang frequency sa among lugar. Nga kay supporter, magiging sila ni DJ Barbie. Nakatutog gini sila hantod karon. O sige, para dili namang luod ang ako ang papa diha. Ari o, oh, imong favorite song. For me, imong gina-dedicate kay mama. Ay, talaga naman, or. Talaga, in love na in love to sila.

0: That was Hanggang by Wency Cornejo, mga langga. The favorite song of my father nga permanent gina-dedicate sa ako ang mama. Thank you so much and yung padayon nga pagsuporta dira bisan og unay ragud sa balay. Pero maminaw jud sila kay lahi ra mong gunong tingog ni DJ Barbie sa radyo kay medyo sweet, mahinhin pero sa personal day kay ay nako. Anyways mga langga, balikan na to ang love story nga atong gibasa. It's a heartbreak story sa to ang letter sender na si may himig pa ko na si Connie. Dito sa koleksyon, mga langga, nga angay na itong makuha dito. Dili na ito sa baangay nga ipagawas na sa social media. Maybe kining babae. I don't know kung anong naka-mention si sir nga gusto na niya mag-social media break. Is it because naka-post ba ang inyong mga problema? Kung adunay problema sa relasyon, mga langga, kung kamo, mag-away mo sa inyong bana, mag-away mo sa inyong asawa, mag-away mo sa inyong uyab, ayaw ninyo pag-ulawi sa social media, especially kung kahibalo mo nga, balikan ra gihapon ninyo. Ayaw ninyo pag-ulawi sa social media, i-post ang screenshot because that will reflect gihapon sa imuha. Imagine na lang nga, naka-post diha. Gilanda ka na diha kung unsa ka batig-batasan ang imahang partner. Kung unsa ka ambot na lang. Tapos, pagkataod-taod magbalikay ra mo, kinsa may maulawan. Siya ba? Apil na sab ka? Kinsa man siya? Eh, ha, manigipakaulawan ang iyong uyab ka itong miyagi o niya karun kaya lukalok managin ni sila. Diba? And even gani magbulagay na mo, at even gani nga sure na ka nga di ka mabalik niya, and then adunay mga yung anak nga mangguha sa social media, swerte na lang ka kung dili ka makasuhan. Diba? Kay masulod gihapon nag-libel, mga lang. So careful kita, kay again, mag-reflect na gihapon na sa atua. Pero kining mga kabit, sigihan lang, i-post lang. May nang hindi pa marisan, ano magugnay mo kabit sa mga. Mga baskog siguro sila mga buko-buko, kay mga kabit raman. Asa man mo kabit sa abaga or sa tangkugo? Or sa kuya mo irakuto? Also mga langga, sa ato ang letter sender na si Connie, okay ra jud kaayo nga mo pahuway. Okay ra nga, you take a break, pahuway ka, mag-reflect ka. Kaya ang pagpalayo mga langga kadali sa problema or sa kagamo sa social media. Ang pagpalayo kadali aron mahilom ang una-una. It's not a failure. Usahay kinahanglano nato nga mo distansya. Aron nga makakita kita og klaro nga desisyon og sakto nga dalan. Kay once we react based on our emotion, if we are still in the peak of our emotion, diha na lagi nga mas ma-trigger pa jud ta. Makahimo ta og sayop nga desisyon. Kinahanglan ra jud nato hinumdumon nga ang gugma langga. Kinahanglan nga duha mo. Kinahanglan nga i-reciprocate. Kinahanglan nga dili lang ikaw. Huwag ayaw sa pirmi basula ang imuhang kaugalingon kay dili tanang problema sa relasyon, ikaw ang sayo. Ang healthy nga relationship, kinahanglan duha jud mo ang maningkamot. Kay kung wala gani, reciprocal mga langga nga gugma. It's not enough nga usara jud ang mo intindi. Isara ang mo pasensya. Isara ang maningkamot. Isara ang mag-effort. Pangutan ang imuhang kaugalingon. Gipili ba nimo kay tungod gugma pa ang rason? Or tungod lang kay mahadlok kang mawala siya? Pinili mo lang ba siya dahil pinili mo ba talaga siya dahil mahal mo siya? Or pinipili mo pa rin siya dahil nasanay ka nang nandyan siya? At pakiramdam mo, hindi mo kaya pag ikaw lang mag-isa. Importante nga makahibalo kita mga langga sa tinuod nga rason sa imuhang pagpabilin, sa imuhang pagstay sa usa ka sitwasyon, sa usa ka relasyon. Dapat kahibalo ka kung unsa jud ang tinuod nga rason. So kung wala pa kahibalo sa tinuod nga rason why you stay, then give yourself a break. Pagpangape, pagtimpla o detox, pagmaitisi, aron bakod ang imong immune system. D3 bio, aron makatulog ka og sakto. Once ma-regulate na nagmaayo ang imuhang kaugalingo huna-huna, imuhang blood flow diha, the rest will follow. Pag nakakondisyon na ka, pag aduna na kay mga happy hormones, it would be nice kung dihara ka nga part na magdesisyon. Nga mas klaro na bitaw. And also, dili sab nimo responsibilidad nga ikaw ra ang mo luwas or mo save sa inyong relationship. Kung gusto nimo nga magdugay o maging successful ang inyong relationship langga, kinahanglan duha jud mo ang andam nga magtinabangay para sa pagbago. Andam jud mong duha nga maningkamot para padayunon kung unsa man ang inyong mga damgo. Kung unsa jud ba ang inyong desired outcome later on. Kay base naguyab-uyab ra kadiha para aduna kay panandali ang saya. Can give you a temporary pleasure while you don't have a long-term goal para ninyong duha. Wala pa si mong huna-huna ang date to marry, kundi date to satisfy yourself for a little while. Para lang gud aduna kay malambing-lambing, I love you, love. Para lang gud aduna kay ka-baby time, diha nga mag-usik-usik, mag-load sa gabi, mag-video call, bisag naghagok na pareho. If you don't have a long-term goal sa inyong relasyon, then make sure nga ang imuhang partner sama sab o goal nimo nga hantud sunod semana lang niya. Kay lisod ra ba kung ang imuhang partner na fall in love na gyud deeply sa imuha tapos ikaw ay walay plano nga pakaslan siya? Kaya imong partner nagtigom na para kaninyong duha tapos ikaw di ay naglaag-laag kuyog imong barkada aduna day kay laing-laing gitika-tikaan di ba? Kay ang imong paglantaw sa imong uyab karon sama lang sa usa ka duwaan na kung mapulaan na ka pwede na nimong ihatag sa uban, pwede na nimong biyaan. What if imagine nimo nga ikaw di ay tong duwaan, malipay ba ka kung ihatag ka sa uban? Malipay ba ka kung ikaw ang duwa-duwaan? Kung dili, how dili? And also sa pagpili sa imuhang kaugalingon, it's not being selfish. Usahay ang pinakagrabe nga pagkawala, dili ang pagkawala sa usa ka tawo, di ba? Ma-feel na to nga sakita mo, di ay mawalaan o hinigugma o eh. Di man takatulog o grarong sa gabi. What if mawala ka sa imong kaugalingon? Samtang naningkamot ka nga dili mawala ang inyong relasyon duha, what will happen next? Somehow, maging toxic sab ka sa imong kaugalingon, maging toxic sab, toxic partner sab ka niya. Kung dili ka makasigurado kung unsa jud ka ugmaon sa inyong relasyon, kay tungod wala ka nakakondisyon. So, unsao na lang, kung gusto kang makondisyon, mag-extend food supplement. Extend food supplement for men, mga langga, ako alang ning isa loob. Available sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa mga managtiayon nga nagproblema sa ilang kadagabi nga tulumanon. Labi na to si tatay nga gusto po unta malipay si nanay pero dili na jud intawon kasugakod ang tuwid. Wala pa ka panihapon katulugon naman siya. Uman sa panihapon, di naman sila kalabing-labing duha. Gusto pa unta sa huna-huna ni tatay pero dili naman makasugakod ang tuhod. Aduna tay extend food supplement for men para makahatag sa inyuha og suporta para malipay mong duha, di ba nay? Makaingon gid ni si nanay karon nga, DJ Barbie, salamat kaayo. Kay mo hang giingnan ni mo hang tatay, DJ Barbie.
1: malipay lagi ko ani ganahan ko ani maglungag ug masabon tag ining mata nako kay kinakain na ka tomar na og extend ako ang bana ni di Barbie. Nindot man kay pagkamasahe ni kumparing ako pare naman hinuon na ano ba na nay di ba ingon ko nga ako mag-extend gani kay gamiton gid na sa partner dili sa partner sa kumari or kumari di ba. Oh, udah ada di Barbie, sorry kayo ha, kaya nasipit na manggul ko kay dool, manggul kayo ang portahan na mo sa balay sa mong silingan. Abi manggul na kung ako itong bana, ako man dito itong kumpare dahil. Oh, basta naka-extend po si kumpare. Mas taghan pa dahil guro to, ugstak si kumpare kumpir sa akong bana. Ay, naunta man iso bana na ko. Abre man unta ang klinika, 100 alas 5. Wak man din, nakapangumpra ni tiya. Sige lang, good night. Kay kung dili ka gusto or wala pa gid siya kaadto sa klinika, naa man siguro may silingan diha ka okay, KSS leader. Mas tinuon niya og dito kay Sir Mador Flores makapalit siya. O di nga ni kalulupidot, di ba nai? Pag ingon lang or chati lang si lulupidot nai nga. Lulupidot ka nang baligya ay good akong bana. Kay liburan na lang lulupidot dito sa inyuhan.
2: Salamat kayo sa hindi yung taong DJ Barbie kay ay gusto di ko malipay o niyang gabi eh o niya o maning ng umper ni ma tinatay ni mo ay si Amado de los Reyes nakapangumpra nakahanap.
0: Anyways mga lingga, it's 2:38 in the afternoon. Salamat kayo diha kay Ma'am Josephine Mabus ha. And kay Sir, salamat kayo ninyo diha sa lami kayo nga panihapon. Katong Miyerkules sa gabi. Yeah. Ang sarap-salap talaga pag salo-salo kumakain. Antod kita alas 3 gihapon sa kapunon mga lingga. Sa tanan nga mga nag-antos diha karon nga dili gihapon makaguwa sa sakit nga relasyon kay naanad lagi nga naa gihapon nga gihang uyab nga maglambing-lambing niya bisan og dili na siya sure kung tinuod anay pa ba. We have a song for you and sa mga viewers live, don't you worry kay basahon ako inyo ang mga comments inigbalik ni DJ Barbs. This is Bakit Mahal Pa Rin Kita by Eric Santos Langa. Dirilagi hapon sa inyong paboritong estasyon, K5 News FM, Canlaon, San Carlos, and Fabulous Tubosa Radio, Click FM.

0: K5 News FM. News FM. This is K5 News FM, your official news and music station. DTX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan DTX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 hindi ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. DTX 500 likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500 protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500 D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla is agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Physio. Ang Physio. You may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang pagsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Physio. Ang Physio. You may D3. Mabakas mga butika.
3: May TC. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. May TC. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia. O kapan pang magabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-May TC na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og May TC. Mag-May TC na.
4: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Mats for Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
9: Mats for Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
14: Asa pagkagikan, bay?
15: Gikan ko bukit, bay.
14: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
15: Gitaw, mabakarwash gani ko?
14: Aw, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
15: May dito?
14: Ayos kayo.
15: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
14: Sige, sige.
16: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: ni Simba. Jud ni unod. Again, sa mga gustong magpadala sa ilahang istorya, pwede ko ninyo ma-private message sa ako ang page, Barbie Perolino, kanang na ay Blue Badge. Ang bio na ako langga is TikTok streamer, DJ Barbie, nakalagay. Pwede ko ninyo diha i-chat. Magpautuwas mo sa inyong story. Pero mamalihog lang ko, pwede bang butangan na tug space? Kay na ako'y usahay mabasa nga love story. Di yun na ako mabasa on air lang ga. Kay maglisod man kog sabo. Maglisod man kog intindi. Kay wala may mga space ang ilang gina-chat. O niya, kuwang pag mga vowel letters usahay. Or di gani, mga langga, pwede ninyo isulat sa inyong papel, band paper, or unsa diha. Pwede ninyo diri idulong sa stasyon kung amoy gisuwat diha, kay papicturan lang na nato sa itong kauban. Ito ang basahon on air. Kaya siguro natin mga tigpaminaw karon sila, nanay, tatay, nga gusto unta magpadalag story niya, di man kayo balong magagamit og Facebook, labi na itong mga nanay na dyan na ito nga wala na expose sa social media. Para doon na sila higayon gahapon nga makapautuwa sa ilahang mga gipitik sa kasing-kasing, pwede niyo isulat mga nanay o tatay. And then, idulong lang sa K5 News FM San Carlos, sa K5 News FM Canlaon, kay mamalihog lang ta nga, papicturan aron mabasa na to sa kahanginan. Kay nindot mangod na sa feeling nga mapautuwas ninyo inyong gibate. O akong usbon, pwede dyan ninyo taguon inyong ngalan. Pwede mo nga kung magdulong mo sa inyong story, mag-helmet mo diha nga di nyo kakso, or mag-mask mo diha para dili mo mailhan. Kung maulaw man dyan mo, pero ako ang masiguro nga kasaligan man ninyo ang mga staff sa K5 News FM. Kay balo man ni sila sa trabahong profesional. Na, bisan gani ang mga nagpadalag letters ako, ah, nakalimot na gani kung kinsa to sila eh. Makalimtan na gani eh. Importante ang istorya sa kinabuhi, di na to malimtan. Makapautuwas, mugaan ang imuhang dughan, and at the same time, maka-inspire sa kag-ubang tigpaminaw. Ako ang i-check balik ato ang live kay Basin og na-comment na ni Mama Delina kay Nindot Sabdo. Ano gun nga, tablora ba siya type ato niya? Di na ito mabasa. Anong, nga na bitong nawagtang? Sa kung saan, dyan ako refresh. Nawala dyan siya. Anyways, ang gadaghan kayong salamat, Mama Delina. Alas 2:54 na sa kahaponon mga ka-K5, 103 oras sa tuang programa. It's Friday, that means di nyo madunggan si DJ Barbie or si DJ Pam tomorrow. Kay Sabado o sa Domingo, bali Lunes na Sabta mag-uban-uban. Congratulations and God bless sa mga participating schools para sa tuang K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kay karong umaabot nga Domingo na ang audition. O kung kinsa man jud ang mapilian nga eskwelahan nga magrepresentar dere sa Canlaon, sa San Carlos, dito sa Bacolod City, galingan nyo, enjoyin nyo, manalo matalo. The best thing here is ang experience ninyo, ang exposure, kay masobra pa na compared sa premium nga kwarta o trophy nga ato ang makuha. Dili man tanan nga makaangkon og trophy kay mao man gyud na ang competition, no? But that doesn't mean nga dili na mo nindot, dili na mo bansay, o dili na mo ipurpasabot nga wa mo ikabuga. Aduna mo'y abilidad na pilian gani mo eh. Sa kadaghan og estudyante sa inyohang eskwelahan o sa mo sa mga napilian. That's why, enjoy the competition, enjoy this experience, God bless, and daghan kayong salamat sa pagsalig sa K5 News FM. Dali na lang ko ito mga palangga. This is your DJ Barbie, sa ngalan na lang sa tuang boss, Doc Ramil Itangoy, who believes that a cheerful giver lives longer. This is your DJ Barbie saying God bless, good afternoon, and enjoy the rest of your day. Dali lang gihapon sa K5 News FM, ang kampiyon nga estasyon.
18: K5
0: K5 News FM.
18: Championing the lives of the Filipino.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
19: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong uganga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo yun kaya yung DTX 500.
0: DTX 500.
20: Pumali sa mga butika.
21: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. O sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
22: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga na inom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Magmitis yan. Alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
21: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
22: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
21: Pasabot ana dok kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
22: Yes sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
21: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
22: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tawo dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
21: Mm.
22: Apan katong mga tawo nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
21: Mm.
22: Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
21: oh,
22: gi-exercise sila. So kung
21: wow,
22: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
21: Mm.
22: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
21: Oh.
22: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay Sir JP.
21: Sobra na.
22: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
21: Mm.
22: Dungagan pa jud sa imong MyTC, Sir JP.
21: Oh.
22: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
0: DTX 500.
23: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
21: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
22: Mm.
21: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds o green tea.
22: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research. Aron
21: may
22: bala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada.
21: Mm.
22: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
21: Oh.
22: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
21: Mo
22: pa'y pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imong lawas.
21: Correct. Wa na jud igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
22: Ug ako na sab si Dok Ramil Uy sing maayong lawas ampingan.
21: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
24: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
25: Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
26: tulo pod ka kapsul sa gabi.
27: Si
25: Malalang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: TTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. TTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500. Mapali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang TTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
8: Ang fortified nga

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ko si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean-Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
4: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
5: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong giconsume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga tumba man ang mga puste, diha na dayon musugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease.
4: Yes, maujod. Magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bio, mupadaghan sa imong metabolism. Mopadasig kini. Pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bio na apodjoy usaka purpose. Giproduce ni ini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imong beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons og sa lain pang neurons.
5: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang imong utok.
4: Usto, iyan ang gisilhigan, Dr. Mil. Gisilhigan sa D3 Bio ang tungaan ini. Pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan og gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo baya na ang imong utok. Pero correct, ang oxidative stress nga mahimo nini grabe kayo. Mga tumba jud ang mga pusti diha sa imong utok sa kataas sa imong oxidative stress.
4: Sa sige niya gamit sa glucose, Dr. Mil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
5: Correct. Mao nay mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga puste, bisag mo ingon pa ka nga okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang ka sulhi. Makaingon jud pugka nga utokan man ko atong bata pa ko. Nganong karon nga nagkaedad ko, nagkaminos naman ng akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kong tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon.
4: Correct.
5: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom over ordinary nga D3 kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning ditribayo.
4: Wa, natay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: O, ako nasab si Doc Ramil, oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayawg abusuhon.
1: Ditribayo!
6: Ako si Jean, usa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa ditribayo. Bay, maukini ang ako ang sekreto.
1: Ditribayo! Ang ditri gamay visio. Ang visio gamay ditri. Mapalit sa mga butik. Ditribayo! Ditribayo! Health News DJX 500.
7: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
3: DTX Beauty Cell.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Sporbiotics. Extend food supplement for men.
12: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Pati ang puso ko.
1: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation
15: at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. Top K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
16: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Dirty Bit.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: P3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga kapatid.
2: D3 Bio. TTX 500.
5: Ako si Alex. May kayute ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsos sa buntag. Ug tulong pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa down sa bayabas, madrete ka kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
2: Extend Food Supplement for Men!
14: O si Junie, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
15: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID ug minimum nga deposito nga 2600 pesos lamang. Unsa pay imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
16: Gusto ba ninyo barato o di kalidad nga motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
17: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
18: Hininga, uy!
0: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
13: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Oras sa K5 News FM San Carlos, las 4:32.
19: El Castigador!
20: El Castigador!
19: Ang tinig ng bawat mamamayan.
20: El Castigador!
19: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
20: El Castigador!
19: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
20: El Castigador!

0: Good afternoon mga ka-K5. Welcome sa tuag Tolomanon, El Castigador. Mag-uban-uban na po ta mga ka-K5 hantod ta alasays sa kagabi o ning atuag Tolomanon. Kauban inyong serena sa kanginan ka-K5 Jezebel Barbecue. Murag di ko katingon. Karama ko gi-acid doon rin kalaki. Bueno, good afternoon sa mga nagpaminaw karon sa 95.7 K5 News sa FAM San Carlos sa ilaga tagsa-tagsa ka mga radyo. Ato guys, gutan karong kahaponon mga K5 kay hala. Aga kanibita mga residente diya sa May Medina, Barangay Rizal mga K5. Dunay kanaga pandam sa mga mangagi o gabi diya sa may taytayan sa Medina mga K5. Tungod kay matod pa, dunay manirador o manigbas. Samtang ato sa Bibaloon mga K5, aga report ni K5 John Bersales kay matod pa fever and unknown comorbidities yaligar rason sa kamatayan sa grade 5 pupil diya sa lungsod sa Toboso. Samtang 19 anyos nga dalaga na palgang patay sa kakahuyan dito sa Davao Oriental, gituho ang gidakdakan og bato. Samtang kapulisan mga K5 mipasidaan karon labod sa misuse nga paggamit sa AI generated photo nga nagsulob og uniform sa PNP. Unsa naman ni nagdubli naman ning kuan ani? Tuslok niya ka K5 Shanin ang headlines ug ang higidungan niya. Sana ba ni kalaki? Nagro ni kuyog na kudur. Samtag, trending karon online mga ka-K5, ang kinibitawag survey niya ang mga estudyante na to. Pabago na lang o kining transparent mga ka-K5. Sugod mo na ang mga bag sa mga bata na to. Transparent na siya. Kanabang makita na dyan sa isulod. Ako iniingwan dito nga. Di ko, eh, makitaan pala ng bulad ang sudan sa akong balunan. Na angay guro ikaulaw kung bulad ang imong sudan. Kay tanan man ta, nagkaon mang guro o bulad, di ba? Sige, mo na ito mga hisgutanan mga K5. Ubani ko ninyo hang tunda, alas 6 sa kagabion. Sa tuag Tolomanon. O niya live na live takaroon mga K5 sa tuang official Facebook page, ang 95.7 K5 News FM San Carlos Digital. Please like and follow na lang po mga K5 sa tuang official Facebook page. Nadia mga K5, tanan niya mga panghitabo gikan sa local. Paingon dito sa international na sports showbiz, nadia tanan gipang post na namo mga K5 unsay mga dagkong balita karon sa tuag lokalidad. Grabe trending karong online mga K5 ang kining 20,000 ba na ginapanghatag nganto sa mga estudyante gikan sa BBM program sa national mga ka-K5. Aga Barangay Maaslob Calatrava dito kugikan kainang buntag mga K5 gihatag na ang katong tag 20,000 pesos sa 5 ka estudyante. Kaysa wala pa daan mag-post ang wala pa daan mapanghatag, I mean ang maoga ayuda ngadto sa mga estudyante, daghan na aga nagbatikos sa Barangay Maaslob tungod kay wala ko no makuan, wala mapadayag kung giunsa pagpili, giunsa paghatag ang maoga kwarta makifay, wala pagpahat, wala paghihatag. Nanay nag-comment, kwarta naghana. gibatikos na ag barangay agpang barangay agpange barangay sorry barangay Maaslob mga ka K5. Grabe no kada kuan silingan ra sa barangay agpange naka move on na ta sa agpange na pod barangay Maaslob na pod ang gibirahan nila. So gi kuan karon sa mga karibitang constituents sa diha sa barangay Maaslob kung giunsa daw pagpili ang kining lima ka beneficiary. Kung wala man sila kabalo, walay announcement niya gihimo ang barangay sa pagpili sa maog kini bitawng hatagan sa maog ayuda mga kifay. Muna'y pangutana mo sa kining ubag mga ako ni basahon ni ilang gipangkuan guro. Matod pa dire, no screening and announcement, wala laing fourth year ang nakahibalo nga naa nga scholarship. Gipili human ma-meet ang requirements unsay na-meet, disqualified if naa kay magulang nga nakagraduate na pero nganong naa diha, is there any nepotism that happened? Question niya. Pero siya-siya ra po ito bag. The answer is yes, naiigsuon sa SK chairman. We deserve fairness. Dili ni dapat palagpason. Money comment dito sa ato ang gi-post mga ka-K5 niya na sa ato ang official Facebook page sa K5 News FM San Carlos. Ning comment ni siya dito sa kanag pagpanghatag o ayuda sa maong mga estudyante. Napagilain usapan dyan. Congratulations sa mga nakadawat pero mangutana lang untami. Unsa ang criteria sa pagpili sa lima ka graduating students nga nakadawat sa 20,000? Daghan man pud mi graduating ug basin pareho ra og qualifications. Mayo unta nga may bawaan namo kung giun sa pagpili ang beneficiaries aron patas og transparent para sa tanan. Ang concern lang yun namo is kung giun sa sila pagpili o kung naabay validation process based sa qualifications sa BBMP kung bawat barangay makikinabang program since wala man mi na-inform or nahatagan og opportunity to apply. Gusto lang unta mi makasabot kung unsa ang criteria og process nga inyong gisunod. So, barangay ni iyahang gi-kongro, ang barangay iyahang ginamin, ani. So, gaina, si Kapitan Danilo Dagwayan, ag Kapitan sa Barangay Maaslob Calatrava, interview nato gaina about aning hitabua nga pag-apod-apod sa tag 20,000 mga K5. Ang nakakuan lang ron kay matod pa nila na adaw igsuon sa iski o apo sa kagawad ang nakadawat sa maong ayuda. So, kana, si Kapitan ay bahala mo tubag kung unsa man aga kaning unsa man aga pagpili nila no sa maong mga beneficiary kalabot ani kay kami igoro pud mi nagkuan didto nag-cover sa maong pag-apod-apod sa tag 20,000 gipangutana namo kung giunsa nila pagpili aga maong mga beneficiary ning nangutana po ni Kapitan kung wala ba'y mga anak ani sa barangay officials. Matod pa niya, wala may na-appeal na ato'y nakuan pero ex-kagawad na. So, kana, bubot lagi dyan, basta kwarta na isigutan. Ingon si, okay. Mayong hapon, Ma'am Bel, mangutana lang ko, bawal di ay ang AI, ang uniform sa police sa FB. May galing ang ako sa FB. Si Francisco Chavez Guarini. May galing ang ako sa FB kay Cowboy ang ako ang AI. Hisgutan ta na ron mga K5. Kining pagsulob ninyo o kining AI pagsulob. Paggamit ninyo sa AI generated photo nga nagsulob og uniform sa PNP ma K5 kay naay pasidaan ang atoang kapulisan. Bueno, ganita maglangan mga K5 alas 4:43 na sa kahaponon. Si K5 Lady Anne. Atog kuwaraya report yabatod pa mga residente sa Medina Barangay Rizal gipaandama sa mga mangagi o gabi tungod sa giingong manirador o manigbas.
1: K5 News FM Live.
2: Yes, Kakifay ba, Jezebel, mayong hapon sa tanan ng mga suking tigpaminawan sa programang El Castigador. Sa atong balita karon, gipaandam ang mga motorista nga mag-amping diya moagi sa Taytayan sa may Medina Barangay Rizal, San Carlos City, kay kini gumikan kay dunay manigbas ug manirador sa maong dapit. Matod pa, ikaupat na kununi nga nahitabo, Kakifay Bell, nga iyahang gibuhat sa mga moagi. Maayo na lang kay katong gabi ang katong iyahang tigbason unta, gitumba ang motor, unya, dayon, naghinahina yung tawag kamang para mapalayo siya. Kaya kung naabsan pa, aw, mga ginagiingon nga grabe gumadangat niyang mga samad. Matod pa nga, maayo na lang kuno, ato, ingon ang maong, ato ang katong babayi, nga, iya gitumba iyang motor, para lang yun, kaya kung...
0: Ano bayi, laki?
2: Bayi!
0: Ang katong bang itumbang motor?
2: Oh, may usap po itong laki. Dahil po itong laki. Katong laki po, katong laki mo itong gamotor. Diba niya? Tugahan kay Samad. So, karon
0: napagi na bayi.
2: O, napagi mga bayi na siyang gipang tirador diha. Napagi na, o, dagan kaya na siyang gipang kuan. Pero, wapang magiging...
0: Kisa man ang tawhan na kay K5 Lidian.
2: Kisa man na. Kita kayo kahatag o insaktong kay K5 Bell kay tungod wala pang gita ingon nga ebidensya or di ta kayo ka-point o mauna bagi na siya kay di pagiklaro nga kung siya bagmaot mong po kayo nga musulti.
0: Di ba naanay CCTV di ano?
2: Murag naanay CCTV di ha pero kung pwede guru nato di ha no, makuan sa CDRRA mo.
0: Ay po kung pakutan na po. Ha? Ay mo kung balikag mo tanan ako talo kay ko.
2: Di ba? Kay murag ako, murag ikaw mang na may access sa mga ingon ana ka K5 Bell. Di ba? Kay ako wala mong kay kuan sa CDRRA imom. Murag ikaw mang ilado diha.
0: Ay ate ra ilado gyud.
2: Mao gani ka K5 Bell. So sa Facebook post ni Jus sa Bung Hanoy, mo ni siya ang nag-post ka K5 Bell nga batan-on nga taga Katiklan nga niagi na lang or niagi sa may Taytayan og mo ang giatangan. So mo ni ang hiaguman ka K5 Bell daghan kay siyang pangus sa iyang kalawasan.
0: Mm.
2: So sa karon ang mga gidiha kinahanglan jud ta nga mag-amping, doble amping ta diha kay wa ta kabalo kita isunod ibiktima aning tawhanan ni.
0: Naagi toy nang anti ka K5 Lidian. Ingon siya sa iyang isa iyang comment niya kanang magdala jud kurug ko ano tan-aon tag di magbungkag ng ulo anang tawhanan.
2: Napo dito yung mga ning comment, Ma'am Bell, ngano daw nga, nadakpa na daw di Aina, pero nganong gibuhian. So, para nako...
0: Sa ato, pakaila sila, kinsa na tawhanan.
2: Oh, pakaila sila, kaso lang, basig mahadlupod sila nga wala gin sila insaktong ebidensya, baka K5 Bell. Maupod na ang ilaha. Pero kung ato gina sigurong kung ano nga, paningkamutan yun na nga, na CCTV, unya makita ang gid nga siya, oh, sure, ball nga.
0: Basig na nga isakit.
2: Ang akong nadunggan ka K5 Bell na ay mga huring-huring, hersey lang ni ako ang nadunggan ka K5 Bell nga medyo na ako noon na siya ay kanang murag kuan ba sa iyang kaugalingon. Oo, mo na nga kanang katong time ko nga napriso na siya, gibuhian ra dayon. Kay syempre mapriso kay bawal ba na i-detain ang kuan di ba ka K5
0: Bell? Ang pamilya may mukuha na ana mo hipos.
2: Buta ka ba lukin sa may pamilya pa ba na or unsa? Kanang tawhana. Ito. Nga maubito na ron ka K5 Bell nga ang nain mga ning comment dito nga dapat ang kanang tawhana unta hipuson o kanabang kuanon unta sa pamilya ba kay dili baya na dula-dula yung gihimo nga manirador o niya manigbas. Imagine ka katong lalaki. Grabe kay mga
0: ang pangos. Duwagig katuhod.
2: Ay napay kamot. Dili sa may ano sa iya nga palad. Grabe kayo ang naiaguman. What if kung makasugat pa po siyang musukol niya? Yan na pwede lang kusel.
0: Maimpas eh.
2: Iingon nga, goodbye Philippines. Diba? So mo na ka K5 Bell nga, dili kita. Karon kay, this is a public awareness ni siya sa mga katauhan nga motorista na to, nga mga gidya to nga gabi or gabiing dako, di lang yun mo kumpiyansa ka K5 Bell kay lisod. Ako raba ka K5 Bell kay maglaag, raba may abot, raba may diya.
0: Ay, nalaglaag.
2: Unsay, kana lang pag naay mga event, pero mo lagi ka G5, yung mahadok na hinuunta kay tungod, ingon ani ba nga, nahitabo sa maong tao nga, ano, daghan kay siya ga, nahiaguman nga, mga samad pila sa iyang lawa. So, karoon, oh, nagipicture diri, oh, may tirador. So, manirador, pwede ay ni siya. Tirador. So, ang iyang alan ani ron ka G5, kay tirador ng barangay Risa.
0: Okay, masaga na siya dito.
2: Ako, pwede sinti.
0: Oh, ikaw, ropo na.
2: So, mauna ka K5Bill, no? Basta sa mga taga-barangay Rizal, amping-amping lang
0: yun. Hindi na po taga-barangay Rizal sa mga gidyod.
2: Oo, inoon tanan kay lain-lain man ang mga gidya, no? Mm. Lain-lain man ng mga motorista, mga tao. Mga taga-babaw, or kaysa pa mga biyay. Ang mag-series na lang, para si...
0: Kunya, kay tiradoron man po na series.
2: Pagkita paing na nani, kikipay. Serious, delikado po.
0: Kung motor, yara man tigbason niya, dahil ang mga agi ay nga mga auto, yan pagtirado ron.
2: Pero mabitaw to gayin na sa comment, yung ingon nga, ngano kuno, nga dili mapriso. So, para na ako, di mo na mapriso, kay wala may ning, kung sa kanina ka, bawal man na i-24 hours nga i-detain na, di ba? Bawal man na, di ba, kakipay. But kung walay mag, mureklamo, siguro ibawal maginang tawo ingon ana nga i-detain ni mag 24 hours dapat imuha na nga buyan gina nila kay bawal man po na sa ilaha sa mga kapulisan. So depende na kun ay mo reklamo ka na siguro maano na siya matanggong na siya sa ano sa
0: prison. Unay mo file og kaso.
2: Yes, sakto mo bitaw na kung giingon dili kay daghan
0: kato murag physical injuries og kuan.
2: Okay, kaso iyahang makuan.
0: Attempted, kuan ba? Attempted murder. Oh, mga yes, anak, oh, K5 lidian.
2: So, mo na rin yung K5 bell nga, murag, ako hinoon, hadlock na hinoon kung maagi diha pa sa ating oras na sa gabi eh. Kay, ingon anak po lagi. Pero, kanong tang tawhana, kung kinsa man ang responsibilidad unta anak, ilan na lang unta na po ng, ganun itong dili nila tagaan o higayon ba nga, nga kung may makitaan sila nga gabit-bit og mga hinagiban or unsa diya inalang tang buyagon.
0: Oh, manawagan na lang taan eh sa peace and order sa Barangay Rizal ka K5 Lidian.
2: Nakita bi ina actually ya ka K5 ma'am Jezebel.
0: K5
2: sige na lang pasensya. K5 Jezebel. Nakita bi ina bag-o lang gyud mi nagsabay mi ni Chief Aldrin Martinez.
0: Oh, dayon.
2: So basig mitingon to niya iyahang mga kuan. Mitingon to niya iyahang mga kagawad. Iyahang mga, sorry. Iyahang mga, sana, tanod. Kay para.
0: Depende na sa kuan, sa kapitan or sa sa chairman sa Committee on Peace and Order sa barangay. Mm-hmm. Kung doon na ba sila action nga paghimoon about ana.
2: So mas maay magid na nga ilahan ang tutukan kay magkinausa sila rabad yun dayon ang pangitaon kay syempre sila ang sa peace and order ato ang mga tanod.
0: Yeah, palihog lang kog adto dito nila kay dool-dool man ka dito sluwa.
2: Nakikita na bigay na mukhaan si ano mo action sila si ano sila si Chief Aldrin Martinez. Mukuyog yung tato din eh.
0: Unya
2: kay wa siya ni kuyog kay nagkuyog sila ni si iyahang nga wife na sige adto pa. Kay anak mo kunya nga mo report ko sa El Castigador anak kunya mo report ra ba ko chief sa El Castigador nya akong balita kay mauna siya sige banati dapat may nang matagam ng tawhana
0: sao na lang gana paghipos sa nila no?
2: Kay og dili na nila mahipos ka K5 bill manganad na mas kanus apaman muliho kanang naanay ma chugi diyang dapita. Diba muna kuyaw, kaki-five bill kay kita wa takabalo nga, kita na di tariyuhon anang tawhana na. Pero sige lang kay masigpohon, masolusyonan na.
0: Sige, K5 Lidian.
2: Okay, so para sa programa El Castigador, kinilang ang inyuhang kaki-five Lidian para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Thank you so much, K5 Lady Anne. Matod pa ni Alejandro Obinita Caballero in siya ihipahipos na dayo na diha pero wisyo na. Dayon si Ana Marie Mahinay Pirater in siya maing hapon, Ma'am Bell, always listening here in Malangsa, Valyermoso, Philippines. Ito na, kumplito ba? sa Philippines. Maying hapon ni mo diya, Ma'am Ana Marie Mahinay Pirater. Murag igsuon gini ni Kakipay Pampam Vlogs ba? Si, maying hapon usab ni Rose Di Guzman Pirater. Kayawa. Alas 4:53 na mga K-5 sa itong oras. Oras hatod ka na ito sa DTX 500, the superior antioxidant. Kabalo ba mo mga K-5 niya aga sleep deprivation? Mahimo kag moody, emotional, o quick-tempered. Kanabag, dali ka sa puton niya, emotional. Tungod kay ang chronic sleep deprivation, mahimong maapektuhan ang imuhang mood o moresulta ngadto sa anxiety or depression nya posibleng ma-escalate ngadto sa seryoso na mga K5. So, bounce back from sleepless night, take DTX 500, take DTX 500 and take the full benefit of a quality sleep each night. Mo kalito ko English oh. Lunlun Bisaya mangudi oi. So, mahimo nang maayo ang imuhang pagmata kog naka DTX 500 ka. Para alas 4:54 na, balik ko taod-taod, duman lamang sa mga bulawanong painom-dom. Standby!
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-dumagit. Upo nga akong mga TL o mga pasakit. Napagaduhong na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
6: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
5: Pagkataasa di ay no?
6: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
5: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
6: Mauraon ta na.
5: Ang musunod Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
6: Mao gyud ang epekto sir GP ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
5: Muday na.
6: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500. Og MyTC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
5: Husto.
6: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang sir GP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
5: kondisyon,
6: wala
5: ano?
6: Kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
5: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
6: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD Sir GP. Usa pa da Sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
5: Unya dok kini pong acne.
6: Dagkong bugas-bugas.
5: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne daghang mga bugas.
6: Gusto ka gula na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC while nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar. Ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
5: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
6: Sobrang atambok.
5: Oh.
6: Sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobrang lang ang kaon ng kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
5: Hosto. Ano tayong oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramuel. Nagaingon, mayong lawas at imanon.
5: Dili pag-abusuhon.
1: DTX 500.
4: Ako si Jubilin. Sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw, sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar 95 na lang.
1: DTX 500 mabalik sa mga butika. DTX 500.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangan. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C
1: ang alkaline nga vitamin C.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Sport Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos. Plus, a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
8: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Oras sa K5 News FM San Carlos, las 5:05. Bueno, balik ta sa tuag tulumanon El Castigador. Aga mong oras sa dati lato sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Uy, dito sa Bugo City, Cebu, mga ka-K5, doon ay zinc hole nga kalit lang mitumaw. Dito daku ama sa bangag oy. So usa ka suspected sink grabe suspected pa jud niya nakita na jud. Aga gika report mga K5 niya mitumaw sa purok Indilisyo, Barangay Guadalupe, Bugo City, Cebu. So ang initial assessment sa CDRRMO Bugo dunay approximate niya 15 meters ag gidak-on sa mga sinkhole mga K5. So gi-secure na ni karon sa mga authority ag maong lugar gibutangan or gi-cordonan ni nila ag kaning bangag nga parte na kuah. Kay kuan ani no nga kalitra man ni og kanang kabuhang ag maong bangag dako kayo ning kuan ning tumaw lang og kalit no? Ani lang August 21 mga ka K5 nga pagay nag-kuan dito nag-live dito ah sus ni ning kalitra og kakuan ang kanang ning uyog ang yuta. O niya ni samot o kadako ag maong sinkhole mga K5. Unsa kay rason niya nung kaliti siya o no, kadako o bangag. Sa una ba na baguroy nagkwandere o sa ba ni minahan ba ni sa una o unsa baka ni nga ning kalitra manig kadako ang bangag diha ni anang lugar mga K5. So doon na pa'y mga balay nga kadabitang duol an mga 20 meters raguro away ang kanang kaning bangaga sumuna nga gipa evacuate ag mga household nya naa dapit sa maong sinkhole mga ka K5. So ato lang ni atangan usapay mga dugang kalambuan or unsa ang mga assessment ani sa CDRRMO Bugo no, labot aning maong pagtumaw og kalit sa maong sinkhole mga ka K5. Alas 5:08 atong oras dito maglangan mga K5 atong kuwao na report ni ka K5 Pamela Perater kay matod pa 19 anyos nga dalaga napalgang patay sa kakawiyang bahin sa Davao Oriental gituho ang gidakdakan og bato mga ka K5 aga maong dalaga wa baka ni maawan basta ga dalaga na gani lagi na siya may tabong wala baka ni ma hilabti ang iyahang pagkababae ka K5 Pam.
1: K5 News FM Live Report.
11: Yes, ka K5 Jess, may hapon sa itong mga sukay so, tigpamin ng usab. So, wala na kinabuhi sa diyang napalgan kining usaka 19 anyos nga dalaga K5 Jess. Dito ni sa kasagbutang bahin sa Purok Matigdaw, Barangay Marayag, Lupon, Davao Oriental. Kagahapon ng adlaw Webes sa buntag, Agosto 20. Kaning biktima, mao si Mercilyn sa Umat. Residente sa Purok Bislong sa nasambit nga barangay. Kung ano yung K5Js, kaning iyang Pinoyanan o kaning Purok kung asa nakita ning lawas. Oh. Kung lang, kasikbit, merdugol ra sila ba? Purok ra yung diferensya nila. So, base sa report K5Js, ang kaning biktima sa dihang napalga ni siya, aduna ni siya mga samad nga gituuhang gikan sa pagdakdak og bato na may resulta sa iyang kamatayon. So, sa initial nga impormasyon, gituuhang nahitabo ang krimen ni adto pa nga Miyerkules, Agosto 19. Samtang mingaw ang lugar tungod kay aduna magoy usa ka kumbaga usa ka aktibidad ba pag nagsaulog. Ang kanang lugar kung asa nakit anakitan ang mga residente dira nitambong sa pagsaulog sa gitawag og araw sa sitio.
10: So walay tao.
11: Yung bukan simi medyo kuan ana mga adlaw minga pang lugar kaya ang mga residente wala dira. So sa karon padayon pa ang kapulisan sa pag-imbestiga aron madakpan ang suspect hanggantod karon wala pa may kuan motibo pud sa pagpatay.
10: Na si Samad.
11: Yes, K5 Jess, ubay-ubay ang Samad. Nga gituuhan lagi nga gikan sa bato basin.
10: No Samad iyang kuan iyang lawas jud tibok gidakdakan og bato.
11: Siguro K5 Jess medyo lata-lata gyud siguro ang agi aning Samad kay nakakuan man otoridad nga agi og dinakdakan.
10: Uy guwapa di ni ka K5 lead.
11: Guwapa na K5 Jess, 19 anyos pa. Nga makita siya na to sa lugar sa video nga pretty jump pagka mingawa sa dapit berga lasang. Lasang pud siya ba sama atong bata ba dito pud sa bukid noon nga napud siya lasang napalgan sab.
10: Ah oo. Oh. Katong ingon nga gi kuan sa gi Gikuan sa maligno?
11: Gikuan sa ikanto.
10: Ikanto.
11: Pero ang nasuspikan, ang ginahan dito.
10: Ang inahan raday mo yung nagkuan, nagpatay?
11: Yes. So, grabe. So, karon, gisuta pa sa kapulisan kung unsa jud ang hinungdan kung saan ang motibo, ang anong gipatay, may kalabinggitan ba sa uyab-uyab, yun na.
12: Hmm, bitaw, no? Wala pa eh, kung kayo ang ato kapulisan lead kung
11: wala pa sa bangko pa sila.
12: Kinsa aga responsable sa maoga krimen, kakipay pam?
11: Yes.
12: Bugo, ang iyang ulo da ikunon niya ang nagidakdakan. Grabe, no? Gidakdakan.
11: Siguro.
12: Pero wala po yung ingon niya, gihilabdan niya pagkababay, ana.
11: Sa ato ang report kinakuha kay 5GS, wala man po rin ng butsyag kung nahilabdan ba siya.
12: Ah, okay. Eskwila pa baka rin bataan, no?
11: Maragana, Jud.
12: Mercy sa umat.
11: Sa umat.
12: Mm-hmm. 19 years old. Wala lang gibutang na rin. Estudyante ba or unsa ba?
11: Mm. Wala na ginabot siya.
12: Sa ilang balay, dool ra sa creek nga iyang napalgan siya?
11: Mm. Kung ara ka ng, kasi dool ra po din sila kay Purok raman ang kuan. Parera man sila barangay.
12: Ah, so Purok.
11: Sityo, oh. Sityo, oh. No? Purok. Mm.
12: Sityo lang ang ulot nila.
11: Ayan, ano sige lang
12: yun. Sityo, sityo. Mm. Ah, okay.
11: Siguro, gipatay yun siya siguro. O, gilabay na siya dira. O, the idea pa. Kay, pwede mo siyang pagkalibon na.
12: Guwapa siya, oy.
11: Grabe, no?
12: Hindi siya
11: karang. Grabe na yung mga tao rin kay 5 Jezebel. Hindi na yung kakumpiyansaan.
12: Muna.
11: Bisag mo yung pataon sa na itong amping, basta mo abot ng mga demonyo sa
12: ato palibot.
11: Palibot.
12: Hmm.
11: Muna.
12: Kana mga nagkuha, nagsuyop, og utos na rin yun.
11: Maod yun ay kalabanan kay 5Gs nga maoy hinungdan sa pagpatay. Okay. Kana mga krimen.
12: Napadyod na siya ilain niya mga kanabitang factors ka kay 5Pam.
11: Kana
12: mga tao nga nagtanaw og kanang sex video sa cellphone. Usapod na.
11: Usap po na nga kay, makapang diba, logos, ana.
12: Oo, oh, ana. Oh, lami na guro na sila ang pananaw ba? So, lami na kayo mong lumog o guwan babae.
11: So, posible po nga kan, nilogos ni siya.
12: Wa, taga-guwan.
11: Pata, sinuon, padayan pa mo otoridad, sila rin yung nabaloan eh. Kay, padayan pa mo sila silang proseso. Unta, no, ipa-autopsy ni ang alawas.
12: Ay, pahiling na.
11: Ipahiling dito ay.
12: Pahiling na sa
11: part pa po na sa investigation.
12: Sige, K5Pam.
11: So, maugad to ka, K5Jess, ang nato dato ka report alang sa programang El Castigador, ang nadalit ka nato sa Power Trio, ang ato ang Detex 500, My TC, ug Death 3 Bio, para kanunit ay likay, para kanunit ang likay sa sakit, ug ligon kanunay ang atong immune system, mag-Power Trio na mga K5. So, ako na lang, si K5 Pamela Perater, para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Thank you so much, K5 Pam. Uya sa babae, no? Gipatay. So, 19-year-old niya babae. Hinoon, wala pa'y lead ang ato ang kapulisan, no? About sa unsagyod. Aga responsable sa maoga krimen. Oras alas 5:15 na. Oras sa tudyan nato sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang kining Klinika D3 Bio maki-5 makatabang ni sa ato aga lungs nya ma-boost ang ato ang lungs mga kaki-5. So, aga sangkap ani is cold press extra virgin coconut oil og D3, vitamin D3 nga giusa sa usa ka kapsula mga K5 nya kada bitaw ga makatabang sa ato ang lawas nga masuportahan ang ato ang respiratory health mga K5. So unsa pa igidugayan ha pag Klinika D3 Bio Detox 500 og Mighty C alkaline base nga vitamin C bisag tagsa lang sa usa ka adlaw makapalit man gani tag mga beauty products mga ilim nun kana pa bang para sa ato aga ikaayong lawas. Alas 5:16 atong sulayan og kontak si K5 John Versales kay matod pa katong bata bitaw nga gialigar gi sa to gihiluan dito sa lungsod sa Toboso na itabo katong grade 5 pupil
10: Unya, matod pa fever and unknown comorbidities ang giligar rason sa kamatayon sa maong grade 5 pupil mga ka-K5. So atong ibaloon ka-K5 Jong or dito ni ka-K5 Jong ang maog report kung unsa gyud ag tinuod ha gihiloan ba to or nabagyoy sakit katong bataa nya maoy rason nga sa iyahag kamatayon.

Ako na itubig ilalom sa bangag. Sa dakong bangag. Na itubig ilalom sa dakong bangag. Nindot unta na dito sa sihon unsay nakuhan galing kay basig lamyon po ka dito sa bangag. Masusihon ni mog unsa gi naa dito sa lawm sa bangag. Yes ma'am, sister nako nas Pamela. Ingon si Anne Marie Mahina Iperater. Kusog kayong kusog kayo ag bandera diri sa una. Samot na rong sa K5 niya nana amo ang queen diha ma'am Bel. Ayati queen mang yon. Ang queen nila si Kiki 5 Pam Pam Vlogs. Sana all. Wala si Kiki 5 Jong? Asa man si Kiki 5 Jong man? Naunsa na po ni siya, Day Cristel? Ha? Sinya-sinyas. Murag nag-uol man amo ang kuan. Nag-uol ang amo ang bibi. Bitaw arita sa isgutanan mga K5 kay kanang bitawng

kilig mo kayo o kanang sunsoon good pa trending ayaw mo gamit anang kanang sa Armed Forces of the Philippines o sa panadiya nga kwan pwede na picture ninyo mo inyong i-post nga kanang view nga unsay nindot nya mga view diha hilig kay tag i ay oh, si Francisco Chavez Guarin ang iyang gigamit kay cowboy lang ko na. Okay na sir, huwag yun ay problema. Basta ayaw lang sa PNP, sa AFP, sa BFP, o sa mga law enforcement agencies nga inyuhang gamiton para lang i-post diha nga muramog si police. Kunuhay, police. Na, delete na.

alas 5 ba? Di 5 na sa itong oras. Uy, may hapon di ay sa tanaga nagpaminaw karon diha sa may Hagunoy. Nay Siling, nay Pineng, maayong hapon, nay Sita. May hapon sa Compassion. Isa pa lang uban di ang apelido mo. Asa Rodriguez family, good afternoon. Sa'yo ba no, ma-blanco ko. Hindi na ko kahinom doon sa katong mga kailan ako. Sa'yo ka nang di na kayo kaklaro si ang nawong. Sign na ba ni? Sign na ba ni nga tiguang nag-itabi?

0: Oras alas 5:26 na. Okay, may hapon di ay sa tanang taga De La Rosa, taga Kakao, taga Agpanging, taga Maaslog, taga Bagunbon, taga Malindog. Dota sa Malindog, ay nana sila ay kaning karsada puhon. Gibuhusa na ang karsada diya sa may Malindog, mga K5. So, puhon, dili na mag-ugta sa mga estudyante. Mag-backline, kanabitong mag-ulan. Nalapo kayo. Puhon, nana sila ay kuan. Yan ang nindot na nga karsada. Diya sa may Malindog. Malindog Elementary School. Oga sa tanan pong taga Malindog. Ano gingan lang na diag Malindog, no? Mga lindo, mga... Napoy, nangutana gap, nangutana po to si K5 Jong. Ano, agpangi man yun, no? Siguro mga pangi. Nyasa, ikaw ang ag... Ang hapon di ay ni Mama Mary Jane Retalia di sa may Tapon sa may Barangay Guadalupe. Ma'am, good afternoon og sa Tapon Fisher Folks. Ang hapon usab nanay si Nanay Agnes Garingo, wa man jud pa team aw gahapon di imto siya. Og ti si Tatay Sadiboy Garingo, tay. Kamusta? Busy guro ay madagan guro fiesta ron kay kada fiesta maadto na sila dito maninda si Kuyog si Nanay Agnes Garingo. Kamusta kang halin ninyo nay sa inyong products ron? Nanay Julie salado diya sa may San Jose nay, kamusta og diya sa imong mga kasilinganan maayong hapon og diya usab sa Barangay Bulwangan. Inguman diya sa may isla sa Sipaway, may hapon Bricksmart Kandar. Oga sa sa tanan niya mga naminaw karon Nanay Julie de la Cuesta, may hapon nai, Nanay Emin Timlor, nai, kamusta? Watay ko andiya, guso. Nindot kay guso si Nanay Emin. Nakapalit ko niya itong aging mga semana pag-uro to. Hindi mo po may pagkaradlo magkita ko. O niya, napura siya dalang mga, kwan? Mga fresh seafoods. Fresh seafoods. Ha? Ah, commercial. Alas 5:30 na itong oras. Balik ko to duman lamang sa mga bulawanong painomdom. Standby. K5 News FM.
1: The lives of the Filipino. D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
3: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: GX500. Mapalit sa mga butika nationwide. TJX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. TJX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. TJX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. TJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Extend Food Superman.
9: Ako sa Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Bersado kagi.
8: Extend Food Superman
9: for Man.
8: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
10: K5 News FM Secondary Live Radio Broadcasting Competition is brought to you by DTX 500 Capsule, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, Extend Food Supplement for Men, and Honorable Renato Gustilo, Mayor of San Carlos City.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Oras sa K5 News FM San Carlos, las 5:35. Bueno, balik ta sa tuag tulumanon na last part sa tuag programa El Castigador. Si Ma'am Medelina ay masakin siya. Good afternoon, Ma'am Jezebel. God bless you always. Thank you so much, Ma'am Medelina ay masakin. O always jud si Ma'am ga atang kanato no sa mga programa gikan foro oh gikan paguro og balita sa buntag foro 11 na kina siya ang tod el kasi gadua. Salamat kaayo Ma'am Medelina Yamasaki nga tua sa nasod Japan. Sa Sunday mga K5 mahitabo na ang NIR K5 NIR newscasting audition mga K5. So pipila ka schools ang ni confirm na nga tinabitaw mo appeal sa maong audition, ipahigayon ni siya sa City Mall alauna sa hapon. So sa mga manglaagay basiganahan mo moadto og City Mall mo tan-aw sa maong audition. Ah, kay ang kanang mudaog anang audition mga K5 muna siya ang dalo na mo dito sa Bacolod. Muna siya isangka na mo dito sa mga mudaog sab sa Kabangkalan, Bacolod, Dumaguete, mga city nga kanabitong appeal sa maong newscasting competition sa NIR mga K5. Ingon si Ma'am Medelina Yamasaki siya para po maka-update ko din ha sa Philippines, Ma'am. Thank you so much, Ma'am Medelina. Ah, nimbabay naman si Kwa. Madam. Asa ka ito, dam? Ah, pauli de. Largo pauli, ha? Napagi-dako nga isyo karon mga ka-K5 no dinhi sa atoaga nasod Pilipinas. Kay kini ba si anti-clear ba? Napatakan ang malani siyang istorya nga wala kunoy mudo ang mga magtutudlo. Nagpahayag og dako nga kadismaya mga ka-K5 aga mga magtutudlo. Bahin sa pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, abogado manunta ni siya, ang nag-ingon niya doon ay pipila ka magtutudlo nga nagtudlo sa ilang mga estudyante nga mahimong walay mudo. Asa mo ito kung video ni Auntie Claire, God?

0: tinuod na ko ninyo ha, yung istorya ni ko ni Auntie Claire. Ara, istorya niya.
1: Nang school violence.
0: Ay, saka, ato sa ibalik sa...
2: sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo. Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako?
1: You said Claire Castro.
0: Oh, na, mga walang modo. O sabah ko no today. Katong iyang ingon.
3: Gravely concerned over the reported shooting incident at the Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus, a private school in Zamboanga City, this morning, August 18. DepEd stands with the Ateneo de Zamboanga community during this difficult time and is ready to extend whatever support and assistance we can to the affected learners, families, school personnel, and concerned authorities. We are also coordinating with mental health partners to provide psychological first aid and psychosocial support to those affected. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors are involved. Yan po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. So, ganyan pa rin po. Although ito po ay pribadong paaralan, pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang protekta, ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalong-lalong sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao.
0: Walang modo.
3: Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school, kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan.
0: Okay na to, day. bali ang gi kuan day ni Auntie Claire na ay pipila kay gayon nga kana bitang nagi kuan ko no na jog ko noy magtutudlo ng magtudlo og kanang magtudlo ngadto sa mga estudyante nga mahimong walay mudo mo na yang ingon. After sa shooting incident dito sa usa ka tunghaan sa Zamboanga City, mga K5. So, aga, kining gitawag og Alliance of Concerned Teachers kon ACT Negros Island Region, mga K5, ay na dismaya sa gihimo ani ni Auntie Claire. Oy! Matod ni Kua, ni Grace Avillar, ang Secretary General sa ACT Negros Island Region, dili na bag-o ang isyo sa pagpamusil sa matungaan tungod kay duna na isusamang nahitabo kaniadto busa naglaom sila nga ang Malacañang muhimo og konkretong solusyon og aksyon para mapalig-on ang seguridad sa matungaan imbis nga ipasangil ang isyo sa mga magtutudlo. Gitawag niya usab niya out of context, irrelevant og untimely aga pahayag ni Castro. Bitaw, kaya ano, ingon pa man niya ato ba? Dapat kung naa sila'y itabang, labi na aga national government, para lang ma-safe ang ato aga mga estudyante magtutudlo sa usa ka schools, pwede yun unta, wala lang ito'y pakapin unta. Kanigod si Kuan si Claire Castro, mga K5, sagunsan nila ipangyaw-yaw. Asahay gani, batikoso na siya. Kato dito sa asa tong lugaran ni Anto siya o Netherlands, bati nga ito. Dito, nagyaw-yaw siya, nagi batikos po siya dito. Sige, nagyaw-yaw ba? Murag Kuan, portala. Kuan mo po rin siya. Patabog ragkuan ba? Patabog rag pataka o kuan niya. Kana bitang na magsulti siya nga wala siya kabalo nga naay masakitan sa iyang gisulti. So dapat kaning mugawas sa ato ang mga baba mag K5. Dapat dili atong huna-hunaon nga kanang kuan ba ka ni dili ba siya masakitan kaha sa akong istorya, pero usahay guni ato ang baba mag K5. Bisag unsa na lang po iyaw-yaw ani. Ha, kana bang usahay makasakit ang tao nga murag okay ra para sa tuwa, pero dili na dai pa okay para nila. Maingana na ang kuan katong ka-clear. Nya siya raman untay tig istorya kay siya may spokesperson sa Malacañang. Siya may gitahasan sa ato ang presidente nga bisag unsa nga mga isyu nga atubangon sa Malacañang, siya ginay motubag. So, walang tayo pakapin. Kapinan, mangguni mo, auntie, may tawag ako niya. Thank you po, Ma'am Jezebel. Ingon si Ma'am Medelina Yamasaki. Salamat kayo, Ma'am Medelina, Ma'am Ana Marie Parater. O maing hapon diha ni Mama ni Pampam o Mama ni Ana Marie. Ako kailang nanay. Sayang pangan. Og papa ni Pampam diha sa may Malangsa Valle Hermoso. Kumusta na kay si ko ano si katong kailan ako ba? Da na limot ko eh. Sana bali ako ang kuan. Murag panahon nagiguro nga magtumara jog ko og kuan kanang pampahait sa huna-huna. Kaya usahay, limtano na kay ko tungod guro sa kanabitong gina tumar sa kanabitong mga inahan niya dili gusto nga mudaghan ang mga bata. Ayan ay kanabitong mga side effects nga matanon pa mauntata nga nung musigi mo tagkalimot.

Bueno, atong oras alas 5:45 na dahil gerato sa Mighty C Alkaline Base nga Vitamin C. Karuna yung paliguna ang atuang immune system mag Mighty C na mga kaipay. Uy, si Nanay Milda. Oh, natanawa ra, di nakukakuan. Nanay Milda di Arce. Nag-inom siya og Mighty C. Mighty C alkaline base nga vitamin C. Kaya kuno siya ay kanang murag hubag dito sa sulod sa iyahang lawas. Nakauyon siya, Mighty C iyang gamit. Murag ning tubo nga unsa to gamayng bukol kuno, nakauyon siya, hubag naman noon. Di na nakagawas. Kuanda gamayng bukol sa iyahang there is something sa iyahang tutunlan ba to? Ubo sa tutunlan. Nga nakauyon siya. Muna nga nagpapalit siya ron o Mighty C o Pat Castab. Thank you kayo na Imelda de Arce Gomez. Ay, grabe apelido. Richard Gomez. Lucy Torres Gomez. May hapon ni Kat Kat niya. Nga pa, ang apelido po daan ni Kat Kat kay Langga. May hapon ni Madia Kat Catherine. Babo kay pangalan Catherine Langga. May hapon Dudong og Cheryl Senyora diya sa may Urban. Nay Judith amigable may hapon. Mama Carmelita Barbicho diya sa Mabulaw. Papa Wilfredo Barbicho Q diya sa may Nangka Magunbon. Og sa Lasio family diya sa may Barangay Agpangi, Kalatraba og Alde family diya sa may Palpal. Good afternoon ninyo diya Horot. Og sa tanang taga-Galangan. Bano alas 5:48 na sa oras. Pag ito'y laing kuan katong maginahan ba mga K5? Maginahan niya napalgaga patay. Luoy kayo ni og kahimtang ning usa ka inahan niya duha ka minor. Napalga ni sila ga patay sa sakyanan. Giunsa ka ni.

0: So naitabo ni Maki 5 dito sa Barangay Talakasan San Rafael, Bulacan. Huwebes sa hapon, Agosto kong gahapon, adlaw Maki 5 napalgan sila nga patay ang usa ka babae og duha ka minor de edad niyang anak. Ang babaeng biktima usa ka 31 years old samtang iyahang nga duha ka buok anak, 9 year old og 4 year old. Ag mga biktima puro sa residente sa Baliwag City, Bulacan. So napalgan sila dito sa San Rafael, Bulacan. Base sa una report gikan sa San Rafael Municipal Police Station, last 2:11 sa hapon nakadawat sila og report nga may abandonado nga sakyanan sa nisgutan nga lugar. Dali nilang gisusi ang lugar og nakita ang usa ka sakyanan nga nakaparada sa usa ka bakanting lote, mga K5. Sa diyang ilang gilantaw sulod didto nakita nila ang tulo ka patayng lawas sa mga biktima nga naa likod sa MPV. May gawa sa investigasyon sa kapulisan nga ulay nakitaan sa amahan sa mag-inahan ni adtong Miyerkules, Agosto 19, alas 5 sa hapon. Sa karon padayon pa investigasyon sa mga otoridad sa maog insidente. Uy, luuya manani. Unsa kay hinungdan anino nganong nakit-an naman ni silang patay sulod sa usa ka sakyanan, murag ang kining MPV likod guro ni sa kining una auto ba. Bato i-search ko unsa ni MPV. Okay. Basta kay sakyanan, multi-purpose vehicle, MPV. Likod man, likod sa multi-purpose vehicle, dito sa likod niya bahin. Iunsa ka ni mga biktima, mga K5, niya gibiyaan raman ni sa sakyanan. Laha ba ka ni sakyanan? Aga kining napalgan po niya giabandon na. Uya game tangan ini lah. So karong adlaw alas 5:51 na karong adlaw is Ninoy Aquino Day, mga K5. Mo ni atong gi sa ulog. Ninoy Aquino Day, walay trabaho, walay eskwela. Onya special non-working holiday. Kumika ni kadtog pagkamatay niya, mga K5, nga naghatag og halapad niya kasuko sa katauhan niya maoy nagduot sa 1986 IDSA People Power Revolution. Kumuha nga gipasara ang Republic Act number 9256 ni atong 2004 aron opisyal nga i-declare ang naisgutan niya pilsa isip Ninoy Aquino Day og National Non-Working Holiday. So siguro national non-working day, murag naara ni sa 30% ang kuana ni basta sa sweldo anay na mga K5. So no work, no pay. Mo ni siya aga special non-working holiday, no work, no pay. So work first 8 hours, additional 30% of basic wage. Work on rest day, additional 50% of basic wage. Overtime work, extra 30% of the hourly rate on that day. Okay. So, 30%. Dili siya kanang one day pod niya, kanang double pay, gyud siya ba? 30% lang siya. So, pares na mo, nami dugang 30%. Si Sean ni Nasha ay kuan double pay kaday. Alas 5:53 na sa tong oras. Iming hapon di ay Junjun, Junabel, Shamay, diha sa may Bagunbon. O Unya sa mga nag-birthday karong adlawa August 21. Happy birthday. Inaot niya nalipay mo sa inyong adlaw nga natawhan kay natunong jud karong adlawa. Unya unta naay naghapa diha sa inyong lamisa ron. Sa kay gahapa. Basta kay naay naghapa. Alas 5:54 na. Ah, dali aras oras eh. Bueno, wala tayong igong oras mga K5 sa pagpadayon pa sa tuaga talumanon El Castigador. Sunod na po da si Mana. Magkita-kita o magdungog-dungog ta sa samang takna o sa samang sibianan din lamang sa 95.7 K5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa mga station manager, SM Brian Mordin. Sa mga Vice President for Operations, Sir Eljan Castaño. Sa mga Vice President for Administration, Sir Jean Paul Cañete Hineroso. O sa mga busing CEO, Doc Ramil Itangoy. Sa gihapon ako inyong alagad kanginan ka K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka, magabutika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa magabutika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh, available now.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inyang mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayong nga gabi sa mga tanan, mga otoran, mga kabyanan, tanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan nga mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdariman sa aton sa 180 ka barangay, diri sa Iloilo, kag sa 81 ka barangay, sang Bacolod, sa tanan nga tagpalamati, mayong nga gabi sa tanan. Sa gapon, kamusta ang tanan naton nga mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo nagapagkamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati kag aton gid siya nga dayawon, aton siya pasalamatan bangod sa iya nga dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton sa kada adlaw, sa aton mga likuton sa kabuhi. Kabay pa nga sa gihapon kita nakaangot pirmi sa iya agud nga kita maingin takos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos, sa mga sandali po ito, kami po'y dumudulog sa muli sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iniingatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandali po ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan K5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na ang lahat ng mga kawani, pagpalain mo ang lahat. At higit sa lahat ang siyuro Kamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, protection. At sa aming lahat, pagpalain mo ang bat pamilya na pagkinatawan. Gayon din, pagpalain mo ang mga may sakit sa spiritual at sa physical na nawa ay sila ay pagalingin upang sa ganun makapaglingkod na may katapatan sa inyo. Pagpalain mo man, inyong manalang mga salita namin talakayin, at patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa aton nga pagpadayon, mga kuturang kabiyanan, sa aton nga programa, sa aton nga topiko nga gintunan, nga dako nga topiko nga aton ginaisurihan sa Biblia, there is no such thing as once saved, always saved. Kabalo na kita sa aton ginatunan sa naglinigad nga bisan pa sa langit, sa gintuga or sa gin-create si Lucifer na nangin Satanas. So, created nga sinless, perfect, but unfortunately, gulpiyada na lamang nga nagbutwa siya tagipusoon, siya hunahuna, siya painaw-ino, nga siya nag-rebuild batok sa Dios, kagway na gid siya naka-recover. Nabiktima ang aton unang ginikanan sa gihapon sa aton nabalaan. Wala gihapon ang stasubong kita na latnan pa, nadamay pa ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot, ang tanan ng mga tao ginpakamalaot, pati mga sapat ang tanan ng mga butang, kag ang bilog ng kalibutan ginpakamalaot sa Ginoo sa pinakagamay lamang nga sala ni Adan kag ni Eva. Historically, dayon naglabot nga nasubrahan na ang pagkamalaot sang mga tao, nga sa panahon ni Noah, walo lamang katao ang naluwas. Kabalo na kita. kinaliwatan na diri, agon nga at least kita magiyahan man, magaydan, nga wala gid gali sa programa sa Ginoo nga once saved, always saved. Dumudumun daw na pirmi magaturan, magkabiyanan, kay nga aman. Kabalo kita nga suno sa record sa Biblia, aton ginabasa na sa 2 Pedro, Kapitulo 2, Versikulo 5, nga pila ka milyon ang mga tao sa panahon sang anaw, pero walo lang katao ang buhi nga naluwas. Dayon, sad to say, sa panahon naman nga na tapos na ang baha, tapos na ang anaw, si Noah, iya asawa, ang tatlo niya kaanak na si Shem, si Ham, kag si Japhet, kag ilang mga asawa, nakagwas arka, pero sad to say, nga naapostasya si Ham, naapostasya si Japhet, nagpatindog sila sa Tower of Babel, hasta nga nadula sila sa pagtuo, kag wala naging record ang balaan nga kasulatan nga nakabalik pa sila sa pagpangalagad. Grabe no? Dayon, rekta na kita dito sa katawahan sa Israel, si Jacob nga nangin malinalagon bangod sa iyang pagpakigbuno, pagpakigdumog sa anghel, kag na siya nangin malinalagon bangod kay Waygin siya magbuhi, butang balon, once nga hindi ka gid magbuhi, hindi ka magbiya sa imong pagtuo sa Dios. Padayon ka ang pangalagad, bisan pa sa damo ng mga pagtilaw sa kabuhi, ang Ginoo sa gihapon magupod sa imo, kag nangin madinilagun ka, kag amuto ang ginkabig nga si Jacob, nga nangin madinilagun, ginbayloan o ginisla na iya pangalan nga Israel. So muna ang record sang balaan na kasulatan. Dayon, nangin nasyon ng Israel sa isa ka kondisyon sang ginhambal sang Ginoo, nga kun sila magpabilin, nga tutum sa iya, ang katawhan ng Israel, kung magpabilin nga matinumanon sa yakasuguan, dayon pagkabalaanon ang adlong inugpahuway, ang kaliwatan sang Israel, mangin isa ka nasyon sa yatubangan. Lamang, masubo-subogin nga kasaysayan kay napustas siyang Israel, pagguwa ni Moses, siyang leader, ang kaliwatan sang Israel, hasta nga dito na sila sa kalasangan, sa kamingawan, dayon napustas siya sila. Paglabot nila sa Kanaan, dito na sila nag-star, kag sa panahon na nga nabahin ang ginharian, amo to nga ang capital city of Israel, amo ang Samaria, or Samaria, dayon ang capital city of Judah is Jerusalem. Dayon, sang nakapatindog na sila sang isa ka templo nga gintawag nga Jerusalem. Ang masubo-subo magaturan, biskan ginpakamaayo sang Ginoo, ginbaton ang ilatanan nga mga halad, ang ilatanan nga mga dulot, ang ilatanan nga mga pagsimba, ginbaton sang Ginoo, pero sa ulihi, napustasya gihapon ang Israelita, labi na ang Huda, kay ang Huda na lang tani ito ang ginluyagan sa Ginoo, ginpakamayo sa Ginoo, bangod kay napustasya na ang majority sa Israel. Huda na lamang kag ang mga Levites or Levihanon, kaliwatan ni Levi, ang nabilin dayon sa Jewish nation, ang capital city Jerusalem, pero sa ulahi, napustasya gihapon siya. Ngaman, amuni ang aton subong nga basahon ng mga bersikulo nga aton nawasa, ang pagkapukan sang Jerusalem. Sa aton mabasa sa Jeremias 52, versikulo 1, si Sidikias, nag-edad sing 21 katuig, sang manginhari siya sa Huda, kag nagahom siya sa Jerusalem sa sulod sang 11 katuig. Ang ngalan sang iya iloy, amo si Hamutal, siya anak nga isa kahir, siya anak sang isa ka Jeremias nga nagpuyo sa banwa sang Libna. Sa versikulo 2, si Haring Sidikias naghimo sang ginkabig sang Ginoo nga malaot, subong sang ginhimo ni Haring Joachim. Ang Ginoo naakig sa mga tao sang Jerusalem kag Huda, kag ginpabihag niya sila. Si Sidikias nagbatos kay Haring Nabucodonosor kag sang Babilonia, gani si ka napulo nga adlaw, siya ika napulo nga bulan, sang ikasyam nga tuig nga si Sidikias amo ang hari si Nabucodonosor, nagabot upod ang bugos niya nga hangaway kag nagsalakay sang Jerusalem. Nagpatindog sila sang ila mga kampamento sa guwa sang syudad, kag naghimo sing trinsera sa palibot sini. Kag ginkibon nila ini tubtob sa ikaon si katuig sang pagahom ni Sidikiyas. Sa ikasiyam nga adlaw sang ikapat nga bulan sang among atuig, tama gid ang gahom sa bagay nga ang mga tao wala na sing makaon. Dayon ang mga pader sang syudad na lusot. Ang tanan ng mga soldado naninguha sa pagpalagyo sa gabi, bisan pa nga ginalibutan sang mga taga-Babilonia ang syudad. Nag-agi sila sa hardin sang hari, nagpadulong sa puerta nga alagyan nga nagaangot sang duha ka mga pader kag nagpalagyo sila padulong sa kapatagan sang Jordan. Pero ang mga hangaway sang Babilonia naglagas kay Haring Sidikiyas kag nadakpan siya nila sa mga kapatagan malapit sa Jericho kag ginbayaan siya sang tanan niya nga mga soldados. Kakaluluoy ni sa hari nga aman kay ginlagas man siya, nagpalagyoitan siya, pero ginlagas man siya sa mga kasoldadosan ni Nabucodonosor, ang hari sa Babilonia, kag nadakpan kag ginbayaan sa tanan niya nga mga sakop nga mga soldados si Hari nga Sidikiyas. Si Sidikiyas gindala kay Haring Nabucodonosor ngayadto dito sa syudad sang Ribla sa kadutaan sang Hamat. Kag dito ginhukman siya ni Nabucodonosor. Sa Ribla ginpatay sang hari sang Babilonia ang mga anak nga lalaki ni Sidikiyas samtang si Sidikiyas nagatan-aw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Huda. Sa tapos ini ginpalukat niya ang mga mata ni Sidikiyas. Grabe, no? Kag gipakadinahan siya agud dalhon sa Babilonia. Si Sidikiyas nagpabilin sa bilangguan sa Babilonia, tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri na kutun makita makutur ng kabiyanan. Si Sidikiyas portini siya kabuot nga hari sa record sa Biblia. Pero bangod kay sa ulihi, naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Dios. Ngayon, ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon, ginsalakay ang Jerusalem. Ang natabo magaturan. Amuna niya ang masubo-subo gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sidikiyas ginpatay ang iya duha ka mga anak. Dayon, gin ano pa ang iya mata? Ha? Grabe. Ila nga gindukot. Kay grabe. Dayon, ginpreso siya, ginkadinahan, hasta nga napatay siya dito sa Babilonia. Ang mudason, ang sasunod diri, ang paglaglag na dayon sa templo. Sa Jeremias 52, versikulo 12, hasta sa unahan, sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ikasundisunoypi katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babilonia, si Nabusaradan, manuglaygay sang hari kag pangulo sang iya hamangaway, nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari, kag ang mga balay sang kinilala ng mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabucodonosor sa Babilonia ang tanan ng mga tao nga nabilin sa syudad subong nga binilanggo, lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid nga mga manog-obra. Pero ginbilin niya sa duta sang Huda ang labing imol nga mga tao nga wala sing pagkabutang. Kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga-Babilonia ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan nga yadto sa templo. Lakip ang dagko nga tangke sang tubig nga nahimo sa saway nga yadto man dito, kag gindala nila ang tanan nga mga saway sa Babilonia. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sudlanan or suludlan sang abo nga ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap nga ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo sang mga halad, ang mga yahong nga ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan nga mga sangkap nga saway nga ginagamit sa pag-alagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan o kung pilak ang mga yahong, ang mga suludlan, sang mga baga, baga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo, sang mga halad, ang mga suludlan, sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula, sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha ka haligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig, kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini, ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi, pareho ang tagstagsa. Sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako, palibot ni si Otso katapak. Guwab ini sa sulod, kag ang kadalumon sang metal 4 pulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi may bahin nga saway nga may kataason nga 7 tunga katapak. Kag sa palibot sini, may mga rihas nga naadurnuhan sang mga granada kag initanan na himo man sa saway. Sa rihas sang tagsa kahaligi may 1 gatos tanan ka mga granada. Kag 96 sini, makita gikan sa duta. Ang mga Hudyo gindala sa Babilonya. So tapos nila to ginpadala ang tanan ng mga pagkabutang dito, mga balaan ng mga gramiton dito sa templo, gindala nila ang mga Hudyo nga mga buhi. Dugang pa sini si no, Nibusaradan, ang pangulong opisyal, nagdala kay Siraya nga pinakamataas nga pari, kag si Sophonias nga pari, madason kay Siraya, kag ang 3 pa ka mga importante nga mga opisyalis ang templo, subong nga binilanggo. Gikan sa syudad, nagkuha siya sing 1 ka tawo nga nagpangulo anay sang mga tropa, sing 7 ka mga manuglay gay sang hari nga yadto padito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado, kag 60 pa ka mga tawo nga importante.

0: ang pagtuon sumong semanal na pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa ngatong leksyon sa Eskwela Sabatika. Ini sa kailonggong version sa ngatong weekly Sabbath School lesson na ginatunan sa bilog ng kalibutan. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngatong Iglesia Dri sa Central Philippine Adventist College. Ako si Pastor Luisito Tomado inyo, masunsun na host sa siningatong programa ang pagtuon subong. Kagyari karon ari ang akong duwa ka mga batan-on ng mga bisita, mga kauturan. Ang isa, bago pala ninyo ni makita, but si Sir John Deloid Coro, mga kauturan, dugay na ninyo siya nakita. Isa siya sa ngatong mga professors diri sa School of Theology, diri sa CPAC. Sir John Deloid, may nadlaw sa inyo.
1: So, dumado, may nadlaw, Sir Desmond. Pag sa aton man mga kauturan, mga kapaglaom, mga nagapadayon sa pag subaybay sini nga maayo gid nga programa. Salamat sa inyo nga pag sunod, pag subaybay, tani nga ang Ginoo magpadayon sa pag panalangin sa inyong atong programa kag sa inyo man sa inyong pagsapag sa mga kabuhi.
0: Yes, and that's correct. God will bless us as we continue our study. Ang ikaduhang order, bagwan for the first time. Isa siya ka Tagalog apang iatilawan ang maghambal sa Inolonggong Otor. He had been here, dugay na sa Dresa CPAC as a student, more than 5 years. Karon isa siya sa ngaton ng mga staff Dresa CPAC, mga kauturan, in charge sa spiritual development sa ngaton mga estudyante. Wala sa ibaan si Sir Judgmon Higanti Caraballo. Sir, mayong agas, mayong adlaw sa inyo.
2: Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw, Sir John Deloid. Mayong adlaw sa tanan. And maraming salamat po, Pastor, sa pag-imbita po sa akin sa umaga, sa araw po na ito.
0: Yes. And that's correct. Mga kauturan. Ang atong leksyon, Sir John De and Sir Judgmon, arin na kita sa Lesson 8, The Power of Christ's Resurrection. Ang kahong sa pagkabanhaw ni Kristo. Yes. Para ini sa Agosto 15, tugtog Agosto 22. Apang sa hindi pa kita magbasa sa atong teksto, mga kauturan, akong kamuha na i-remind na araman kita makita sa mabatian sa K5 News FM kada Biyernes sang gabi alas 8:30 tugtog alas 9. Luwas pa makita sa YouTube kag sa Facebook. Hatun ni ko ang atong mga ulo. Sa siningat yun, ginoyari kami na kapalapit sa imo, nagkakilala sa imo po ka Diyos. Karong Ginoo, kabay pa nga imo kami, tagaan sang kalam sa paghangop, labi na gid sining isa ka importante nga bahin kabahin sang kinabuhi sang amon manunubos nga si Ginoong Hesukristo, nga siya na banhaw gikan sa kamatayon. Dagay kami Ginoo sang ihibalo kag mga punto nga amon mabalon sa amon Kristohanon nga kinabuhi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.
3: Amen.
0: Yes, Sir Judgmon, ang aton sadsarang nga teksto.
2: Ang sadsarang na teksto po natin ngayong sining semana ay makita sa 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 14 lumpat sa 17. Kung si Kristo wala mabanhaw, niyan walay pulos ang amon pagwali, kag walay pulos ang inyo pagtuo. 17. Kung wala mabanhaw si Kristo, ang inyo pagtuo walay pulos, kag yara pa kamo sa inyong mga sala.
0: Amen. And that's correct. Ang atong natunaan sa sinigasimana, Sir Judgmon and Sir John Deloid, ang naunang Corinto, versikulo 15, kapitulo 15.
2: Kapitulo
0: the 15. Only chapter 15. Mm-hmm. And then, in the chapter is speaking, nag-humbal siya sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang pagkabanhaw is a very controversial teaching of the Bible. Yeah. Kay kalabanan sa mga non-Christian religions, don't believe on resurrection. Buddhism, Hinduism, Shintoism, yeah. And even Muslims, they could hardly accept na only Christians, but not all Christians. Nagkapatay sa pagkabanhaw That's the same thing sa time ni Jesus. Mm-hmm. Kag sa panahon ni Pablo. So, si Pablo yung iya number one gid nga ginatudlo nga si Kristo na patay na banhaw. Mm-hmm. And then, ang mga Hudyo, mga Romanon, mga Griko, they could hardly believe nga isa ka Diyos. Kaya nga napaabot nila yung Diyos siya, powerful. Mm-hmm. Karoon niya ang Diyos nga ginapresenter ni Pablo na matay sa cross patay as criminal. Mm-hmm. So, they could hardly accept there is a God na criminal. Mm-hmm. Plus, nabanaw pa. Napatay ka yung nabanaw. Sir John Delayda.
1: Saktoy na, Pastor, no, nga sa mga tao sa Korinto mga kauturan, nabudlayan gin sila sa pagbaton sa niyang kamatuoran. Yes. Kamatuoran, makita natin sa Biblia. Kaya nabalaan manggod nila mga kauturan ang realidad sa tao kumapatay. Mm. Madunot ang lawas, tapos mahimo nga abo, tapos mahimo nga wala na sing pulos. Mm. So, how could, paano ang isa ka tao mabanhaw kung siya napatay na? Mm. So, nabudlayan si Apostol Pablo sining kahimtangan sa iya pagpangwali dito sa Korinto.
0: Yeah. Akong pagidugangan, Sir Judge mo, Sir John Deloyd, ang Romans ba, may filosofiya sila. Sa ginasiling sila, be merry, enjoy it, and be merry today for tomorrow you will die. Kay sabihan sang kamatayon, wala na. So, take everything right now because tomorrow you will die. Sir Judge mo, anong share mo this at an introduction.
2: Opo, na talaga pong tama nga din naman po, Pastor, na sa panahon po na nagbabahagi po si Paul ng ng gospel po about po sa pag-resurrection po ni Jesus, ay yung iilan po at mismo sa lugar po ng Korinto, ay ito po yung pinapaalala po ulit na ni Paul mismo na kung papaano na buhay ulit ang kanilang tagapagligtas. And it is a crucial din po sa atin na ang sabi nga po sa lesson po natin na kung si Jesus po ay hindi nabuhay, ano po kaya ang mangyayari sa atin? Yes. Kaya po sa 1 Corinthians kapitulo 15, talagang binubuksan po ulit ni Paul yung atin pong pananampalataya at pag-iisip sa kung ano kung gaano kahalaga yung pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo sa pananampalataya natin.
0: And that's correct, Sir Judgeman. Sir John Deloid, kailan ba na kalabanan sa mga Christian denominations, Christian religions? Ang preaching is na sentro sa pagtuo, sa grasya.
1: No,
0: ano na, ang pagpalansang ni Kristo sa cross na nagluha sa ato. Pero wala na sin continuation after sa pagpalansang. Kaya mo na sila ni Pablo sa 1 Corinthians, kung wala si Kristo na banhaw, wala na pulos ang atong pagwali about grace, about faith, about inang pagtuo. Mm-hmm. Yeah, wala na pulos because ang Diyos patay.
2: Tama.
0: That's why makinanangit sa mabanhaw in order to make life mo sining aton ginawali. Yeah, proclaiming the resurrection of Christ, Sir John Deloid.
1: So sa mga kauturan, no, atong makita diri sa Kapitulo 15 nga si Apostol Pablo nag-focus gid sang iyang pagpangwali mahitungod sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Mm-hmm. Ginwali ya ini dito sa mga taga Korinto. Ini man nga mensahe ginbaton man nila kag sila man nagpati sini, nagtindog sini, kag sila man nagapaminsar nga pinaagi sining sang maayo nga balita may tungod sa pagkabanhaw ni Kristo nga sila may chance nga maluwas. Kag ini ila na intindihan nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus essential sang ilang nga pagtuo.
0: Mm-hmm.
1: In fact, kung ang isa ka tawo mga kauturan, nahunahunaan sa mga taga Korinto, kung ang usa ka tawo hindi magpati sa pagkabanhaw ni Kristo, ang ila pagtuo, wala sila sing pagtuo dira kay Kristo. In fact, humble diri sa English, denying it contradicts one faith in Christ. So basically, mga kauturan, kung kita hindi magpati nga si Kristo na banhaw, wala kita sing pagtuo dira kay Kristo.
0: Yeah.
1: Basically.
0: Kaga ang aton pagawali, wala pulose yung mga silingan. Sir Judgment, ang punto diri. Sang duwa kasi man ang nagligan, ang atong title is Spiritual Gifts. Isa sang spiritual gifts, kag sila ni Pablo, number one, the first spiritual gift is to preach the resurrection of Christ. Amun na ang isa sa mga ano ni. So, karon ang atong Sunday, Sir Judgment, is trying to prove that indeed Christ have resurrected.
2: Yes.
0: Po. Yes.
2: Kaya po, ang sabi po ni Paul doon po, Pastor, sa 1 Corinthians, sa verse 1 to 2 or sa verse 1 to 4 po, talaga pong pinatunayan po ni Paul mismo na kung gaano kahalaga din yung hindi lang po siya patungkol sa gospel, yung pinaka-vital sa pananampalataya natin. Ngunit pinatunayan din ito na kung ano yung propesiya na nababanggit doon po sa Old Testament. Na talagang ang kamatayan ni Kristo, it is fulfilled in the New Testament. And hindi lang po doon patungkol yung binabanggit sa Sunday po, Pastor. But as well as, napakaganda na isipin natin na ang sabi po doon ni Paul, numerous, marami po ang naging witness sa panahon na mismo na namatay po si Kristo. At gaya po ng sabi nga ni Paul, kumbaga sa layman terms pa po, Pastor, pwede pa na sa panahon ni Paul, buhay, iilan pa yung mga witness doon buhay. Pwede pang tanungin. Kaya po, di ba? Masasabi po natin na talaga pong history events nangyari po talaga na nabuhay po si Kristo.
0: Yeah. Actually, bala, Sir Gendeloid, Sir Judgment, in the Old Testament, ang pagpirma-pirma sa papel is not that much. Kaya wala papel mo. When an agreement is made, hindi ang pirma-pirma. Ang witness lang. Basta may witness lang dua or more. That's enough.
1: Okay.
0: Karoon niya, pirma-pirma din. May notarial public pa. Oh. Sa una niya, in the presence of two or more witnesses, that's enough. That's why sila ni Pablo. We have a lot of witnesses. Ibang sa ila buhay pa. You try to ask them. They are witnesses of Christ's resurrection. Si Mary buhay pa. And then some of the disciples and apostles buhay pa. Say, balik ko sa imo, Sir Judgment, sa Monday, the risen Christ, our only hope, anong mga punto during we will be able to get.
2: Ang sulti diri, Pastor, sa Monday, ang if i-compone ako siya sa English, without the resurrection, believers have no hope in the present, much less in the future. Kumbaga sa atin po ngayon, kapag wala po yung pagkabuhay ni Kristo, wala rin po tayong pag-asa sa pananampalataya na meron po tayo ngayon. Yun po yung gusto ko lang pong ipunto din sa Monday po, Pastor. Yeah.
0: Sir Gendeloid?
1: Saktong hindi na nga punto, ano, nga ang pagbanhaw ni Kristo, amugid ning aton nga paglaom ng gid kay imaginable mga kauturan na nga ang isa ka taong imo ginawali tapos ginatuuhan nimo nga Dios kag makaluwas sa imo hindi mabanhaw our preaching our faith will be useless and our faith will be hopeless. So ini nagapakita diri mga kauturan nga ang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus halin sa kamatayon nagapakita nga ang atong preaching hindi patay, ang atong pagtuo hindi kawalang or hindi empty, ang atong pagpangwali tuod gid, hindi kita yung mga witnesses
0: nawalay pulos
1: ang
0: kung sa subang pa kawang
1: walay unod kawang lang. Ang atong pagtuo, mga kauturan, hindi futile, hindi patay, hindi hopeless, hindi useless. Kag ang aton, ako namian pagdiri, mga kauturan, tungod kay nga nabanhaw si Kristo, ang aton mga sala bala, may chance agid. Sure gid nga mapanas ang aton mga sala.
2: Amen.
1: Kag ang
3: ang ining pagkabanhaw ni Kristo mga kauturan, magapakita ang atong nagkalapatay sang una, may chance pa nga mabanhaw, yeah. Na maupod natin sila sa mga langit.
0: Yeah. Kaya kung wala pagkabanhaw, di, kasi kanugon lang sa atong pagtuos kay Kristo, pag-aragad, pag-antos, pag-halad, pag-simba, na on the other side, wala mang gali. Mas may pangawala na lang talaga simba. The same sa ibandra nga mga makasasala, nga walay Kristo, napatay. Anyway, wala man pagkabanaw. And that's it. That's why Paul is trying to emphasize. Nga ang inyong pagtuo, ang inyong sacrifices, ang inyong pag-alagad sa Ginoo will be nothing if Christ have not been resurrected. Yes, may kadugang ka, Sir Jasmine.
2: Ang pinaka nindot din pastor na talagang ang pinaka punto rin na tama nga po yung sabi ni Sir John Deloy na talaga pong if Christ is not raised sa atua, our preaching is empty. Mm. Wala gid pulos yung pagbabahagi natin ng pag-ibanghelyo. Mm, yes. Wala gid siya lang man kay ang gospel, the center, ang pinaka center sang gospel ay si Kristo man, si Kristo man gid pastor. And as well as nakapag yung resurrection is hindi tayo naniniwala din pastor. Yung pananampalataya natin is empty din. Yes. Kaya nga po nasabi ng teksto natin sa 1 Corinto kapitulo 15 versikulo 14 po. Mm-hmm. Nasabi po doon na if we do not believe na kapag di po kita nagtuo na meron pong resurrection na nangyari sa panahon po ni Kristo, yung pananampalataya po natin ay patay.
0: Yeah. And that's correct. Kanugon lang yun eh.
2: Gani, pastor.
0: Yes. Useless nga. Sige ta sang matutong sa pag-alagad ka, simba kada Sabado, and then after a while, wala man. Yeah. Christ, the first fruits. Sergeant Deloid.
3: Pastor, nagpakita ini sa ato nung ang tao makasala, kagtungod sang sala, mapatay.
0: Mm-hmm.
3: Ang nakanami sa ning pagkabanhaw ni Kristo, nagpakita sa ato nga kita gali, biskan kita makasala, kung ara kita dira kay Kristo, posible kita mabanhaw, not because sa aton nga kusog or pagkamatarong, but because of the righteousness of Christ. Mm-hmm. So si Kristo ang first fruits. Kay nagapakita nga siya ang, kung siya kuno ang, kung siya nabanhaw, kita man mabanhaw upod sa iya.
0: Yeah.
3: So ang kanami mga kauturan kay ining resurrection, nagakonek ini dito sa aton pagtulunan sa baptism nga ang tao, though makasasala, but because of baptism, mapatay kita in Christ.
0: Yeah.
3: And then when we rise up from the water, we will be alive in Christ again.
0: Yes.
3: Amo ni siya ang nakanami nga si Kristo ang aton nga una nga bunga. Kung siya ang una nga bunga, kita man may chance nga makatagamtam sing kabuhi nga walay katapusan.
0: Yeah. Isa pa yun, before na ako niyatay sa mo, Sir Judgment, ang isang first fruit there, the way I understand, this is literal.
2: Oh.
0: Yeah. Why literal? Sa Biblia, sa Old Testament, kadamo sa nabanhaw.
2: Mm-hmm.
0: But they were not buried.
2: Yes.
0: Hindi alin sila sa grave.
2: Mm-hmm.
0: Ang bata, itong kwan, nga bata sang balo to sa panahon ni Elisha. Okay, wala pa tumalubong mo.
3: Wala pa.
0: Okay, si Jairus, ang iyang bata, 12 year old, napatay, wala pa tumalubong. Iniya, nalubong na si Kristo. So, you cannot look, trace, and then see a record sa Old Testament, and then the New. Nga may nalubong kag nabanaw. It's only Christ. So, amuna nga, kita man, first fruit si Kristo, kita man, mabatay kita, malubong kita, yes, like Christ, we will also be resurrected. Sir Judgment.
2: Amen po. Kaya po, ang sabi po sa atin, sa lesson din po natin, that the ultimate Adam in the plan of redemption is Jesus submit himself para po mamatay at para po mabuhay ulit para po magkaroon tayo ng kaligtasan.
0: Yes. Oh. And then the ang baptism, symbol sa baptism is burial.
2: Yes,
0: and then after that resurrection. So ang muna siya.
2: Tama.
0: Balik ko sa mo, Sir Judgment, the resurrected body sa Wednesday.
2: Okay po. Ang sa Wednesday po, sinasabi lang po sa atin po, Pastor, that we will have a real body, kumbaga sa panahon po na ang sabi nga po ni Sir John Deloitte kanina, na katulad din po sa atin pong pananampalataya din, na kapag tinanggap natin si Kristo sa baptism, magkaroon tayo ng resurrection din, ng pagkamatay at mabubuhay ulit tayo in Christ. Mm. Katulad din po sa Wednesday, na kapag darating daw po sa punto na babalik na ang Panginoon ng atin pong sa second coming po ng atin pong Panginoon Diyos. Pinag-uusapan po dito kung ano yung magiging katawan po natin.
0: Mm-hmm.
2: Ngunit ang sabi po ni Paul doon po sa 1 Corinthians kapitulo 15, ang sabi nga po dito, we will have a real bodies but they will not wear down or decay. Sa kung papaano po na kapag tayo po ay namatay kay Kristo.
0: Yep.
2: Pag natanggap po natin siya at kapag tayo po ay na-resurrect at muli tayong nabuhay kay Kristo, na tayo po, namatay tayo na galing kay Kristo, hindi na po natin mararanasan yung decay. Mm-hmm. Hindi natin mararanasan yung pagkamatay ng atin po, na hindi na tayo magkakaroon po ng ganun. Because we know now is decay, sickness, and death. It's hard to imagine life without these things. But in Jesus, hindi na po natin siya mararanasan.
0: Yes. And then, before na akong say mo yata, Sir John Dredd, ang punto ni Pablo din ako nakita, isaman, na ang resurrected body is the continuation of the former body.
2: Yes po.
0: Oo. Na? So, kung wala ka former body, you don't have a resurrected body. Mm-hmm. Wala ka pagkabano. Ang yung analogy natin ni Pablo is about ang binhi,
2: mm-hmm.
0: the seed. Ang seed, yeah, patay na siya. Oh. Pero kung imo-inubong siya, it will grow up, it will sprung up. Na, di, amuman ang atong perishing body, inubong natin because this is perishing. But it will grow into a glorious body.
2: Amen.
0: Yes, sir. Anong imo nakita diri sa atong yung Miraculous nga leksyon?
3: Diri, Pastor, no? Mga kauturan, so that's ako nakita diri nga ang resurrected body sumalapas sa ginambal tumado nga may mga analogies. Tatlo ni sila kabilog. A body, the body is like a seed. Nga kung ang seed, the seed must die first before it grows.
0: It grows.
3: Ang ikaduhang mga kauturan, the analogy of bodies nga may lain-lain nga lawas. Atawo, sa hayop. So, may ara sing pagkaiba manggit kung kita mabanhaw. Kay from being corruptible into an incorruptible bodies. Ang ikatatlo na nami pagid mga kauturan nga glorious ini siya nga body.
0: Yeah.
3: It just remind me mga kauturan sa panahon bala ni Adam and Eve nga ang ilalawas atong that time wala sing putos, mahimayaon sila because of the grace of God. Amo mana from we will be restored back to Eden. Restoration, mga kauturan. Kag, for sure, mga kauturan, sama sa ginambal ni Pastor Tomado, from the Greek word soma, na may ara, sing continuation. Mm-hmm. And ang lawas naton before kita mapatay, same gyapon, galing, mga kauturan, hindi na ini madunot. Kag mahimayaon na.
0: Yeah. May duwa ka, sa pagbalik ni Kristo, may duwa ka classes ng iyang sabinton pasaka. Mm-hmm. At tuwang iyang sabinton nga wala kagipatay. Kagang nga kagipatay. Mm-hmm. Oh, the point is, in the click of a second, at to kita nga wala kagipatay, yes, sabinton kita, change na yun to immortal body.
2: Amen.
0: Yeah. Ang mga patay has to sleep in the grave, and then they will be resurrected. And then Christ demonstrated that. Na kung wala si Kristo nagpakita, sinangamo na natabo, wala gibiya. We cannot expect that people who died in Christ will have resurrection. But Christ showed it first to us, demonstrated it to us. Sa judgment.
2: Kaya po talagang yung sinasabi po ninyo po, Pastor, and ni Sir Coro po, talagang it is a good news sa atin po, sa ating pananampalataya.
0: Okay, while nakita time last, ang atong Thursday, balik ko sa imo, Sir Judgment, the final victory over death. What is being explained or being described right there sa atong Thursday?
2: Okay po. So sa Thursday po, Pastor, binabanggit po doon sa 1 Corinto kapitulo 15 verse 50 po. Ang sabi po doon, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. ang sabi po sa atin sa Thursday na ito po yung flesh and blood na sinasabi po sa ni Paul ay ito po ay patungkol sa corruptible na atin pong katawan.
0: Yes.
2: Na kung saan ay kung pupunta na po tayo sa langit na bayan at tayo po ay gaya po ng sa Wednesday ay mararanasan na po natin yung magkakaroon po tayo ng radical, we will undergo to radical changes or transformation sa buhay pananampalataya natin. Kaya po yung sa 1 Corinthians 15 verse 50, in Jewish writing po, kapag sinasabi pong flesh and blood, ito po ay yung pagka-fallen humanity po natin.
0: Yeah.
2: Na kung saan po ang sinasabi po ni Paul, talagang maliwanag po, Pastor, na yung fallen humanity natin, hindi na makakatungtong doon sa langit na bayan, kundi it will be undergo transformation sa kung saan, kung yung transformation na po na iyon ay yung pagbabago natin na hindi na po tayo magkaaroon ng decay. Yeah. At mention po doon po sa Wednesday, Pastor.
0: Yeah. I will go with what you're trying to say. Flesh and blood.
2: Yes,
0: flesh and blood. It does not mean na dito sa langit when we will be there sa immortal life na ton, wala ta flesh.
2: Opo, wala ta blood. Literal.
0: Yeah, oh. Yeah, because si Kristo nagparataw sa duta, then kita na ton flesh and blood. When he was resurrected, the same. Yeah. Kinikap gani ang iyang kamot sa mga disciples maribuho after sa iyang resurrection. So, most likely, sa langit, we have still the same. We have still the blood, pero hindi na mamalat yun.
2: Amen.
0: Yeah, hindi na perishable. And that's so what Paul is trying to emphasize, na ang flesh and blood bala makasaka sa langit. No, what Paul is trying to emphasize is not literal blood and flesh, but the corruptible body. Yes, sir.
3: Kanami, mga kauturan, no, nga may chance pa kita mabalik sa tion sa panahon nga sama sa kay Adam and Eve. Nga daw flesh and blood sila, pero mahimayaon
0: may
3: sila. Nami, mga kauturan, no, nga ako nabasa diri sa aton lesson nga it is only when kung kita ang aton kaugalingon madula ang sinful nature, it is the time nga maka-agum kita, maka-agi kita sa ginatawag nga glorification. Manami mga kauturan nung no, kita tanan, mga sumunod kay Kristo, maka-tagamtam kita sinisang ginatawag nga pagka-mahimayaon dira kay Kristo. Glorification.
2: Amen.
0: Yeah. Ini ang 1 Corinthians 15:54 to 57. Amo ginipermi ginagamit sa mga pastor sa panahon sa lubong. Yeah. Oh, sa dito na sa patio, muna siya, okay, death is swallowed up in victory, or death, where is your sting, so forth and on. Kay Paul was trying to emphasize, na death is already conquered.
3: Amen.
0: Yeah.
2: Amen.
0: In Christ. So amen. When we are in Christ, if ever we will die, that's victory already.
2: Yes.
0: Yes.
2: Amen.
0: Because, you see, we are just waiting for the resurrection, the same as Christ was resurrected. Yeah, we have some more, Sir Judgment.
2: Kung titingnan din po natin po, Pastor, sa Webes, ang sabi lang po doon na yung sinful nature po natin is mawawala. And ang sabi po doon, kumbaga ito po ay patungkol sa foreshadowing the end of sin in
0: death. Yes, karamihan. Namin, ang landong.
2: Opo.
0: Oh, palabuton naton. Now, atong natanaw sa palabuton nga wala nagkahum ang kamatayon.
2: Amen.
0: For the second time, wala na. Karoon niya, gamanan ang kamatayon. Yeah. Ang atong mga parinte, atong mga kilala, yun atong balaan, patay na the next day.
2: Opo.
0: Yeah. Because death is still hemming that sting, but the day will come. Wala na kita some time.
2: Okay.
0: Mga na lang ko, Sir John Deloitte, sa imong last take, and then eventually si Sir Judgment.
3: Kanami nga mensahe, mga kauturan, ano, nga kita, biskan kita makasala, but nakaagom kita sing chance nga maluwas man, pinaagi kay Kristo. It reminds me, mga kauturan, sa panahon ni Lazarus bala. Ano bala ang aton mabatsagan, no, kung atong mga hingugma sa kinabuhi nga napatay sila nga when when he comes, kung kaluyan, kung kita man upod sa mga napatay, mabanhaw upod sa ila, or kung kita man mga kauturan, upod sa mga buhi, makita naton nga mabanhaw ang aton mga hinigugma sa kinabuhi. Ang aton bala batsagon, I believe, labaw pa sa nabatsagan ni Mary kag Martha. Ano bala ka namin mga kauturan, ano kung mag-updanay kita, nabanhaw, gin-translate, gin-sabdong, pakadto sa langit nun nga puloyanan.
2: Amen.
0: Sir Judgman.
2: Ako po, Pastor, ang matetake away ko lang po sa atin pong naging lesson for this week na kung tayo po ay nawawalan po ng pag-asa sa pananampalataya po natin, hindi po sagot na isipin po natin na wala ng pag-asa.
0: Wow, yeah.
2: Yung kamatayan po ni Kristo ay isa pong isang pamamaraan upang isipin po natin na meron pong pag-asa sa buhay po natin. Na darating po yung punto na kapag tayo po ay namatay kay Kristo, muli natin po siyang makakasama.
3: Amen.
0: Ang naghahatag sa ito mga kauturan sang kusog.
3: Kusog. Mm-hmm.
0: Sa pag-alagad sa Ginoo, ang atong ginahandong na makita siya.
2: Amen.
0: Yeah. Di wala man na siya nagsaka sa langit, kung manaog balik, kung wala na siya namatay. Because he came for the first time, namatay sa cross sa Kalbaryo, nabanhaw after 3 days. That's why, sila niya, I will go up. And the same manner, I will come again. And that's the point, mga kauturan. Yeah, wali kita sa pagtuo, wali kita sa grasya, but never forget to preach the resurrection of Christ.
2: Amen.
0: Because all of this, nawali na ito mga kauturan, wala na pulos kung wala si Kristo na banhaw.
2: Amen.
0: And then, after He's resurrected, He promised that I will go and prepare a place and I will come. Kabay pa ang Ginoo aton matagamtaman. Kag, if in case, magpahuway kita mga kauturan, we have the assurance of resurrection the same as Christ. Kaya si Biblia ni Siling, ang napatay dira kay Kristo, mabanhaw sinuna. Sa hindi pa, si Sir John Deloitte nag-pray mga kauturan. Ako na nang pasalamatan ninyo nga itong mga sponsors, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Sir Alex Fejedero and Ma'am Jenna Fejedero, Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Ido and Femi Don Vandes, John Luciano and Ma'am Goldie Joligi Jr., Dr. Norvin and Ma'am Roselina Hibieso, Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Periglino, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Sister Antipas Pidad, Ma'am Marlobel Hiruta Lurin, Ma'am Ladel Lavalan Gascon, Manang Helen Barbasa, Dr. Leopold and Ma'am Ivy Hope Balidyong, ang Ginoo magapakamayo sa inyo. Amen. Pastor Chandeloid.
3: Mga moyo kita, amay namon nga balaan, nga ara ka sa katasaan sa mga kalangitan. Ginoo, salamat sining tinion nga kami Ginoo naka-studio sa liwat sa imong balaan kag matarong nga mga pulong. Ginoo, matampis ang imong mensahe para sa amon sa mga kauturan may tungod sa imo pagkabanhaw. Ginoo, ang imo pagkabanhaw tinuod kag matampis para sa imo mga manununod or nagasunod sa imo mga balaan. Gani Ginoo, sining kinabuhi nga amon agian, may ara sing kasakit, may ara sing balatian, may ara Ginoo sing paghibi. Kay kami Ginoo maka-experience pa man sing ang konsekwensya sining amon nga mga sala nga amon na natagamtam na inherit sa amon mga ginikanan. Apan Ginoo inintanan nga amon maagian mga balatian, decay, kamatayon ini Ginoo maguntat matapos may ara sing katubtuban sa imo pagbalik Ginoo daw kami mamatay kami mabanhaw not because sa amon nga kusog o pagkamatarong, but because sa pagkamatarong ni Ginoong Hesus. Sa among pagkabanhaw, amon na Ginoo matagamtaman ang kabuhi nga hindi madunot, wala sing kasakit, wala sing paghibi, kundi kalipay, nga lunlun kalipay, upod sa imo dara sa langit nun nga gingharian. Salamat Ginoo nga ikaw magapadayon sa pagupod sa amon. Inintanan amon ginaampo o ginapasalamatan tungod lamang sa pangalan ni Jesus nga amon manluluwas. Amen. Amen.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5
1: News
0: FM.